0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga!
11: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
12: Agahan hanggang hapunan!
1: 66 Informasyon
13: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
14: Mare, para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong likod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email at address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa inyong mga talapihitan sa inyong mga radyo, ano, ay syempre napapanood nga rin po tayo live na live sa ating Facebook and YouTube live streaming. And at the same time, kasabayan pong napapakinggan syempre dito nga sa PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations. Gayun din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito pong PBS Receiver, ano, ay available, downloadable sa Google Play kung kayo po ay Android user, ano, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, isang makabuluhang talakayan, chikahan na naman po ang gagawin natin, ano? And speaking of talakayan, hindi ba mga mare, mga pare, hindi na bago itong usapin ng teenage pregnancy sa atin, diba? Pero hanggang ngayon ay marami pa rin ang apektado. So iba-iba yung pananaw actually, iba-iba yung point of view ng marami sa mga kumare at kumpare natin. May mga nagsasabi, ano, ang ilan ay kulang daw marahil sa sex education, ano? And of course, may mga naniniwala rin na impluensya ito ng mga nasa paligid ng isang tao, maybe peer pressure or yung environment itself, ano, na kinakalakihan ng isang teenager lalo na. And yung iba naman, may mga nanawagan na dapat mas bukas pa yung komunikasyon sa pamilya. Pero napakarami, ano, napakarami mga mare, mga pare, ng maaaring sanhi talaga o dahilan, ano, ng teenage pregnancy sa atin. Pero ngayon nga pong umagang ito, ano, ay may makakapaniyam tayo para po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, itong ating usapan, ano, para malaman po natin ano ba yung panganib sa kalusugan, especially, 'di ba? Tinatawag nating teenage pregnancy. Imagine na teenager na buntis, 'di ba? Ano ba yung panganib nito sa health? Hindi lamang para maybe dun sa isang sanggol, gayon din, 'di ba, sa mismong ina na nagdadalang tao. And of course, yung mga hakbang kung paano ba ito maiiwasan. And with that, mga mare, mga pare, kasama nga po natin ang isang obstetrician and gynecologist. Mula po siya, ano, sa Los Baños Doctors Hospital and the Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Renel Labtuon. Magandang umaga po, Doktora. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Julie po ito.
2: Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng tagapakinig sa Radyo Magazine at ng Musta Ka Mare. Hello, Maring Jolie.
0: Ayan.
2: Good morning.
0: Good morning din po, Doc. Ano? And of course, ako rin po gusto kong magpasalamat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. And before we start, Doc, ano, tama po ba yung pronunciation ko sa inyong pangalan? Renel, tama po?
2: Yes, Renel. Common na pagkakamalang panlalaking pangalan.
0: Opo,
2: ano?
0: Opo. Mm-hmm. Pero very unique naman po, ano, ng inyong pangalan. So,
2: salamat sa mga magulang ko.
0: Alright, and ito po, Dok, hindi ko na nga po patatagalin pa. Kanina, napahapyawan ko po sa mga kumare at kumpare natin na ang usapin nga po natin this morning ay tungkol sa teenage pregnancy. So, bilang panimula po, ano, at para sa kaalaman ng lahat, kayo po bilang isang eksperto, ano po ba itong tinatawag na teenage pregnancy?
2: Apo. So, ang teenage pregnancy po, ano, ay pagbubuntis ng isang babae ng mula 10 hanggang 19 o 10 to 19 years old. So, teen, meaning matatapos siya sa 19, di ba? So, yun yung classification niya. Pero meron pa siyang tinatawag na sub-classification. Nadidivide pa siya sa early at saka sa late. Ang early po, yung 10 hanggang 14, so yung 10 to 14, at saka yung po namang late adolescent pregnancy ay yung 15 to 19 years old. Meron pong mga subclassifications kasi merong ibang mga kaakibat na panganib sa bawat classification na ito.
0: Ayan, salamat po, Doc, ano, dito sa inyong paliwanag. So basically, yun nga po, thank you, Doc, ano, kasi napakalinaw, sabi nyo, basta mag-start ng 10 to 19, ano, ay considered pa rin talaga as teenage pregnancy. Although, yun nga po, sabi ninyo, may mga classification pang nakapaloob dahil sa marahil, yun nga po, may mga danger or risks pang na nakapaloob, depende sa, siguro sa pagbubuntis, ano, depende sa age ng isang teenager. Pero ito po, Doc, ano, batay sa datos o maybe sa inyo pong mga pag-aaral, dito po kaya sa Pilipinas, gaano po kalaganap ang teenage pregnancy?
2: Oh, alright. So, tingnan muna po natin sa buong mundo. No? Sa buong mundo, pinakamataas yan sa Africa. Pero kapag ninarrow down na po natin sa Southeast Asia, ang Pilipinas po ay pumapangalawa. No? So, medyo mataas ang rank natin no? Kung sa Southeast Asia. Now, kung dito sa Pilipinas, mahirap po kasi kapag nag-research kayo, no, nag-Google, ang lalabas po dyan percentage. Magkakabahan ka pa, baka mag-compute ka pa ng mathematics. Ano? Pero ang outright na number po, ang latest po natin ay base dun sa datos ng PSA na 138,697 nitong 2024. So, roughly parang 380 sa kada araw. Medyo mataas, ano? Pag iisipin mo, ganun na palang kadami ngayon. Recently, sabi nila ay nagde-decline o parang medyo bumaba. Bumaba siya ng 3,848 na dami, ano? Kasi doon sa ages, yung kanina natin, Jolie, na pinaghati, no? Sa ages 15 to 19 daw, ay medyo bumababa doon sa 3,000 plus na yan. Pero, ang hindi maganda dito, mas tumataas naman doon sa below 15 years old. Kumbaga, parang nagbabago lang yung problema pero hindi pa rin naman siya talagang nawawala.
0: Opo, ano, totoo, Dok. Napakaganda po nitong sinabi niyo. Nagbabago lang yung problema pero hindi talaga siya nawawala. And in this case nga po, ano, kung napapakinggan ng mga kumare at kumpare natin, hindi ho ba alarming? Kasi imagine niyo yung 10 to 15 years old, ano, ay daraan na sa proseso ng pagbubuntis, panganganak, ano, pagbuo ng pamilya. And yun nga po, pagka naiisip mo. Kasi yun po, imagine, sabi, siguro iisipin na ba, 18 legal age naman na yun eh. Pero until 19 po pala ay considered pa rin as teenage pregnancy. And you've mentioned, Doc, ano, na pangalawa ang Pilipinas, if Southeast Asia ang i-consider, mataas nga po. Mataas nga po itong datos na mayroon tayo. So ano po ba, Doc, yung mga pangunahing dahilan? Bakit po kaya maraming maagang nabubuntis na mga kabataan?
2: Okay, so sa pag-aaral, alam mo actually marami na yung pag-aaral ngayon kasi nga nagiging na siya talagang socio-economic problem, no? So sa pag-aaral, ang sabi nila ay yung kahirapan o poverty kasi dahil marami yung mga pagbubuntis sa mga out-of-school youth, no? Yung sa mga out-of-school youth, sila yung medyo mas mataas ang chances na nagkakaroon ng early pregnancy. Ang sabi nila dito, limitado, no? Yung educational opportunity o para bang mas natatalaban sila, mas vulnerable sila na magkaroon ng maagang pagbubuntis. Isa rin yung kakulangan ng comprehensive sexual education. I think we should shelve this for later, no? Yung comprehensive sexual education. Andito din yung limitado ang kakayahan nila na makaabot ng reproductive health services at yung cultural norms. Kumbaga parang yung pamantayang pangkultura ng sa ibang lugar sa atin, ibang mga kultura ay normal sa kanila na nagbubuntis maaga. Ngunit gusto ko lang na ma-mention ano, na mayroong mga high risk na factors. So ibig sabihin, kumbaga pag nakita niyo itong mga gantong factors, it should really alert you even as a doctor, as an ordinary person. Lahat ito, no, maging magandang pamantayan natin, o teka lang, red flag ito. Mm-hmm. Yung mga early sexual initiation o yung maaga na pakikipagrelasyon na nauuwi sa peligrosong sexual behavior, no, kasama na dyan yung premarital sex, multiple sexual partners, no, at saka yung unprotected contact, no. Nandyan din yung sexual o yung pang-aabuso, yung pinipilit, okay. Mm-hmm. Tapos yung lack of parental guidance o yung kawalan ng gabay o ng bukas na komunikasyon sa mga magulang, no? May ganun pa rin sa atin, eh, na hindi pa rin natin nabibridge yung gap na yon. At saka yung increased exposure to online pornographic content o yung lantad ng online porn.
0: Mm-hmm.
2: So ito yung mga factors na alam natin na, teka, ito yung mga dapat. Kumbaga parang kita mo na uunahin mo yan, eh, sa environment ng bata. Recently, sinasabi din ano, na social media, like your program, mm-hmm. is helping a lot.
0: Mm-hmm.
2: Pero ito rin ang isa sa mga nagkakaroon tuloy ng hyper-commercialism. O ibig sabihin parang sobra-sobra ang pagka-commercial ng mga events katulad ng Valentine's Day,
0: mm-hmm.
2: o para bang nagiging commercialized na yung love, mm-hmm. to the point na ang concept minsan ng mga bata na ang love is equated, no, to physical,
0: mm-hmm. Ayan, ano, napakarami pala, Doc, nitong mga nabanggit ninyo. Actually, yung mga nabanggit nyo, hindi na ho siya bago, hindi ho ba? Even ng mga, yeah. In the past, ay aware ang ilan sa atin na ito talaga ang ilan sa mga kadahilanan. Kasi yun nga po ang nakakalungkot na magpahanggang ngayon, ano, alam natin yung dahilan, pero hindi pa rin talaga ho 100% nasusolusyonan. Kaya yun po, ano, patuloy pa rin yung pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy sa atin. Although yun po, nabanggit nyo kanina, ano, yung 15 to 19 ay bumaba. Kaso yun nakakalungkot kasi yung 10 to 15 naman or 10 to 14 ang mas mataas. Pero ito, Doc, ano, sabi nyo nga po, ang kaalaman talaga, yung edukasyon, ano, tungkol,
2: yes.
0: sa, dito po, ano, sa ating usaping, yun nga po, ano, siguro para lang din na open-minded ang marami sa atin sa usapang sex. Kasi hindi ba parang may tabu na pag ito yung usapan, ay, nahiya ako, ay, hindi ko dapat pag-usapan. Siguro may mga ganong factors po. Pero yun po, siguro na-realize ko dito sa sinabi niyo, Doc, na mas maganda yung may alam ka talaga para at least, ano, yung peligro, yung danger or risk nga po na maaring idulot nito ay mas mapipigilan niyo. Pero kayo po ba, Doc, sa inyong pananaw, lalo na ho, ano, itong nabanggit ninyo yung comprehensive sexual education, kasi actually, hindi ho ba sa atin sa pamahalaan, isa ito talaga sa isinusulong ng ilan,
2: yes.
0: ano, sa atin. Pero kayo po, sa inyong pananaw po, ba gaano kahalaga itong comprehensive sexual education?
2: So, marami kasi yung misconception natin sa sexuality education. Mm-hmm. Minsan akala natin ituturo ng lantaran, mm-hmm. sa eskwela. Pero ang programa po kasi talaga ng gobyerno, no, kapag naman ni-research ninyo, kaya sinabi siyang comprehensive kasi hindi lang siya pagbabawal, no, na wag magkaroon ng contact, no, yung parang wag kayong yun, kaya nagiging siyang tabu. Kaya tama yung sabi mo, no, may tabu talaga na factor doon sa pag-uusap, and that is the importance na meron tayong mga clinics, meron tayong mga lugar na kung saan pwede mo siyang pag-usapan, mm-hmm. kasi hindi mo rin naman talaga lantaran, no, nasa mga restaurants, kaya di mo naman talaga dapat yan, mm-hmm. pag-usapan. It's also not proper decorum. Pero meron nga kasing tamang lugar na yung pwede kang magkonsulta ng walang judgment, wala kang, ano, yung pwede mo tanungin.
0: Mm-hmm.
2: And parang factual yung tanong mo, no? Now, ang comprehensive sexuality education is a curriculum-based process. So, ibig sabihin nun, i-incorporate siya supposedly sa curriculum, sa education, yan ay age appropriate. So, ibig sabihin, hindi mo naman ituturo sa high school, eh, yung itinuturo mo sa high school sa grade school. Ano? Mm-hmm. So, yun, meron siyang age appropriate at kagaya na nabanggit ko kanina, non-judgmental. Yung judgmental, very good colloquial term na natin ngayon yan. Naiintindihan na ng lahat. Ano? Yung parang hindi ka nagpapasa agad ng judgment na, nako, itong batang ito, ganito siya. Mm-hmm. No? So, at saka siya ay isang scientific na na program. So, isabihin, ituturo lang. Kasi, mm-hmm, yun nga, dahil tabu sa Pilipinas, ano, I think yan ay angkop pa doon sa intermingling ng state at saka ng church na ating history noong pang 333 mm-hmm years ago, di ba, na tayo ay na-colonize ng mga Espanyol, dumating ang Christianity. Saka hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga siya completely ma-separate. Mm-hmm. At sabi ko nga sa'yo, meron din tamang decorum ano, pag nasa public places ka. Pero ito, scientific yung approach niya. So kung iisipin mo, it is really supposedly ano, a good method para maging aware o malaman ng teenager, bakit nga ba kasi hindi pwede yung magkaroon ng ganong level ng intimacy. Mm-hmm. Kasi nga, meron siyang consequences o paari magbuntis, maaari makakuha ng mga STDs kasi yan yung ano eh, yan yung isa na rin nating problema, no, na bumabata ang nagkakaroon ng sexually transmitted diseases. Mm-hmm. At alam din naman natin, tumataas din ang rate ng HIV. Bukod pa dito, no, kasama rin sa comprehensive sexuality, yung human rights, yung malaman mo, mm-hmm, na ikaw ay may ano, na may karapatan na magsabi ng no. You know, kung ayaw mo na, hindi ka nakomportable, you can say no.
0: Mm-hmm.
2: So, yun sana ang magandang mai-impart talaga sa lahat ng kabataan.
0: Ayan. I completely, ano, 100% agree with you, Doc. Ano, habang nakikinig ako sa iyo, agree lang ako ng agree. Kasi yun nga po, sana yun yung mas lawakan pa ng isip ng marami, lalo na ng mga magulang. Kasi yun po eh, siguro isa rin talaga sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ano, ang marami na to talk about ito nga pong sexuality education, aside from the taboo, is yun nga po, akala nila kasi literal na ituturo mo sa yung kung anong gagawin, ano bang dapat gawin. Pero hindi nga po ganun, ano. Ang ganda ng mga pinupunto ni Doc sa atin, mga mare, mga pare. Unang-una, sabi ni Doc, ay age appropriate ito. So, hindi mo naman ituturo kasi basically, hindi rin naman talaga maintindihan ng isang, for example, elementary, ituturo mo sa high school, ano. May mga bagay, may mga level of pagkakaintindi pa sila sa mga bagay-bagay na tulad na yan. So, yan po, ano, depende sa age talaga. And naalala ko lang, Doc, i-share ko lang din po, ano, kasi I think may nakausap rin po ako, panayam din po, ano, in the past, mm-hmm, na tungkol din po sa ganitong klaseng usapin, na sabi niya, halimbawa, sa isang bata, ano, sa elementary, what you can teach them is, part nun is kung ano ba yung mga pwedeng i-touch lang sa'yo, yung mga bawal i-touch, yes, sa katawan mo. Basically, dun pa lang, ano, namumulat na sila, ah, okay, yes, yung ulo ko, siguro pwede ipat, ano, pero other than that, yung mga private parts ay hindi na pwede, bawal nang hawakan ng kung sino-sino lang na tao. So basically, parang ganun po. So ang ganda, Doc, nitong paliwanag mo. Sana mas maraming magulang, mga kumare at kumpare sa nakikinig sa atin ngayon ang mas naliwanagan, ano, dito po sa inyong sinabi.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
13: Learning from home, plainly boring.
14: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
0: Ano pa po ba yung mga panganib na dulot ng maagang pagbubuntis, lalo na po ng isang teenager?
2: Oo. So yung mga panganib sa pagbubuntis, sa kahit anong edad naman, may panganib naman talaga ang pagbubuntis, di ba po, no, Jolly?
0: Mm-hmm.
2: Yung kabataan, ma-mention ko lang, no, bago natin sabihin yung mismo mga panganib. Kung hindi, bakit ang tawag ko dito, no, higher risk to the risks, no? Mm-hmm. Bakit mas mataas ang panganib kapag ka teenager doon sa mga panganib ng pagbubuntis? Ang sabi sa science, no, sa health, ay physically immature pa ang katawan ng teenager, no? Ang pangangatawan ay bata pa. Tapos, mas madami yung mga socio-economic consequences katulad ng mental stress, yung poor nutrition, yung itinatago nila sa kanilang mga magulang kaya hindi agad nagkakaroon ng gamutan, no? Pero yung mismong danger sa medicine, ano, kasama yung hypertension, gestational diabetes, anemia, malnutrition, tapos yung mas mataas ang risk nila sa panganganak, sa birthing complications, ano, katulad ng pagdurugo, mm-hmm. yung postpartum hemorrhage, yung infection, no? At saka yung ding postpartum depression. Mm-hmm. Sa social naman na risk niya ay yung pagkaantala sa pag-aaral, pagkawala ng oportunidad na magkaroon na ng kabuhayan sa susunod na pa ng mga taon niya, at yung psychosocial impact na yung may stigma, may anxiety doon, at saka emotional stress sa bata. Kung sa medical complications, ang hypertension, hindi lang siya basta yung hypertension na tumataas ang BP, no? Meron din yung pre-eclampsia. Ang ibig sabihin ng pre-eclampsia kasi, ma'am, ay yung, ano ba, yung mayroon siyang iba-ibang organs na naaapektuhan dahil sa reaction sa pagbubuntis.
0: Hmm.
2: At ito ay mas common, ano, take note, mas common siya sa unang pagbubuntis. So, ibig sabihin yung mga teenager na magbubuntis agad, unang pagbubuntis talaga nila yon. Bukod dun sa hindi pa angkop yung katawan nila sa pagbubuntis, masasubject na agad sa komplikasyon na pre-eclampsia. Kaya sa natawag siyang pre, no, ay before maging eclampsia. Ang eclampsia yung magkukonvulsion na. And you can just imagine kung magkukonvulsion tas buntis, yung nanay magkukulang ng oxygen, yung bata magkukulang ng oxygen. So, tataas ang mortality and morbidity, ano? Sa gestational diabetes naman po, no, kasama yung hindi nila alam kung ano ang pwedeng kainin at hindi. Yung risk ng tataas ang malalaki ang baby, so yung panganganak magiging mas delikado rin, at saka yung multi-organ damage din na tinatawag natin. May pagkakataon na madedrain yung katawan talaga ng isang buntis, bata man o hindi. But you can just imagine, kung ilagay mo yon sa mas bata, di ba, mas maaga na magkakaroon siya ng mga komplikasyon.
0: Yes po, Dok. Sige po, go ahead po.
2: Oo. Tapos yung sa anemia at malnutrition naman, ano? So kung may anemia at malnutrition, nang hihina ang bata, mapupwersa ang puso ng magtrabaho ng mas madami dahil sa magpapump siya ng mas mabilis dahil kulang nga ang oxygen, ano? Tapos yung malnutrition, nandiyan yung pagkakulang sa mga folic acid, sa calcium, sa iron, at lahat ng yan may repercussion doon sa mismong ina at doon sa baby. Pinaka-common na nakikita natin, ba, yung lack sa folate acid o sa folic, ano, ay yung bingot, di ba? Pag yan sinabi mo, kasi nakikita nila yan, naiintindihan agad nila, matatakot sila na, nako, dapat pala uminom talaga ako ng vitamins bago pa magbuntis, no? Bago pa magbuntis. So kung hindi nila napaghandaan dahil unintended pregnancy nga, mas mataas lalo ang risk doon sa mga ganitong komplikasyon.
0: Ayan. So ibig sabihin, Dok, base sa understanding ko dito sa mga nabanggit ninyo, basically yun nga po sabi nyo, higher risk, ano, mas mataas pa doon sa risk talaga dahil nga po teenage pregnancy, ang katawan po talaga pala talaga ay kumbaga hindi pa siya ready, ano, para magdalang tao, para nga po magbuntis. Napakarami pong mga komplikasyon na ang nabanggit ninyo, Dok, ano, which is scary talaga. So sana kanina, ano, ang panawagan natin ay para sa mga magulang, ngayon naman para sa mga kabataang nakikinig sa atin, ano, na huwag natin ilagay ang mga sarili natin sa panganib. Actually, hindi lang yung mga sarili ng teenage ng mga teenagers, kundi ganoon din kasi yung mga buntis nila, ano, kung sakali mga mangyari nga ito. And speaking of, Dok, although may mga nabanggit na rin naman po kayong mga komplikasyon na maaring dulot dun sa mag-ina, pareho po, ano, sa teenager, and of course dun sa kanyang nasa sinapupunan, bukod po dito, may mga panganib pa po ba na maaring ma-experience naman yung mismong anak po? Kanina, one factor, sabi niyo po, ano, bingot, yun ang isa sa mga dahilan, or resulta ng teenage pregnancy. Bukod po dito, may iba pa po ba?
2: Oo. So, yung preterm birth, no, number one yan, actually, yeah. Yung preterm, ibig sabihin, hindi pa siya sapat sa edad. May pag-aaral. Ito ay na-issue dati sa Time Magazine, eh. Something that I was fondly looking in. Kasama ang preterm birth, o himawa ikaw, isang tao na ipinanganak ka nung bata ka ng preterm, kasama daw siya sa risk ng mas madami kang beses na magkakasakit sa buong buhay mo. So imagine mo, no, yung bata na hindi lang pala sa habang baby siya, habang sanggol siya, hanggang adult life niya, mas mataas daw talaga ang risk na magkakasakit siya kung siya ay ipinanganak ng preterm. Okay, so isa yun. Yung isa pa ay yung low birth weight, o ibig sabihin, mas mababa sa 2.5 kilograms kapag ipinanganak. Nakikita natin yan minsan, yung sasabihin, naku, pinanganak yan, kasi laki lang yan ng botelya ng sarsaparilla. Sasabihin nila yan na napakaliit, no? So yung mas maliit, mas mahirap mag-survive yung baby, no? So syempre, nandun na rin yung paglalabanan niya yung infection, yung magkaroon ng dagdag na timbang sa angkop na panahon. Mm-hmm. Hindi siya madali na inatawid na kondisyon sa bata.
0: Mm-hmm.
2: Another one is malnutrition. Ito naman, Jolie, di ba, hindi lang siya yung kulang. Minsan kasama din, kaya mal eh, kasama din yung sobra. So, sa atin sa Pilipinas, no, yung stunted growth o yung hindi tumatangkad ng husto,
0: mm-hmm.
2: mas nakikita natin yan. No? Tapos yung brain development issues, halimbawa, sabihin natin, hindi na ma-maximize ng bata yung kanyang IQ potential. Kasi kulang sa mga nutrition, kulang sa micronutrients habang pinagbubuntis ng nanay. Samantalang pag nakita mo yan, no, magkukonsulta ka, ang dami ibibigay sa iyo mga vitamins, andyan ang DHA, folic acid. Pagka narinig ng mga magulang yan na ito pang patalino ng bata, gustong-gusto nila yan. Doktora, hindi mo pa ba ako bibigyan ng ganito? Kasi nabasa na nila sa programa mo, halimbawa, no, na ito nga ay nakakapagpataas ng katalinuhan. No? And then, na kasama din dyan yung developmental and social disadvantages, no? O ibig sabihin, mas kaunti na yung oportunidad, no, ng bata kapag hindi siya maximized ang nutrition.
0: Mm-hmm. Ayan, kumbaga dok, ano, yung development talaga ng isang bata. Actually, sabi niyo po, bagong kaalaman din ho sa akin, ano, sabi niyo nga po, na hindi lang pala sa pagkapanganak, hindi lang hanggang sa maging adult ang bata, ano, hanggang panghabang buhay na nga po, sabi ninyo, ano, na maaring mas marami yung makuha niyang sakit. Dahil nga po dito sa preterm, tama po dok, ano, preterm
2: birth, yes,
0: nabanggit ninyo. So I think, ano, napapakamutuloy ako ng ulo dok, pero kasi pag naiisip ko, ito nga po, kawawa kasi talaga hindi lang yung teenager kundi yung bata mismo kung sakali nga po nga mas lumagana pa itong teenage pregnancy sa atin. So hopefully dok, marami tayong natatouch ngayon, ano, not literally, figuratively, dito po sa inyong mga paliwanag. And thank you, Dok, kasi napakaliwanag rin naman po ng explanation ninyo. Napakadaling intindihin, lalong-lalo na nga po para sa mga listeners at viewers natin.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare?
11: Sa Radyo Magazine 1278.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
22: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
21: May OPM na rock.
22: Oh!

0: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow!
1: Musta ka, Mare?
7: Sa Radyo Magazine 1278.
8: Samantala, ito po, Doc. Kanina rin ho, napapag-usapan na rin natin yung role ano, ng mga magulang, of course, even ng school at ng pamahalaan. Pero sa inyo pong pananaw, ano, bilang kayo po ay gynecologist, obstetrician din at the same time, ano po kaya ang papel ng mga magulang sa pagprotekta at paggabay sa kanilang mga anak tungkol po sa usaping ito?
9: Okay, so I'd like to emphasize on that. This is really my personal point of view, no? Kasi syempre, pag sa clinic, ang nakakaharap mo yung pasyente. Ang nakikita ko, ang observation ko po, talagang central ang role ng magulang. Nakikita ko na yung mga suportado ng magulang, yung nagpapakonsulta sila, kasama na nila yung nanay nila, sila yung mas nagiging maayos ang pagbubuntis, ano? Hanggang naayos talaga yung complication, na iiwasan din talaga. So ang parents' role naman talaga, ano, ay dapat bukas, ano, at hindi mapaghusga pag kinausap mo yung anak mo. Napakahirap nun. Kasi syempre gusto mong magalit. Bakit ka buntis? Dapat nasa eskwela ka, di ba? Pero dapat daw hindi ka agad magja-judge, no? So, siguro maganda na yung magulang, kung nasabihan ka ng anak mo na siya ay buntis, no? Isipin mo una sa lahat, it took her a lot of courage to tell you that. No, talagang nag-ipon niya ng lakas loob para masabi niya yan sa iyo. Kasi alam naman nila yan na sila ang pinag-aasahan, na mag-i-improve din ng kanilang buhay. Ano? Tapos natatakot sila na magsabi sa magulang. Kaya dapat nasasanay na sila, hindi lang sa pagkakataon na yun, kung hindi yung sa araw-araw. Yung bago pa siya nagsalita ng siya ay buntis, may encourage mo yan kung nakikita nila na open ang communication ninyo. So, halimbawa, naririnig kayo, nag-uusap kayo ng asawa mo na, naku, itong si Ganto, buntis ang anak, tingnan mo naman, kawawa naman ang magulang. Kung gano'n na yung naririnig nila, ini-expect na nila na gano'n din ang reaction mo. Mm-hmm. So, kung halimbawa sabihin mo na, naku, nagbuntis na pala yung anak ni Kumaring Ganto, no, sana maalagaan nila, sana magsabi yung bata para matulungan ni Mari na mas maaga, yung gano'n. Mm-hmm. Kung naririnig na nila yon, chismosa yung mga naririnig nila yan, yung usapan ninyo. So, magiging open din sila sa inyo, no? Tapos, importante rin ang mga magulang sa pagtuturo ng values at responsibilidad. So, kung nakita nila na, ganito eh, inaalagaan ako, dapat pala, pagka may kailangan ako, financial man o hindi, dapat pala nasasagot ng magulang ko. Kung nakikita nila na ganun kayo, by law of imitation sa learning, ano, eh ganun din ang makikita ng mga bata na, o teka, dapat ready na ako sa mga responsibilidad kapag gusto ko nang magbuntis, ano? Kasama rin dito yung pagkilala sa pinagdadaanan ng kabataan. Ang parents' role ngayon, ano, no, medyo mas mahirap. Kasi iba talaga din yung kabataan. Alam natin na may generation gap, pero I would believe na may ibang challenge ngayon sa kabataan. May iba silang mga pinagdaraanan, iba yung take nila sa problema, no? Mm-hmm. So dapat mindful din ang mga magulang sa ganito. And then yung emotional presence at supervision. Iba yung nandyan ka lang, iba rin yung may quality time ka. Kung sasabihin ng mga OFWs, eh paano naman kami, kailangan namin kumita, wala kami present doon, hindi kami present. Pero ang maganda ngayon sa technology din, maaari mo nang makausap. At saka yun nga, careful ka sa mga sinasabi mo, yung emotional support, hindi mo mapapakita lang sa yung nandiyan ka, yung present ka, pwede rin yun sa pagsasalita mo, yung kita mo talaga na pag sinabi niya na may kailangan siya, dapat nandiyan, mapuprovide mo siya.

0: mga magulang na nakikinig sa atin. Key points, ayan, ano, naglista ako do kasi ang gaganda nito mga binanggit ninyo. Sabi nyo nga po, unang-una sa lahat, ano, dapat talaga yung open-mindedness, ano, bukas at no judgment pagdating nga po, ano, halimbawa nga, nagkwento yung anak mo sa'yo, of course, yun nga, ayun nga, Dok, sabi nyo nga po, ano, siguro, initial reaction talaga is magalit. Kasi, well, yun naman, bakit nga naman questionable yun para sa isang magulang na, ala, ilang taon ka pa lang, ano, mag-aaral ka pa, magtatapos ka pa, marami ka pang pangarap na gustong abutin. Pero yun nga po, sabi niyo, Doc, siguro humingang malalim muna, ano, mag-isip. Kasi ito na eh, nangyari na rin naman, ho, hindi ho ba? Kung magasabi nga, di ba, tayo mga Pinoy, wala, nangyari na, ano pa bang magagawa natin? So, sabi niyo, Doc, ano, napakaganda nung sana maging bukas at no judgment tayo. And of course, hindi lang yun, yung pagtuturo rin ng values and responsibilidad. Totoo, Doc, ano, kasi yun nga eh, basically, yung teenager, bata pa rin eh. So, nahuhubog pa siya sa development niya. Ano? Kinakailangan ng gabay pa rin talaga ng magulang. And of course, yung pagkilala sa kanilang pinagdaraanan, emotional presence at supervision. And ang ganda nun, Doc, ano? Gusto ko lang ipunto na hindi dapat yung okay, nandyan yung nanay ko, nandyan yung tatay ko, yun na yun. Sabi niyo po, Doc, dapat may supervision din talaga. Kasi iba po eh, hindi ho ba, pagka nakakausap mo, maybe one-on-one, or kahit sabay lang kayong kumain, dinner, yes. Ano, magkamustahan lang kayo. Yes. Kasi iba rin talaga yung kakain lang kayo. Basically, nandun ka. Pero wala po siyang epekto, hindi ho ba? Kasi mas maganda yung may pag-uusap na kayong na nangyayari. And last but not least, yun nga po, Doc, ano, ito rin po, ano, gamit na gamit itong term na ito, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung safe space talaga. So, napakaganda na yung feeling ng anak, safe siya pagka sinabi niya sa nanay, sa tatay niya na yun nga, yung pinagdaraanan niya. But basically, yun po, Doc, napakahalaga talaga ng mga role ng mga magulang, ano, dito nga po, para siguro, kundi man maiwasan, sana mas mabawasan itong teenage pregnancy sa atin. And yan, napakabilis ng oras, Doc, ano, siguro po gusto ko na lang din po kayong tanungin para po sa mga kabataan naman na maaring nasa ganitong sitwasyon ngayon. Kung halimbawa, wa po na yun nga na nabuntis sila sa murang edad pa lamang po, saan po kaya sila maaaring lumapit para sa tamang impormasyon at suporta? Of course, number one, syempre yung pamilya nila, yung mga magulang nila, pero bukod po kaya dito, yes. May mga pwede pa po ba silang lapitan, hingan ng tulong?
1: Oo. At saka doon sa mga sitwasyon, di ba, no, Julie, na hindi mo malapitan na yung magulang, anong solution naman natin? Kasi yung marami na kasi ngayon yung mga community-based, no, na health facilities, yung parang nilalapat nila talaga sa community yung mga solution, no. So number one, isipin niyo may guidance counselor kayo sa eskwela. Maniniwala kayo yung mga bata, mas naniniwala talaga sila sa teacher kaysa sa nanay minsan, no. So yung guidance counselor. Pangalawa, yung health centers, no? Yung mga health centers natin ngayon, ini-equip na talaga ng gobyerno na parang isama na ang pati nga psychiatric help, di ba? Yon, pati yung mga tungkol sa teenage pregnancy, binibigyan talaga ng tuon to ngayon eh. Andiyan din ang mga medical professionals. So, pwede kayong mag-consult sa mga clinic. We assure you it's a safe space kasi nagiging one-on-one ang consultation, ang mga midwives natin, nurses, at saka yung mga social health workers. Sa atin sa Pilipinas, no, napaka ano na rin ang DOH facilities, ano, at saka ng DSWD para sa mga psychosocial support. May mga examples lang po ako, no, na itinala dito sa akin. No. Katulad na lang po halimbawa ng adolescent health facilities ng sa Rojas Memorial District Hospital. Yan, pati HIV na tatakil nila. Ang Sentro Kalinga Teen Center 2.0, no? Ito yung mga counseling, education, and empowerment na programs. Ang DSWD din po ay merong Protect Teen. No? Instead na Protect, Protect Teen, may teen na teenager na word, na program. Ano? Ito ay parang mga, nagiging referral pathways, no? Sa Northern Mindanao, Cagayan de Oro, pero ngayon sinescale up na nila na maging nationwide because of the success they have seen, ano. Nandito rin yung Kaisahang Buhay Foundation, Roots of Health sa Palawan, ano. Ito ay mga private at saka non-profit organizations. Nandito din yung Track Kabataan. Sa mga nakakikinig, ano, pwedeng-pwede niyo na siyang i-search, makikita ninyo kasi tinry ko siyang ilagay sa tawag dito yun sa mga Facebook accounts yan, makikita.

0: Nakita niyo eh sa messengers, track kabataan quest, yung may, ano to, mobile clinics, ano? Nandito yan sa Southern Leyte, sa ating mga kababayan dyan sa Southern Leyte at saka sa Samar. Ang ganda-ganda nito. Ako, actually, number one siya sa listahan ko kasi ginamit niya na parang laro, ano? Parang may stations kang dadaanan na isosolve kang problem. At ang bida dito, yung si Naginid na goddess. At ang kontrabida ay si Agto na monster, which are characters na talagang nasa kultura nila, no? Naka-embed. Matutuwa ka pagka naghanap ka naman talaga. Meron na, nagtatry na talaga ang lahat, ang ating community, na matulungan ang ating mga teenage pregnant women, yung mga buntis na po.
1: Ayan. And ang sa pagkakaalam ko rin Dok, ano, kung di ako nagkakamali, karamihan naman din ho sa mga nabanggit ninyo, lalo na nga po kung inisyatiba ng gobyerno ay libre, hindi ho ba? So,
0: Libre po, opo.
1: Ayan. So, para sa mga kabataang nakikinig sa atin, na marahil, ito nga po kasalukuyang pinagdaraanan ang pagbubuntis sa murang edad, ano? Ay, marami, yun nga sabi ni Doc, maraming communities, mga initiative, ang iba't ibang agencies, mapapribado man or gobyerno, ano? Na makatutulong din talaga sa atin. So, lumapit tayo kasi yun nga, very, ano na ngayon, modern na, ano? Lahat, almost everything ay makikita natin online. So, pwede tayong lumapit sa kanila. Ayan, maraming salamat, Doc. Ngayon, mga nabanggit ninyo, Dok, ano, parang nationwide din, ano, thank you po, even sa ibang lugar sa Pilipinas ay nabanggit po ninyo, nagbanggit kayo ng mga examples. Alright, and siguro po, Dok, panghuling mensahe na lang din po sa publiko, ano, para po sa mga nakikinig sa atin, sa lahat ng kumare at kumpare nating nakatutok, baka may panawagan po kayo na iwan ng mensahe sa lahat.
0: Opo, meron po akong three key points, no? Number one po, dapat alalahanin natin na ang teenage pregnancy problem, ang problemang ito, ay panglipunan. Yung kasabihan natin, it takes a village to raise a child. Totoo po yan. Nakikita na po natin yan ngayon. Ibig sabihin po ng village na to, magulang, eskwelahan, gobyerno, yung basta marami tayong magtutulong-tulong. Isa po yon. Pangalawang punto ko po, no, sa mga kabataan, tunay po na kayo ang pag-asa ng bayan. Napakadami po ng problema ng ating bansa ngayon. Sa totoo lang, sa inyo po kami umaasa. Kaya pagbutihin ninyo sana, no? Isaalang-alang ninyo yung respeto sa sarili ninyo, sa mga kapwa kabataan, sa mga magulang, sa mga nakatatanda, at sa ating bansa. Ano po? Tapos ang pangtatlong punto, sa mga teenager na mga buntis na, huwag kayong mawalan ng pag-asa, no? May malalapitan po kayo, kagaya ng mga na-discuss namin kanina ni Jolie, and very practical, no, yung magsalo-salo kayo ng isang meal sa isang araw ng sama-sama ng pamilya. Tapos magpatuloy ng pag-aaral, ano? Lumapit kayo sa mga nakatatanda sa inyo kasi hindi kami nandito para sermonan kayo. Meron kaming baon na experience o knowledge na pwede namin kayong matulungan.
1: Ayan, salamat, Doc. Maraming salamat, ano? Ang
0: Salamat
1: ganda
0: din
1: po, ang
0: po.
1: ganda po nito nga, iniwan yung mensahe para sa lahat. So thank you so much kasi bukod po sa educational ay actually inspiring din po itong mga nabanggit ninyo for everyone. So ayan, thank you so much po, ano, muli mga mare. Thank you po, Doc. Maraming mga pare, nakasama po natin ang obstetrician and gynecologist mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Ronella Labtuon. Maraming salamat, Doc, and mabuhay po kayo.
0: Pagpalain pa po sana ang inyong programa, Maren Jolie, ano? Sana naman marami pa ang maabot. Ito yung positive side ng social media.
1: Ayan, maraming salamat din po, Doc, ano? And with that, mga mare, mga pare, ano? Ay, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok, ano, dito sa ating programang Musta Ka, Mare. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershow, Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating producer na si Jared Moreno. And totoo, ano, gusto ko mag-agree dito sa sinabi ni Doc na ang social media, ang teknolohiya, ano, ay of course, may mga positive, may mga positibong tulong sa atin. But at the same time, yun nga, eh, diba? May mga nabanggitin kanina si Doc na may mga risks, danger, ano, sa paggamit nitong social media. So I guess we just have to be really careful, ano, maging wise, kumbaga, maging wise tayo sa paggamit ng technology ng social media. And of course, yun nga, ano, bilang panghuling mensahe, sabi ni Doc, ano, para sa ating lahat, ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. So maging matalino tayo sa paggawa, pagkilos, ano, hindi lang sa pagdedesisyon, kundi sa kilos mismo sa mga gagawin natin sa buhay. Alright, ayun po, ano, susunod na rin ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense, mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.

0: Macho Magazine, 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influx na yan.
16: Radyo Magazine,
10: 1278.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
3: Pasyal Pinas.
18: Pasyal. Pasyal
3: Pinas.
18: Pasyal Pinas.
3: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
19: Are you ready to dive in?
3: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
17: Love the Philippines.
3: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman mga beshi. Lilibutin po natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre yan ha? Kaya i-download na po sa Google Play Store at Apple App Store.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Ang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre yan ha? Kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo, mga beshies?

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Citizens na nakatutok sa atin ngayong umagang ito dahil very special ang ating kwentuhan. Meron po tayong makakasama mula sa Tourism Office ng Quezon City LGU. Ito po ay para ibida ang kanilang Quezon City Explorer Passport. There are many ways para po i-explore at i-discover ang magagandang tourist spots, even yung mga tourism establishments dito sa Quezon City, at lalo pa po yung pinaganda at pina-exciting nitong kanilang passport. At para malaman yung tungkol po dito, kasama natin na sa linya ng ating komunikasyon sina Miss Marivic Tolentino, ang Chief Tourism Operations Officer, at gayon din po si Miss Margie De La Dia. Ayan, siya naman po ang Tourism Operations Officer. Good morning, mga ma'am, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
3: Good morning, Hazel. Magandang umaga rin sa iyong mga taga-subaybay.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Hi, mga ma'am. Naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Very excited ako dito kasi marami na pong mga lugar sa Pilipinas ang nag-launch ng kani-kanilang passports. At yan po sila ay nakakwentuhan na natin dito sa ating programa. Nandiyan ang Cavite, nandiyan ang Davao, nandiyan ang Intramuros. And this time, mas malapit sa ating bituka, which is ang Quezon City, kung saan po nakapwesto rin ang ating studio. Kaya ma'am, para umpisahan ang ating kwentuhan, ano po ba ang main goal nitong QZ Explorer Passport at paano po nito ipopromote lalo yung magagandang tourist spots ng lungsod? Kahit sino po ang sumagot?
3: Yes. Quezon City Explorer Passport talaga. Ang goal namin dyan is para ma-attract ang mga tourists, mga people to visit and discover ang rich heritage, culture, and attractions ng Quezon City in a fun and engaging way. Gusto namin yung, na ma-experience nila na ang Quezon City is not just it goes beyond the usual destinations, hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa iba't ibang mga lugar sa Quezon City. Gusto namin maging mas memorable yung bawat pagbisita nila, and at the same time, ma-document nila ang mga experiences nila dito. Ang passport ay isang travel companion kung saan mailalagay nila yung mga souvenirs at saka experiences na mapifeel nila habang nag-iikot o bumibisita sa lungsod Quezon.
2: Ayan. At yan pong stamping culture, Ma'am Marivic, ay hindi na bago, ano? Dahil marami pong mga bansa talaga ang ina-adapt po yung ganyang uri po ng activity para sa ating mga turista. And nakita ko yung itsura ng passport din. May mga photos online. And ito po ay, ayan, may hawak si Miss Marian. Very nice. Ayan din po. Naka-flash din ngayon sa ating screen. Ano. At ito po ay napakaganda. Napakaganda ng disenyo. Can you walk us through kung ano-ano po yung laman ng bawat pahina nito pong passport na ito ng Quezon City?
4: Ayan. Yung passport po ay organized into different categories para madali po siyang or madaling pumili yung mga visitors natin ng sites na pupuntahan nila depende sa interest nila. So number one is the Seat of Revolutions, kung saan tampok po sa section na ito yung mga sites na konektado po sa Philippine Revolution of 1896 at ETSA, People Power Revolution. So yung section po na ito, naglalaman po siya ng mga sites na possible, no, actual sites po na pinagganapan ng historical events na ito. At meron din naman pong sites that commemorates yung important events po na ito sa ating history. At kasama din po, no, sa sections ng passport, yung ating museums, recreation, and nature-based destinations para naman po sa mga nature lovers. And meron din tayong faith-based sites section. At syempre, ang ating tourism districts tulad ng Maginhawa, Quezon City, Chinatown, Sabanawe, the Cubao, Tomas Morato, at Ipo. At bukod po rito, may mga other interesting sites na pwede pa po silang na-discover through this passport.
2: Ayan, napakadaming laman pala, Miss Margie. Yes. Ano, kumbaga parang nagsisilbing mapa na din po itong passport na ito para sa ating mga turista na hindi alam kung saan magsa-start. Usually kasi, hindi naman po sa pag-ano-ano, ang Quezon City kasi talagang daanan ng mga travelers. Ano. Pero yun nga, ang goal natin is hindi lang siya maging daanan, kundi maging stopover talaga ng mga turista at i-explore yung buong lungsod. Nabanggit nyo na po yung iba't ibang mga tourist destination and categories na pwede pong makita inside the passport. Pero sa tingin po ninyo, gaano ka-effective yung ganitong uri po ng kampanya para makahikayat ng mga tourist? Kasi I understand, nagkaroon na ho kayo ng kumbaga parang kick-off event nung Mother's Day, tapos nito rin pong Pride Month, meron din po kayong mga activities na kabahagi po itong passport na ito.
4: Of course, isa po sa mga pinagmamalaki namin sa Explorer Passport, it is free for everyone. So wala po siyang bayad, libre po ito para sa lahat. May simple lang po kaming guideline para makapag-claim nito. Pero ginawa po talaga namin ito para maging accessible po sa lahat, whether sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga family, or kahit sino po na gustong mag-explore sa Quezon City. And through this passport, mas nagiging exciting po yung kanilang pagbisita. Kasi pwede silang mag-collect ng stamps or stickers, yung tickets na nakuha nila sa site. Pwede po nilang i-collect at ang iba pang mga memories sa bawat site na mapupuntahan nila. Para siyang travel journal na unti-unti pong napupuno habang mas marami silang nadidiscover na lugar sa Quezon City.
2: Ayun, oo nga. Parang journal siya, mga beshies. No? Parang scrapbook in a way. Kasi scrapbook,
3: yes.
2: Yung mga souvenirs po na nakukuha natin from different sites, pwede nating i-attach dyan. Tapos ayan na, nakalagay na yung naging journey mo sa pagbisita ng lungsod Quezon. And ito po, nabanggit niyo po, free ito, pero saan po ito makukuha?
4: Ayan, madali lamang po no, na makakuha ng QC Explorer Passport. Every Tuesday po ay pwede silang mag-link sa ating mga participating museums like the Quezon Heritage House, Bahay Modernismo, Tandang Sora Women's Museum. And all they have to do is to join the official guided tour facilitated by museum guides at i-follow no, yung ating social media pages and also accomplish the museum feedback form after the tour. So, madali lamang po kumuha ng Quezon City Explorer Passport.
3: Punta na kayo.
2: Ayun, tama po. I agree. Talagang ano, kailangan mo muna mag-join nung guided tour para makapag-avail ka nitong passport na ito. And kumbaga, kasama na po yun dun sa bibigyan ng stamp. Tama po ba?
3: Yes.
2: Kasi nag-join
3: yes,
2: ka na nung guided tour. Yan. So perfect yan, mga beshies.
3: Start na yun, bale, ng journey mo.
2: Right. Opo, natuto ka na, nagkaroon ka pa, nakapag-collect ka pa ng stamp. And also, ma'am, sino-sino lamang po ang eligible na makakuha nito? Halimbawa po ako, dahil ako po ay taga Bulacan eh, hindi naman po ako taga Quezon City, pwede rin po ba akong mag-avail ng Quezon City Explorer Passport?
3: Lahat ng taos encourage namin, hindi lang mga Q citizens, hindi lang yung mga kapitbahay, mga citizen na kapitbahay nating mga syudad, lahat is ini-encourage namin na mag-claim ng passport and explore yung ating syudad.
2: Mm-hmm. Is this the first time, Ma'am Margie and Ma'am Marivic, na nag-create po tayo ng ganitong tourism project? First time po ba na nagkaroon ng passport o nag-roll out na po ito for the second or third time around?
3: Actually, nag-start on noong 2023 pa. Mm-hmm. Sinimula namin ito nung nagkaroon kami ng makasaysayang bike trail. No, doon namin siya sinimula na i-roll out at tinignan namin kung ano ang magiging respond ng mga siklista doon sa unang gawa namin na Explorer Passport.
2: Mm-hmm. And I guess, go ahead.
3: And ang ganda naman ng reception nila, lahat positive ang mga reply. So ginawa namin na pang lahat ng citizen pwede na silang maka-avail ng ating mga passport at in-encourage namin naman ngayon mga lahat ng tao na magkumuha ng passport and magbibisita sa mga lugar sa Lungsod Quezon.
2: Ayan. And I understand, ma'am, may nakita kasi akong poster nung nakaraan na ang Quezon City Tourism and Promotions Board ay nanghihingi din po ng, or nag-invite sa mga MSMEs natin, yung mga hotels, mga cafes and restaurants from Quezon City na maging partner po ninyo dito sa tourism passport na ito. Ibig sabihin, ma'am, kahit pupunta lang ako sa cafe, for example, isang cafe sa Maginhawa, pwede rin po ako mag-collect ng stamp.
4: Sa ngayon po, we're working on po sa to partner with different local businesses para mas marami pong makolekt no na stamps yung ating mga visitors, and also ito po ay opportunity no para sa ating mga local businesses and other tourism stakeholders. Alam naman po natin no, ang hope po namin is mas marami pang tao yung maingganyo sa paglibot sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, at ganun din po na kapag marami yung bumibisita sa ating mga attractions, mas marami rin po yung opportunities para sa ating mga local businesses.
2: I agree. Ang turismo po nagki-create ng napakaraming trabaho, job opportunities, at of course, benta, no, sa benta. Mga maliliit na negosyo. Kaya napakahalaga po ng ganitong uri ng programa para sa ating mga turista. For example, mga beshies, ano, pupunta kayo na Maginhawa. Kapag naging partner na ng Quezon City Passport ang Maginhawa, mga restaurants doon. So imaginein mo lahat ng restaurant doon, hiningan mo ng stamp dahil nag-dine-in ka, di ba? So mapupuno agad, ma'am, yung aking passport.
3: Mapupuno agad, yes.
2: At kapag napuno agad, pag napuno agad, ma'am, pwede ba akong mag-request ng another passport? Kumbaga, given na ako po ay nag-undergo ulit ng mga iba't ibang qualifications para po makakuha ng passport.
4: Pwede naman po, ayan. Pwede naman po, and available pa rin po para sa lahat yung ating passport. Even sa second time around. Yeah. No? Kung gusto mo pa pong mag-explore and ulitin ulit yung inyong exploration sa Quezon City, why not po?
2: I agree. Diba, mga beshies? Kasi nga, yes. Green spaces, ang dami dito sa Quezon City. Diba, yung iba, pumupunta pa talaga dito para makapag-lamesa, para makapag-wildlife, diba?
3: So, wildlife.
2: Yes, talaga pong isa yan, or dalawa yan doon sa mga binibisita sa Lungsod Quezon. And hindi malabo na maubos yung kanilang yung pages ng kanilang mga passport. Pero mama, dahil nababanggit na rin po natin yan, ano, may mga rewards po ba? May mga, kumbaga, parang prizes kapag marami yung nakuha mo na stamp para makainganyo pa, ano, na bisitahin ng mga turista yung mga tourist sites natin.
4: So, ayun po, again, we're currently working on po sa partnership with different local businesses, hindi lang po sa pag-create ng stamps, pero sa pagkakaroon din po ng mga special incentives and rewards para naman po sa ating mga explorers passport holders. So, hindi pa namin pwedeng i-reveal lahat ngayon, but we are excited to announce them very soon. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na i-follow po ang aming official Facebook page, QC Tourism and Promotions, para sila po yung unang makaalam ng mga updates regarding po sa passport.
2: Ayan.
3: Abang-abang na lang tayo.
2: Ano pa, secret muna mga beshies, ha? Hindi pa inireveal ng Quezon City Tourism and Promotions. Pero maganda po yun, no? Halimbawa, may partner kayong cafe. So pag bumisita sila dun sa cafe, may diskwento o kaya naman may libreng ganito, di ba? So lalong makaka-inganyo ng mga turista na bumisita ng Lungsod Quezon. And ma'am, are we expecting na ito pong tourism passport yearly ay magkakaroon na po dito sa ating bansa? May validity po ba itong passport na ito? Parang yung passport,
3: yes,
2: natin, di ba? Ano, 10-year validity. Ito po ba meron din?
3: Yes, yearly, since maganda ang reception ng public, yearly kami mag-produce ng mga Explorer passport para sa lahat, para maka-avail ang lahat. And wala naman siya kaming tulad ng passport natin 10 years, ganun. Wala kaming validity ganun. Tulad ng na-mention mo kanina, kung mas mabilis kang makapuno and then napuno mo kaagad, pwede ka namang mag-request ulit sa amin ng iyong second copy ng Quezon City Explorer Passport.
2: Ayan. So, walang validity, mga beshies. Pero yearly, nagpiprint. Okay. Oo, nagagawa ang ating mga kaibigan from Quezon City LGU para ma-accommodate, of course, yung lahat ng mga explorers. Di ba, ma'am? Oo, yung mga explorers ng Quezon City. And para po dun sa mga viewers and listeners natin, baka may inquiry sila or gusto po nilang maka-avail nitong Quezon City Explorer Passport. Again, saan po nila kayo maaring ma-contact and makipag-ugnayan po sa inyo?
4: Ayan na. Sa amin pong mga Facebook page, sa aming official Facebook page, pwede po kayong mag-message if you have any inquiries about the passport, sa QC Tourism and Promotions, or pwede rin po kayo sa magtanong sa ating mga museums na na-mention po kanina, like Quezon Heritage House, Bahay Modernismo, and Tandang Sora Women's Museum.
2: Ayan. Yan lang, mga beshies. I-follow nyo kanilang page kasi very active naman po ang Quezon City Tourism and Promotions. And also, Ma'am Marivic, ano po ang mensahe natin sa mga viewers and listeners natin? I-invite po natin sila na bisitahin ang Lungsod Quezon.
3: So ngayon, we would like to encourage everyone come visit the Quezon City, Lungsod Quezon, and para malaman nyo yung mga heritage sites, mga attractions na sa mga historical history buff dyan, malaman nyo yung mga history behind dun sa mga ating mga sites, hindi lang yung magandang lugar, magandang pasyalan, malaman nyo yung mga istorya behind this. Malaman nyo yung significance ng mga lugar na ito. Pumunta at bumisita po kayo sa amin. Welcome po kayo sa Lungsod Quezon and claim your passport. Huwag niyo po kalimutan mag-claim ng passport para makabuo kayo at magkaroon kayo ng personalized na souvenir items na tulad ng aming Explorer Passport.
2: Ayan. So mga beshies, i-avail nyo yan. Kumuha kayo yan. And tayo mga Pinoy kasi ang hilig natin sa souvenirs, di ba,
3: ma'am? Yes.
2: Kaya imbis na bumili ka ng iba pang mga souvenirs, itong passport na ito, yan na yung magsisilbing souvenir mo na maaari mo pang i-share with your family and friends. O tingnan mo, nakapunta ako dito sa Bahay Modernismo. Nalaman ko na ganito, ganyan, di ba? So pwede mo siyang ibahagi. Even sa social media, di ba po? Pwede nilang i-share online yung kanilang naging experience. Again, mga ma'am. Yes, ma'am. Go ahead po.
3: Oo, oh, tsaka Hazel, ang mag-git din namin. Ang Explorer Passport, ito ay isang unique kasi walang the same experience. Katulad ako, baka nung nagpunta ako sa lugar na to, kasama ko yung mga family ko. Mm-hmm. So, ang ma-jot down ko na memories doon sa passport is naiiba sa experience ni Margie or sa experience mo. So, it is a very unique souvenir item, personalized. Mm-hmm. So, come and grab your copies now.
2: Kumbaga man parang diary na din talaga. Journal na nga talaga. Kasi iba-iba yung mai-input natin sa ating mga passport. Maraming salamat po mga ma'am sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And we hope na yung ating mga viewers and listeners today ay mainganyo po na kumuha nitong Quezon City Explorer Passport. Nakasama natin mga beshies ngayong umaga si na Ma'am Marivic Tolentino, ang Chief Tourism Operations Officer, and si Ma'am Margie De La Dia ng Tourism Operations Officer ng Quezon City LGU. Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
3: Salamat, Hazel. Mabuhay.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
15: Maari bang umusog-usog ng konti?
14: Sakay na!
13: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
16: Natanawin. Explore na natin!
17: Love the Philippines!
16: Likhang sining na proudly Pinoy!
17: Iflex na yan!
16: Radyo Magazine
18: 1278
19: Radyo Pilipinas
20: Radyo Publiko
1: Pasyal Pinas Pasyal Pinas Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Leskin. Ay mga Beshis, merong mga recommendation ng Department of Tourism para po sa ating mga travelers. Baka kasi nauubusan na kayo ng idea sa kung saan nyo gustong pumunta dito sa Pilipinas. Naku, meron ho kaming mga suggestions na nakadepende sa inyong birth month. Narito po, discover your next destination based on your birth month. Of course, uunahin na natin ang mga ipinanganak ng January. Pwede nyo pong bisitahin ang Batanes. So, ayan na, ha? Ayan na yung unan yung destination, ha? Yung mga January babies, Batanes kayo dyan. Parang binibenta lang, eh. Batanes kayo dyan. At parang mura, diba? Para naman sa mga February babies natin dyan, pwede nyo raw pong bisitahin ang Mount Pinatubo. Maganda sana, no, kapag sinuggest ng DOT na ganyan, yung mga, bawa, January babies, Batanes daw, dapat may discount. May diskwento para lalong makaikayat pa ng mga turista, di ba? Para sa mga March babies naman, pwede nyo pong dayuhin ang Palawan. Parang gusto ko to. Pero hindi kasi ako March baby eh. Para naman sa mga April babies natin, pwede din po kayong umakyat patungo ng Vegan City. O, pwede nyong itry yung kanilang longganisa, pwede nyong subukan yung kanilang mga historical places, yung Calle Crisologo, na para kayong nasa Spain, ba? Diba? So, pwede nyo pong subukan yan para sa ating mga April babies. Para naman sa mga May babies, ito yung gusto ko. Bukidnon, no? Northern Mindanao pa din, no? 'Di ba? Kaya isama na natin 'yan sa ating bucket list. Eh. Talagang sign ko na 'to. Oo, sign ko na 'to para bumalik, 'di ba? At bisitahin naman ang napakagandang Bukidnon. Para naman sa mga June celebrants, pwede niyo raw dito lang kayo sa Metro Manila. Intramuros lang daw kayo. Pero okay din ha, kasi sa Intramuros, napakarami pong pwede nyong puntahan and marami ring ano, mga kainan, di ba, na pwede nyong i-try. And of course, dahil nasa Metro Manila na kayo, marami rin kayong pwedeng i-side trip kapag pinuntahan nyo na ang Intramuros. Para sa mga magba-birthday naman ngayong July, ang suggestion ng DOT, ang bisitahin nyo ay ang very magical na lugar ng Sikihur. Marami rin mga falls dyan at maraming mga masasarap na pagkain. Sa mga August babies natin dyan, try nyo raw puntahan ang Siargao. Dapat ngayon pa lang nagbubook na kayo kung magsasiargao kayo. Para ano, para mura pa yung inyong mga flights. Para sa ating mga September babies, pwede nyo ring bisitahin naman ang Cebu City, ang convenience ng province and city in one. Kasi marami hong, kumbaga laid back yung activities just like sa province. Pero yung convenience ng pagiging isang lungsod ay meron din po ang Cebu City. Para sa mga October babies, kagaya ni Teacher Cha, pwede raw silang mag-Boracay naman. Kaso ayaw niya na ng Boracay kasi nga nakapunta na siya. Pero okay lang naman bumalik, diba? Every time na babalik ho kayo sa isang tourist spot, nag-iiba naman yung inyong experience. Pero kasi, ganyan yung ano natin eh, ganyan yung thinking natin na kapag nakarating na tayo ng isang lugar, sa iba naman. Kasi napakarami pong pwedeng puntahan dito sa ating bansa. Para sa ating mga November babies, pwede ho kayong mag-Samal Island. Ay, gusto ko ding magpunta dyan. May kilala kong November baby eh. Hindi na baby though. Ano na siya, matanda. November adult na siya. Pero yan, maganda rin hong puntahan ang Samal Island. At para naman sa mga December babies natin na parang nakukulangan pa sa lamig, ay pwede ho kayong umakyat naman ng Sagada. And kagaya ng kwentuhan natin kahapon, lahat po ng mga destinations na ito ay may mga special travel deals na maaari po ninyong ma-avail sa Discover More to Love website, which is www.tourism.gov.ph. Ito na po yung existing na website ng tourism. However, pinalitan po nila yung mukha nito. Talagang naging ano na siya, parang platform na para sa ating mga local tour operators, transport sector, pati na rin po yung mga airlines and mga hotel establishments na nasa iisang website na sila kung gusto ho ninyong mag-explore ng buong Pilipinas. Yan. So, i-download nyo po yan. Hindi pala i-download. Bisitahin po ninyo ang tourism.gov.ph and discover more to love the Philippines.
17: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
23: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
25: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
27: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date.
0: mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
3: Maari bang umusog-usog ng konti?
0: Sakay na!
13: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
29: World-class na tanawin. Explore na natin!
4: Love the Philippines.
29: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influence na yan!
29: Radyo Magazine
17: 1278.
21: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Whole of government approach patuloy na umiiral sa gitna ng epekto ng masamang panahon.
5: Headlines.
9: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinutugunan ang mga hinaing ng transport sector sa gitna ng Middle East crisis. 20,000 pesos na buwanang subsidy ibibigay sa mga kalahok sa PUV modernization program.
5: Headlines.
8: Malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo.
5: Headlines.
9: At pamahalaan, hindi nagpapakampante sa kabila ng pagbaba na inflation noong Hulyo.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit isa ng low pressure area ang bagyong Maymay. Tuluyan ang humina ang bagyo kaninang madaling araw at naging isang LPA. Sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na makakaranas pa rin ng pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, hindi naman inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dolphin, pero hinihila nito ang habagat patungo sa Central at Southern Luzon maging sa Western Visayas. Dahil dito, asahan na ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang sa araw ng Linggo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para ibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Mahigpit din ipinatupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pagbaha at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ang Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
10: Nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
8: Samantala, na ipabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga apektadong lugar, kabilang dyan ang Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Tiniyak ni Castro na sapat ang family food packs at ang standby funds para sa disaster response.
10: Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bilang ng mga individual na apektado ng habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay, pumalo na sa mahigit 132,000 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Umaninan sa halos 40,000 pamilya o mahigit 132,000 individual ang apektado ng masamang panahon dulot ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, buhat sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula at Cordillera ang mga apektado. Sa naturang bilang, mahigit 2,000 pamilya katumbas sa mahigit 6,000 individual ang nananatili sa isa sa may 31 evacuation center ng mga apektadong rehiyon. Samantala, nananatili naman sa 4 ang bilang ng mga napaulat na nasawi, habang may isa naman ang napaulat na sugatan dahil sa sama ng panahon. Nagdulot din ito ng bagyang pagkapinsala sa 13 kabahayan, habang isang bahay naman ang tuluyang nasira. Aabot sa mahigit 3.5 milyon piso ang naipaabot ng pamahalaan bilang tulong na rin sa mga nasalanta ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development aniya sa ang bahagyang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng LGUs para tulungan ang mga residente.
12: Ako ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units. No? As far as preparedness is concerned, taantabay po yung kanilang mga support system. At ang ating paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon.
8: Ang pahayag ni OCD CAR Regional Director Albert Mogol.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan mamayang hapon sa Valenzuela City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, sinuspindi ang pasok sa gobyerno dahil sa masamang panahon, dulot ng habagat at low pressure area. Magkakabisaan nila ang work suspension mamayang alas 12 ng tanghali sa direktiba ni City Mayor Wes Gatchalian dahil sa matinding ulan. Tiniyak naman ang LGU na patuloy ang operasyon ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan upang matiyak ang tulong medikal sa sa publiko. Ipinapaubaya naman ng LGU sa desisyon ng management ang pagsuspinde ng pasok sa mga pribadong kumpanya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nakapagpaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, food at non-food assistance sa mga pamilya ng 7 buwang nananatili sa evacuation centers dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong kasama ang 14 million pesos mula sa LGUs at iba pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery program. Bukod pa dito, namahagi rin ang 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychosocial support interventions din ang naisagawa ng DSWD. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ang ilang bakwit makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Committed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mga hinaing ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang sabihin ng grupong manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng accredited na gasolinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong sa transport sector ang 12 pesos per liter na fuel subsidy na epektibo na simula August 15.
10: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tatanggap ng 20,000 pesos na buwan ng subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng Kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
13: Ay naman ni Chairman Bigot, kaya nila ng at least uniform photo, 20,000 per month as part of their amortization. Either tulong o yun na po yung amortization nila.
9: Samantala, simula sa August 10 ay i-waive o hindi muna maniningil ng toll fees para sa provincial buses sa dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Pumayag din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na i-waive ang terminal fee ng mga bus hanggang sa katapusan ng taon.
13: Starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, they're going to waive the toll fee for all provincial buses. Kaya nakiusap tayo sa PITX, na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude to the PITX.
9: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mananatili namang suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman matukoy ni LTFRB Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe dahil nakadepende ito sa dami o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muli namang magsasagawa ng hearing ang LTFRB sa Lunes kaugnay sa panukalang dagdag pasahe. Kabilang sa mga nakabinbing petisyon, ang 2 pisong dagdag pasahe mula sa Manibela at 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
14: Lucy, very fluid pa ho yung aming marginal rates. To give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions, gusto nyo marinate, no? At to give everybody the opportunity to hear.
8: Ang pahayag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Asahan ang big time rollback sa presyo kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod nila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Minof Plat, Singapore at galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Alas 11:16 ng umaga, abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-4 na Legislative Executive Development Agency Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong kahapon kahit sinuspindi ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act at pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law o BRITE Act.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Iisang direksyon ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa na pagtapagtibay sa ika-4 na LEDAC meeting ay ka-Executive Secretary Ralph Recto. Si Alvin Baltazar sa ulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isang direksyon ang tinatahak. Tapo na nasa executive at mga nasa legislatura para sa implementasyon ng mga prioridad na may kinalaman sa economic reforms at iba pa. Ito ang pinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Ayon kay Recto, nagkakaisa ang 2 sangay at para sa kahalintulad na layuning maisulong at maisakatuparan ang mga prioridad na hakbang. Hindi lamang ang may kinalaman sa economic reforms. Kasama din naman dito ang pagpapahusay pa sa serbisyo ng pamahalaan, pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino at maiwasan ang dagdag na pasanin ng ilang sektor gaya ng mga may-ari ng ari-arian at mga negosyo. Tagnan ito'y kabilang sa natalakay kahapon sa LEDAC meeting ang pag-aaral para maamyandahan ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act na makapagpapahikay at anya ng mas maraming pamumuhunan at matiyak ang maayos na transition sa bagong valuation system. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, nas.
8: Samantala, panukalang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act umusad na sa 2 pagbasa sa Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inuprubahan na sa 2 pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 9532 o ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources na naglalayong magkaloob ng libreng access sa mga digital textbooks, academic materials at mabilis na wifi sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo at universidad. Binigyan din ni Asidre na siya rin chair ng House Committee on Higher and Technical Education na hindi sapat sa mga estudyante na pumasok lamang sa mga paaralan kundi kailangan din ng mag-aaral ng angkop na kagamitan upang makapagtapos. Sa ilalim ng House Bill, magtatatag ng National Academic Content Repository na pangangasiwaan ng CHED.DICT. Layo nitong malaya maka-access sa mga estudyante at guro sa mga textbook lecture, videos, syllabus at mga pananaliksik. Target din ang hakbang ng libreng campus wifi at magkaloob ng grant para sa pagsasanay at insentibo para sa mga guro na bubuo sa mga localized learning materials. Health. Ayon kay Asidre, layunin ng panukala na maibsan ang digital divide upang ang kalidad ng edukasyon ng isang mag-aaral sa probinsya ay maging kahasing husay ng mga malalaking universidad sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Iginit ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na kailangang paigtingin ang koordinasyon ng mga paaralan at industriya para matugunan ang mismatch sa mga graduates sa papasukan nilang trabaho. Ayon kay PIDS Senior Research Fellow Michael Abrigo, nakatulong sa pagkatuto ng mga estudyante ang mga reforma sa edukasyon pero may dapat pang gawin para maabot ang sapat na proficiency. Patuloy din anyang binabalikat ang mga guro ang mabibigat na workload at limitadong resources. Nagbabala si Abrigo hinggil sa pangmatagalang epekto sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng mga ganitong suliranin. Posible rin anyang makatulong ang pribadong sektor sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng mga pagkasanay, internships, scholarships at iba pang skills training program.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Lumago sa 2.3% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taong ito. Ayon po kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, mas mababa ito sa 5.4% sa kaparehong panahon noong 2025. Para naman kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kailangan aniyang lumago ang ekonomiya sa 4.4% sa second half ng 2026 para maabot ang 3.5 hanggang 4.5% na growth target para sa taong ito. Inilatag din ito ang mga dapat gawin para mapalago pa ang ekonomiya at nampasta.
17: Sa direct investment, protect purchasing power, strengthen domestic production, and raise the competitiveness and productivity of our firms and workers. The latest indicators tell us that the foundations for recovery are taking shape. Our task now is to sustain this momentum and translate it into more jobs, higher incomes, and better opportunities for every Filipino.
8: Si DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Matamang binabantayan ng gobyerno ang inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hulyo. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Patuloy namang ipatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot-kaya ang mga bilihin.
18: Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmamonitor nito at inaasahan po siguro itong third quarter, second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas ng economic growth ay gagawin po.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bumaba ang underemployment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo lang sa 12.1% ang underemployment rate sa bansa noong nakalipas na buwan. Katumbas ito ng higit 6 na milyong Pilipino na may trabaho pero naghahanap pa rin ng karagdagang pagkakakitaan. Mas mababaan nila ang datos na ito kumpara sa 12.2% na naitala noong Mayo ngayong taon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Positibo ang Malacanang nababawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na ipinataw sa Philippine exports. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor sa pamamagitan ng mga umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Sa kasalukuyan, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
18: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IEMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng taginit. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations, Engineer Isidro Cacho Jr. na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng nagpapatuloy na mga pag-ulan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa iba pang balita, nagkasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac na magsagawa ng konsultasyon para tiyaking maisagawa ang PAC Silica Project sa paraang balanse at responsable. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batay sa pahayag ng BCDA, nagkita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuoing PAC Silica Project ecosystem sa New Clark City. Sa pulong, inilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang PAC Silica ng advanced industries at high-value investment sa New Clark City. Gayun din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at mag-asakar doon.
18: Sa BCDA, BCDA and the Kapas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Kapas.
5: Radyo Pilipinas.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa kakapasok lang pong balita, naramdamang lindol sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong umaga, ibinaba na sa magnitude 5.4, intensity 3. Naramdaman sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
19: John, ibinaba nga 5.4 mula sa 5.8 itong naramdamang pagyanig sa bahagi ng Mamburao, Occidental Mindoro kanina nga 10:38 ng umaga. Ang lalim nitong lindol ay nasa 14 na kilometro mula sa lupa at tectonic ang origin nito. Sa inilabas na mga report, earthquake information number 2 ng PHIVOLCS, intensity 5, ang naramdaman sa Mamburao, Occidental Mindoro, sa Calapan, sa Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro, sa Occidental Mindoro at sa Victoria, Oriental Mindoro. Intensity 4 naman sa Taal, Batangas, Abra de Ilog at sa Blayan, sa Occidental Mindoro. At intensity 3 dito sa Quezon City, Batangas City, sa General Trias sa Cavite at sa San Pedro, Laguna. Intensity 2 naman sa Parañaque City, sa Santa Cruz, Laguna at sa Ginuyangan, Quezon. Instrumental intensity 5 din ang naitala ng PHIVOLCS sa Mamburao, Occidental Mindoro, Puerto Galera. Intensity 4 sa Abra de Ilog, Look at sa Blayan sa Occidental Mindoro. Intensity 3 sa Quezon City, Batangas City, Calapan City at Victoria sa Oriental Mindoro. Intensity 2 sa Calatagan, Cuenca, Lemery, Mataas na Kahoy at San Luis sa Batangas at sa Mulanay, Quezon. At intensity 1 sa Caloocan City, Malabon, Nabotas, maging sa Abucay, Bataan, Malolos, Marilao, Plaridel at San Ildefonso sa Bulacan at sa Bawan, Lipa at Nasugbo at Tanawan ng Batangas, Carmona, Imus, Tagaytay at Trece Martires sa Cavite at sa San Pablo, Laguna, Alabat, Calawa, Ginayungan at Lukban sa Quezon at sa San Jose, Occidental Mindoro at Pinamalayan at Rojas, Oriental Mindoro. Ayon sa PHIVOLCS, walang inaasahang pinsala kasunod ng lindol pero posible pa rin ang mga aftershocks. Mula sa PHIVOLCS para sa Bagong Pilipinas, Meryan Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino church leader na si Apollo Quiboloy. Si Quiboloy na founder ng Kingdom of Jesus Christ ay na-detain mula noong September 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Ayon kay DFA spokesperson Annaline Ratonel, inendorso na sa Department of Justice ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senadora Risa Ontiveros ang kahilingan ng U.S. na ma-extradite si Quiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito. Hinimok din ito ang DOJ na madaliin ang pagtugon sa kahilingan ng Estados Unidos. Si Ontiveros ang nanguna sa pagdinig ng Senado noong 2024 sa mga alegasyon ng mga nabiktima ni Quiboloy.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Binawi ng apat na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanilang alegasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang alegasyon at pumirma sila sa naunang joint affidavit kapalit ng pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa kamera dahil may banta sa kanilang buhay. Samantala, ipinresenta nila ang magkakahiwalay na bagong sinumpaang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: House prosecution nais ding matukoy kung sino si Mary Grace Piatto. Si Kathleen Forbes sa balita.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nais ding malaman ng prosecution kung tunay na tao o alias lamang itong si Mary Grace Piatto, isa sa mga pangalan na lumutas sa usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na posisyon ng depensa kung ang Mary Grace Piatto at iba pang pangalan sa mga acknowledgement receipt ay mga alias o tunay na tao. Ayon kay Teresa, kung walang pahayag ang depensa, ang presumption ay mga totoong tao mga ito, kaya hinihintay nilang binawi ng kampo ng bise ang issue sa impeachment trial. Sinabi rin niya na kahit alias man o tunay na pangalan ng mga nakasaad sa resibo, nananatili ang obligasyon ng mga opisyal ng pamahalaan na maipaliwanag at ma-account ng maayos ang paggamit ng pondo ng bayan. Idinigdag pa ni Private Prosecutor Amando Verhiligutan na kung alias ang ginamit ng pangalan ng recipient, marami pa rin katanungan nga na kailangan sagutin ng depensa, kabilang na kung alias din ba ang lumagda sa mga dokumento.
21: Tulad nga ng pinunto ni Senator Bump, walang kahit sa answer nila to the articles of impeachment, hindi din nila sinagot yung issue na yan. No? At wala din tayong narinig galing sa mga naging testigo na natin na noong sila ay tumutugon sa mga AOM, notes of suspension, etc., that they indicated that these are aliases. So, sa ngayon, kung wala silang ganung statement, ang presumption natin ay totoong tao yan, no?
22: Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, eh, ba't may perma? Ano ibig sabihin nun? Yung perma ba? Alias din?
20: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Department of Foreign Affairs ikinabahala ang insidente ng pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa China. Magbabalita si AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas Report.
23: Yes, so John, ikinabahala nga ng Department of Foreign Affairs ang insidente na pagkalat ng kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may mga larawan at mensahe kontra sa bansang China. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ito ay nagbibigay ng hindi magandang imahe sa ating bansa hinggil nga sa naturang pagkalat ng iba't ibang mga casket na may mga Chinese messages sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay isang irresponsible at isang disrespectful acts na hindi dapat itolerate ng ating bansa. Kabilang nga rin sa ginagawa action ng Department of Foreign Affairs yan ay nakikipag-ugnayan na ito sa mga law enforcement authorities upang alamin kung sino ang nag-i-establish ng ganito mga kumakalat na kabaong at sinisiguro nito ay pananagutin kung sino man ang nasa likod ng naturang aksyon. John, mula pa rin dito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mas pinagtitiwala pa rin na mas maraming Pilipino ang Amerika at Japan nakakuha ng goods na net trust ratings mula sa mga Pilipino, ang Japan at Estados Unidos. Batay ito sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia. Nakapanayam sa survey ang 1,200 na mga Pilipino na edad 18 anyos pataas mula noong Hunyo 20 hanggang 29. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang nasabing mga bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Dinepensahan ni Health Secretary Bricks Buhalte Jr. kung bakit kailangang suriin ang panukalang 3.2 billion pesos na procurement ng tuberculosis medicines. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng kalihim na layo nitong matiyak na tama ang paggamit ng pondo habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga pasyente. Itinanggi naman ni Buhalte na may kinikilingan itong supplier ng mga gamot at bakuna.
0: ng bagong paligid ay nag-iingat lamang na hindi po tayo gumagawa ng mali. At pangalawa, ang ginagawa po natin ay para sa bayan at para po sa pasyente. Gusto po natin lang na maging fair and open ang bidding dito sa department. At lalo na pong malalaki po ang halaga.
8: Ang payag ni Health Secretary Brix Pohalte Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
9: Sa larangan ng palakasan, Jiu-Jitsu athletes Kimberly Costojo at Annie Ramirez wagi ng gold medal sa 2026 JJIF World Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
2: Sinungkit ni Kimberly Custodio ang kanyang ika-apat na gold medal sa JJIF World Championships matapos ang kininang titulo sa adult female minus 45 kilogram division kahapon sa Abu Dhabi United Arab Emirates. Tinalo ng Filipina Jiu-Jitsu athlete si Mariam Alali ng host UAE sa final para dagdagan ng kanyang world titles na una niyang napanalunan noong 2022, 2024 at 2025. Samantala na idepensa ni Annie Ramirez ang kanyang korona sa adult female minus 57 kilogram division nang pabagsakin si Diana Lomay ng Ukraine. Ito naman ang ikatlong ginto ni Ramirez sa World Championships matapos niyang magtagumpay sa gi at no gi events noong isang taon. Maliban sa dalawang ginto, may isang silver at apat na bronze medal na rin ang Pilipinas sa kompetisyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Oras natin alas 11:37 po ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
8: Sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aabot sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
24: This is a public service announcement.
25: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
24: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: and Radyo Pilipinas.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras natin Pilipinas, alas 11:41 ng umaga. Balita dito sa Luzon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa graduation rites ng mga TESDA students na gaganapin sa Ilocos Norte National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Magandang umaga mga kababayan. Ito po si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Narito ako ngayon sa loob na ng gymnasium ng Ilocos Norte National High School kung saan ay unti-unti nang pumapasok yung mga graduates ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Dito sa aking kinatatayuan ngayon ay south or west part ng gymnasium dito sa Balcunahe. Dito rin uupo yung mga ibang graduates. Itong nasa aking likuran ay mga graduates mula sa Igama Colleges ng bayan ng Bagong Ilocos Norte. Iba pa rin yung mga nasa kabilang area na kung saan ay mapipil upan din yung bilang ng mga graduates kasi umabot na ng 1,150 yung mga graduates ngayon na dadaluhan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. At sa labas kanina umulan kaya yung mga iba ay pumasok na. Bilang natin alam kung kumina na yung pag-ulan sa may labas dito sa mismong gymnasium. At yan lamang po yung mga update, itong update. At tutok lamang po sa iba pang update ng Radyo Pilipinas at Integrated State Media o ISN.

0: lumabas na sa ilungan ng mga mamamayan sa oras ng kalamidad at magbigay ng mas maayos at mabilis na access sa mga serbisyo ng pamalambarangay. Layunin din itong masiguro ang agarang pagtugon sa pangailangan ng komunidad sa panahon ng emergency. Ipinapakita ng proyektong ito ang patuloy na pagtutulungan ng mga lokal na pinuno at ng buong komunidad tungo sa isang mas ligtas at maunlad na pamayanan sa ilalim ng temang hashtag basta sama-sama kayang-kaya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 105.7 milyong pisong pinsala sa Pangasinan dulot ng bagyong Maymay at Habagat. 24,000 na individual apektado. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Abot na sa 105.7 milyon pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Pangasinan dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat batay sa ulat ng PDRRMO. Ayon kay Emergency Operations Center Team Leader Ron Mega Nikila, mahigit 105.5 milyon ang inisyal na pinsala sa mga kalsadang panlalawigan at road dikes ayon sa provincial Engineering Office. Samantalang umabot sa 205,350 ang bahagyang pinsala sa pananim na palay sa bayan ng Rosales. Sa pinakahuling sitwasyon, karamihan sa evacuees nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Isang pamilya na lang sa Agno at 21 pamilya sa Bani ang nananatili sa evacuation centers. Humupa na rin ang baha sa ilang lugar kabilang ang Lingayen kung saan 5 na lamang ang mga binahang barangay mula sa dating 16. Kabuuang 6,516 pamilya o 23,543 individual sa 40 barangay mula sa 5 bayan at isang lungsod ang naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Kabikulan, endangered Philippine hawk eagle nasa gip sa Albay. Si Gary Carl Carillo na Radyo Pilipinas Albay sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa gip ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamagitan ng Community Environment and Natural Resources Office Ginubatan ang isang Philippine hawk eagle sa Barangay Balogo, Uwas, Albay matapos itong iulat at i-turnover ng isang concerned citizen. Sa isinagawang pagsusuri ng DENR Wildlife Enforcement Officers, napag-alamang nawawala ang isa sa mga kuko ng ibon. May mga gumaling ng sugat at may pinsala sa kaliwang pakpak na dahilan ng paglaylay nito. Agad itong dinala sa Albay Park and Wildlife Rescue Center para sa masusing pagsusuri, pangangalaga at rehabilitasyon. Ayon sa DNR Bicol, itinuturing na isang endemic na ibon sa Pilipinas ang Philippine hawk eagle at kabilang sa mga endangered species sa ilalim ng DNR Administrative Order number 2019-09. Anila, ipinapakita ng matagumpay na rescue operation ang kahalagahan ng pagtutulong ng pamahalaan at komunidad sa pangangalaga at konserbasyon ng mga nanganganib na wildlife species. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Gatong!
12: May nagwawala sa labas?
13: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
12: Siatong? Ano yan?
13: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
12: Di nga, paano siya nilalaro?
13: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of turatan sticks.

0: one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
1: So there's a pitcher, since parang baseball siya?
0: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
2: "Shatong!"
0: Yeah, shouting "Shatong" is a fun part, and it's what you just heard earlier.
3: Yay!
1: Parang gusto ko itry ang shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
3: Yay!
1: Shatong!
4: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. 23.1 million pesos na livelihood aid ipinamahagi sa 77 Pamana Association sa Samar Island. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa report.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagkaloob ang DSWD Field Office 8 at UPAPRO ng kabuuang 23.1 million pesos ng livelihood assistance sa 77 na Pamana Livelihood Project Associations sa tatlong lalawigan ng Samar Island. Ito ay bahagi ng Pamana Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program. 300,000 pesos ang natanggap ng bawat beneficiary association kasama ang Certificate of Accreditation bilang pagkilala sa kanilang kwalifikasyon na ipatupad ang mga aprobadong livelihood projects. Sa 77 na asosasyon, 40 ang mula sa Northern Samar, 29 mula sa Samar Province at 8 mula sa Eastern Samar. Layunin ng Pamana Livelihood Program na magbigay ng startup capital, capacity building at iba pang suporta sa mga peace builder associations upang makapagtatag at makapagpatuloy ng community-based livelihood enterprises. Sa kasalukuyan, 134 na peace builders na ang nabuo sa Eastern Visayas mula sa target na 141 people's organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Samantala sa Mindanao, Mobile Soil Laboratory ng Department of Agriculture Northern Mindanao malaking tulong sa pagsasagawa ng pagsusuri ng lupa na pinagtataniman ng mga magsasaka sa Region 10. Mula Radyo Pilipinas Iligan, magbabalita si Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Report. Sa mga regional office ng Department of Agriculture na pagkalooban ng 10-wheeler truck, Mobile Soil Laboratory, MSL, ay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan sa ilalim ng National Soil Health Program mula sa Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Mapapakinabangan ang pasilidad ng mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders para magsagawa ng soil testing o pagsusuri ng lupa para malaman ang kalidad ng lupang pinagtatamnan at di na kailangan pang magpunta sa Regional Soils Laboratory dahil ang Mobile Soil Laboratory na mismo ang tutungo sa lokalidad kung saan magsasagawa ng pagsusuri, soil sampling o testing. Katunayan, nakaschedule na ang pagbisita ng MSL sa 2 lungsod at 23 munisipyo ng Misamis Oriental, nagsimula noong Agosto 3 hanggang Oktubre 2, 2026. Umaasa at positibo si Regional Executive Director Pacamalan na ang inisyatibang ito ay makatutulong sa mga magsasaka na gumawa ng desisyon na kabatay sa siyensya para sa pagpapatakbo ng kanilang sakahan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 7, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat at ingat po tayo.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat mo ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project ang nansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Sa ating pong balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, August 6, ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Binigyan din sa pagpupulong ang pagtutulungan ng Executive at Legislative Department sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala, at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Bahagi nito, tinalakay ang priority bills na target maipasa bago matapos ang Hunyo 2027. Kabilang na ang pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act at posibleng pag-amyenda nito. Layo nito maiwasan ang dagdag na pasanin sa mga may-ari ng ari-arian at negosyo, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at matiyak ang maayos at makatwirang transisyon sa bagong valuation system.
1: Development sa food security ng bansa ating tatalakayin kasama si Department of Agriculture Undersecretary Assis Perez. Yusek Perez, magandang tanghali po.
2: Magandang tanghali po sa inyong lahat at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Kamusta na po ang estado ng food security sa ating bansa? Sapat po ba ang supply ng pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, karne at isda?
2: Sa panahong ito, nakita naman natin yung mga lumabas na datos. Nasasabi natin na we've never been more sufficient in terms of our staple food kasi nakapagtala ang ating sektor ngayon ng pinakamataas na pag-angat ng agricultural production in the last 10 years. No? Overall, this last two quarters, ng first quarter and second quarter of 2026.
0: Yes, Yusek, and I think this is worth mentioning, maganda po ang naging performance ng agriculture at fisheries sector ngayon second quarter ng 2026 na may 2.9% growth at umabot sa 452.22 billion pesos ang halaga ng produksyon. Ano po ang pangunahing dahilan sa pagtaas na ito?
2: Well, pwedeng i-attribute talaga natin ito doon sa husay ng ating sektor in general. Ano? Naglagay sila ng tamang inputs, na-inspire sila para mag-invest, magdagdag ng kapital, nagsipag. At syempre, yung sasabihin na natin ano, na ambag ng pamahalaan na nagsisigurado naman na tuloy-tuloy ang inspirasyon ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Malinaw din na nakikita natin at sabi ko nga na pwede natin ipakita na itong nagdaang dalawang quarters na ito ay pinakamataas na pag-angat ano, sa sektor ng agrikultura sa loob ng 10 taon. At ito ay patunay lamang na yung mga programa ng ating pamahalaan ay unti-unti nang nagbubunga.
1: Yusek, lumago naman po ng 1.6% ang crop production, kung saan tumaas ang halaga ng produksyon ng palay ng 5.7% at mais ng 0.8%. Mahalaga po yan sa nutrisyon, mga carbohydrate sources yan. Ano po yung naging papel ng mga programa ng DA sa pagtaas ng produksyon ng dalawang pangunahing pananim na ito?
2: Well, alam mo, malaki ang bahagi natin dun sa deployment natin ng irrigation facility. Ang palay kasi, kailangan niya talaga ng tubig at ang ating directive kasi ng ating mabubutihing Pangulo at ang ating sekretaryo ay pabilisin yung deployment ng mga solar irrigation projects. Pangalawa, yung siyempre, yung magagandang binhi. Kasi kung titingnan mo, hindi naman ganong lumaki ang ating sakahan, pero gumanda yung performance. So may attribute mo yan sa ganda ng binhi, sa sipag ng ating mga magsasaka, at siyempre, doon sa pag-a-apply ng tamang teknolohiya na ngayon ang pinagbubuti ngayon ng pamahalaan.
0: Okay. And Yusek, sa kabila po ng mga hamon ng ito nga pabago-bagong panahon at epekto ng mga bagyo at kalamidad, paano po napanatili ng sektor ng agrikultura ang positive growth ngayong taon?
2: Kailangan din nating aminin na itong last two quarters in 2026, medyo favorable ang weather condition natin. Hindi rin tayo nagkaroon ng masyadong bagyo, walang masyadong kalamidad, kalmado, din tama yung ataw. So, sa ngayon, hindi natin naging problema. Pero talaga ang ating pinangambahan at pinaghahandaan ay yung darating na El Nino, no? Yung El Nino. At doon naman, naghahanda ang ating department. Ang tingin ko, overall, marunong na tayo at saka meron tayong mga programa na magpapalakas ng resiliency ng sektor ng pangsakahan.
1: Ayun, kung kanina po ay tungkol sa carbohydrates, ngayon naman sa protina naman tayo. Sa livestock production, USEC, tumaas ng 3.6% kabilang ang pagtaas sa hog production. Masasabi po ba nating tuloy-tuloy na ang pagbangon ng hog industry matapos ang mga naging epekto ng African Swine Fever o ASF? Ano po, USEC, yung mga susunod na hakbang ng DA para dito?
2: Yun ang isa sa positibong nakita natin talaga in the last, I'd say, 8 months. Ano? Gumanda yung production ng baboy, medyo na-manage yung ASF, yung biosecurity at saka siyempre yung pagbabakuna, malaking bagay yon. At kung mapapansin mo yung presyo, ha, yung presyo ng baboy, nung karneng baboy talagang naging mas affordable ngayon. So ito yung mga indicators natin na gumaganda yung production. Libang pa dun sa mga numero na nakikita natin halimbawa sa PSA. Ang real indication kasi ng growth is the price. At makikita natin kahit yung manok natin, ano? Yung manok natin, eh, maganda yung presyo. Hindi siya nagmamahal, affordable siya at marami. Kaya naman, sa tingin ko, namamanage na ng of course, ng private sector at ng pamahalaan yung isa sa mga pinakamalaking suliranin nga natin na tungkol sa ASF.
0: Alright. USEC, at nagkaroon din po ng 2.7 growth ang fisheries production. Ano po yung mga programa ng DA para higit pang mapalakas ang produksyon ng mga manging isda, lalo na po sa gitna ng mga hamon sa panahon at climate change?
2: Oo, medyo gumanda yung performance ng buong sector. I'm really happy and in a way, ang isang pinakamagandang ginawa kasi ng pamahalaan ngayon, talagang nag-concentrate tayo sa aquaculture. No? Concentrate tayo sa aquaculture. Way back 2 years ago at saka tuloy-tuloy hanggang ngayon, naglagay tayo ng maraming pondo sa seaweeds. Seaweeds farming. Pagkatapos, pangalawa, mapapansin mo, kung last 6 months na ito, hindi tayo nga nagkaroon ng disturbance. At yun, ay isang magandang sitwasyon pagdating sa fisheries dahil kaminsan kahit na isda, pag masama panahon, hindi makapag-isda yung ating mga mangisda. But this lately, nakita natin na nag-cooperate pati yung media. And of course, more investments in aquaculture now. Na-inspire ang ating sector to invest. At ito ang bumo, ang mataas na hani ng aquaculture. And of course, fisheries.
1: Magandang balita yun, USEC, no? Kasi yung seaweeds, source of iodine rin yan. Bagamat lumago ang produksyon sa iba't ibang subsector, nararamdaman na po ba ito ng ating mga magsasaka at mangingisda sa kanilang kita? Ano po ang ginagawa ng Department of Agriculture upang matiyak na sila ang direktang makikinabang sa pagtaas ng produksyon?
2: Napakagandang tanong nito. No? I'll give you an example. Well, alam mo, last quarter ng 2025 ay pinigilan ng Pangulo ang pag-i-import ng bigas. Ang resulta kasi nito, napaprioritize natin yung palay na pinroduce ng ating mga magsasaka, kaya tumaas ang presyo ng palay. At syempre, kapag tumataas yung presyo ng palay, ang ating mga magsasaka, nai-inspire silang magtangim. No? At ito yung tuloy-tuloy na ating inaasahan na sana tuloy-tuloy na yung presyo ng ating mga commodity hindi masyadong bumaba para naman yung ating mga magsasaka ay kumita. At napakaganda ngayon, ang pamahalaan natin ay nagtukda na ng 21 pesos. Namimili ang ating National Food Authority ng 21 pesos na palay kahit hindi siya tuyo. At ito'y palagay ko malaking incentive sa ating mga magsasaka. At yun, magsisigurado ng kita ng ating mga magsasaka ng palay. At the same time, sa mga mag-umais naman, liban doon sa mga support ang binibigay ng pamahalaan, sinisigurado rin natin na yung presyo ay pakikinabangan ng ating mga magsasaka. Ito naman, pumapasok yung mas higit na magandang tawag nga natin na robust logistics system. Nakikita natin kasi kahit na madaming ani natin, kung masisira siya, mabubulok yung ani natin, hindi makikilabang yung mga magsasaka. Dito po mapasok yung tinatawag nating value chain approach na hindi lang yung pagtatanim, kundi pati yung pagtutuyo ng ating mga produkto at pagsigurado na yung mga produkto natin hindi masisira at makakarating sa merkado ng mas mabilis at kukonti yung gastos ay mangyayari upang makinabang both the producers and of course the consumers as well.
0: Yan. At kaugnay nga po ng mga nabanggit niyo, Yusek, no, ano pa po ang mga prioridad na hakbang ng DA para pumapanatili ang paglago ng sektor ng pananim sa mga susunod na quarter itong taon?
2: Well, gusto ko rin ibalita na ano, by 2027 ano, ay effective na yung ating Animal Industry Act kung saan mas lalago ang ating sektor ng panghayupan sapagkat merong direktang co-investments na ibibigay ang ating pamahalaan. Ni-expect natin that once we are able to implement all the law and this particular support for our ay mas higit na lalago ang sector. Ngayon, ang investment natin for 2026 and 2027 for agriculture ng pamahalaan ay mas lumaki. Ibig sabihin nun, mas marami tayong may iambat sa sektor na magpagsasaka at pangingisda na siya namang parang inspirasyon at dagdungan ng ating mga magsasaka at pangingisda at i-intensive. What we are really preparing for ay yung El Nino. Ito talaga yung inaasahan natin, yung El Nino na darating, at doon naghahanda ang Department of Pag-ipon para maka-survive tayo ma-address natin yung possible adverse effect ng El Nino.
1: Yung Sec, nabanggit niyo na nga po, no, na naghahanda na po ang Department of Agriculture para sa El Nino. Nakita natin na maganda yung resulta sa second quarter. Kumpiyansa po ba tayo na since maganda yung second quarter at naghahanda naman tayo for El Nino, maaabot ba natin yung target growth ng agricultural sector para sa buong 2026? Ano po yung pinaka malalaking hamon maliban pa sa El Nino at oportunidad naman po na nakikita ninyo sa nalalabing bahagi ng taon?
2: Well, itong nalalabing bahagi kasi ng taon, particularly itong third quarter, dito tayo medyo naapektuhan ng war in Iran, di ba? So tumaas yung cost ng fertilizer, tumaas yung cost ng fuel. Medyo nakikita namin na baka magkaroon din yung epekto yan. Pero ang maganda, dun sa latest monitoring namin, nakita namin tuloy-tuloy yung nagtanim ang mga tao. Ang isang medyo challenge na talagang pinaghahandaan natin liban pa sa El Nino, no? Liban pa sa El Nino ay yung posibleng effect nga kung halimbawa magkakaroon pa ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga inputs sapagkat pag tumataas siyempre yung mga inputs, ang tendency ng ating mga magsasaka ay magtipid. Kaya doon nakatutok yung ating pamahalaan at ang ginawa naman, proactive naman ng ating pamahalaan yung uplift effort ng Pangulo na kung saan may dagdag na co-investment support, no, ang pamahalaan para sa mga magsasaka, hindi lang magsasaka, lahat ng sektor, in relation na doon sa uncertainty brought about by the war in Iran. Specifically for El Nino, nagtutulungan ang hindi lang ang Department of Agriculture, kundi pati na ang DOLE, no? Yung DOLE, kasama natin sila sa pagbubuo ng isang programa kung saan papalaki natin yung mga kanal para in preparation for the El Nino, meron tayong naipo na tubig. Paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang meron tayong matitipid na tubig at gagamitin natin yan in the course of, you know, our El Nino situation kung lalala ito. At siyempre yung paglalagay ng mga seeds na mas mabilis sa mag-ani. Kasi kung halimbawa matagal mag-ani, siyempre mas kailangan mo yung tubig. So doon tayo nakatutok ngayon sa mga high-yielding seeds. Pangalawa, yung mga mas mabilis na lumaki na seeds para all early maturing para nga makusyon natin yung possible impact ng El Nino.
1: Yusek, follow-up question lang po. Meron po bang role yung National Urban and Peri-Urban Farming Program na balitaan po kasi namin yan sa National Nutrition Council? Yung nagtatirim ng gulay sa sariling bahay or sa mga katabing lote, may role po ba yan na kung maraming tao ang gagawa nun?
2: Definitely. Kasi siyempre, yung resiliency natin, nakabase yan. So, kung marami ang nagtatanim, di ba, mas marami tayong maanihin. At kung sakasakali, kahit yung mga urban areas sa panahon na kung kailan na magkakaroon ng konting production na halimbawa sa mga kanayunan, eh pwede naman na magtatanim din yung mga urban areas. At ito makakatulong definitely sa ating food security. Pangalawa, kailangan din natin banggitin siguro na kulang ang ating pagkain ng gulay. Kaya kung magkakaroon talaga ng, alam mo yun, yung the culture of eating vegetables, at kung magiging very affordable o malakapit yung vegetables na sariwa sa mga urban center, siyempre, nakakabawas din yun sa pagkain ng kanin eh. Diba? Mm. Kasi pag nakain mo na yung gulay, siyempre, mas kukunti makakain mo na iba pagkain. And therefore, you become healthier and also you're able to balance the nutrition. So meron siyang direct connection, yung pagkakaroon ng gulayan at kung mas malapit ang pinagkukunan ng gulay, kasi siyempre, kung malapit ang kuha ng gulay mo, masariwa, at yung mga urban areas, pwede talagang magkaroon tayo ng gulayan.
0: Okay, Yusek, balikan ko din, nabanggit mo kanina, no, maliban dun sa direktang coordination niyo po sa mga lokal na pamahalaan, sa ating mga magsasaka sa poultry sector, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor at gaano po yung kahalaga ng papel nila para maging mas matatag yung ating seguridad sa pagkain?
2: Nabanggit ko kanina sa inyo na ang attribution ng totoong dahilan kung bakit umaasa ang ating production ay dahil yan sa malaking investment ng ating private sector. Ano? Tandaan natin na napakalaki ng halaga na nakinita ngayon. It's 416 billion pesos ang total production natin in quarter 2. Ang government investment dyan ay hindi masyadong malaki. Mm-hmm. Kaya talagang kung titignan mo, yung value niyan, generate yun ng private sector. Ang role kasi ng government is to create a policy environment that will enable the private sector to produce yan ang ating ano. At makikita mo kung nagpo-produce ang private sector, indication niyan na maganda ang koordinasyon at na-inspired ang private sector to produce. And so, pwede kong sabihin at makikita naman ninyo na very participatory ang Department of Agriculture, lalo-lalo na ngayon sa panahon ni Secretary Laurel. Having come from the private sector, he understand fully the importance of engaging the private sector in production and in development. And so I would say na ang proof talaga niyan na maganda yung coordination with the private sector is the production itself. The production speaks for itself, that the production done by the private sector is obviously the highest in the last 10 years. And that will indicate to you the level of coordination and work and close cooperation between the government and the private sector.
3: Ayun, ang dami nating naani na kaalaman. Yes. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez. Thank you, sir.
0: Samantala, update sa epekto ng bagyong Maymay at habagat, ating tatalakayin kasama si Sir Diego Mariano, Information Officer mula sa Office of Civil Defense. Sir Diego, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Sir Diego.
4: Yes po, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan.
0: Yes, magandang tanghali po and thanks for joining us. Ano na po ang pinakahuling assessment natin, Sir Diego, ng Office of Civil Defense sa naging epekto po ng Bagyong Maymay at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa? Ano mga rehiyon po o lalawigan ang pinaka-apektado at tinututukan ninyo sa ngayon?
4: Opo, no? As of latest report po natin na this morning, ang itong nagdaang Bagyong Luis, Maymay at Habagat ay kasamang palad po ay nag-iwan po ng apat po na patay at isang injured. Dalawa po dyan sa apat po ay sa Latrina Benguet na due to landslide po, at dalawa naman po ay sa Rodriguez Rizal na due to rockslide naman po. Yung isang injured naman po ay kasama po sa insidente sa Latrina Benguet po. Then sa mga affected na population po natin, meron po tayong 39,000 na mahigit na pamilya po, or katumbas po niyan ay nasa may almost 133 na katao po ang ating mga naapektuhang kababayan. Sa numero pong iyan, nasa 2,000 pamilya po ang nasa loob po ng mga evacuation centers, or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers po natin.
3: Opo, sir, meron po ba tayong balita? Kamusta po yung pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga LGU at iba pang ahensya upang mapabilis ang rescue, relief at recovery operation, sir?
4: Opo, no, tuloy-tuloy naman po ang coordination po ng OCT bilang executive arm ng NDRMC na sa ating mga LGUs na apektado at sa mga katuwang po natin na ahensya sa NDRMC, lalong-lalo na po ang DSWD na siya pong pangunahing ahensya nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nandito po, lalo po sa nasa ating mga evacuation centers, no. So, o ngayon nga po, meron na po tayo almost 3,600,000 na worth of assistance ang naibibigay na po natin sa mga naapektuhan nating kababayan.
0: Okay. At sa mga lugar po na patuloy pa rin nakararanas ng malalakas na pag-ulan dahil nga po dito sa habagat, ano po ang inyong paalala sa mga residente, lalo na sa mga nasa flood-prone at landslide-prone areas?
4: Opo, no, ang paalala lamang po ng Office of Civil Defense at ng mga kababayan, isa dalawang bagay lamang po, no. Ang una po is sana po ay maging cooperative po tayo, no, na once na ang ating mga LGUs o yung mga authorities po natin ay nagtawag po ng evacuations na mag-evacuate, eh sana po tayo po ay sumunod at mag-evacuate para mabawasan po natin o maiwasan po natin yung dahil po sa paglikas habang mapataas na po ang tubig baha. Pangalawa naman po is sana tayo po ay maging informative. Maging maalam po tayo sa ating kapaligiran. Una po, alamin po natin ano yung mga hazard na meron po sa ating kapaligiran kung ito po ba ay bahain o malapit po sa fault line. From then po, malalaman na po natin kung anong klaseng action ang gagawin natin o klaseng preparasyon ang gagawin po natin. Dahil ang kailangan po natin is tayo po ay maging maalam. Once na tayo po ay maging maalam, tayo po ay kalmado. Na once po tayo ay kalmado, magiging alam na po natin ang gagawin natin at magiging ligtas po tayo sa anumang sakuna na maaaring mangyari po.
0: Sir, kumustahin din namin yung mga access roads, yung mga major thoroughfares na naisara po dahil nga po dito sa mga landslide. Kumusta po ang kondisyon nito at yung mga clearing operations ng DPWH together with your agency po?
4: Opo, no, yung sa mga ating mga landslide incidents, nandiyan naman po yung ating DPWH together with the LGUs na patuloy po na nag-clearing para mas mapadali pong dumaan or dumaan yung ating mga assistance sa ating mga kababayan na nangangailangan.
3: Sir Diego?
4: Opo, yes po.
3: Ayan po, yes po. Sir, naputol lang po ng bahagya yung sinabi nyo. Paulit na lang po nung sagot po ninyo.
4: Okay. O yun nga po, no, ang clearing operations naman po isa patuloy naman po, no, especially sa mga areas na meron pong nagkaroon ng landslide incidents. Nandiyan naman po ang ating DPWH, ang mga local government po natin. So nandiyan po sila para patuloy na mag-clear at makarating po yung mga tan sa ating mga kababayan, pati yung mga relief items, yung mga non-food items is patuloy po makadahan dahil nga po is na-clear or kini-clear na po ng ating mga kasama po sa pamahalaan.
3: At speaking of mga relief items, Sir Diego, sa inyong monitoring, sapat naman po ba ang mga naka-preposition na relief goods, kagamitan, at ang mga emergency responders na rin sakaling lumala pa ang sama ng panahon? Parang di pa ito tumitigil yung ulan, eh, sa mga susunod po na araw, sir.
4: Opo, no, I don't have the current numbers lang po right now, pero sapat naman po yung mga food items, non-food items, yung mga hygiene kits and sleeping kits is sapat naman po, no, dahil especially po sa mga pinamimigay po ng DSWD na assistance is marami po sila nakastockpile sa kanilang mga regional.
5: 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, tagapin natin ang ulat ng ating kasamang si Rani Dorila kung saan naroon ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa TESDA Ilocos Norte mass graduation.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Rani, habang inaantabayanan po natin ang ating kasamang si Rani Dorilag, narito po ang live stream mula po sa RTVM.
7: Here today, graduates of the TESDA Ilocos Norte Batch 2026. Congratulations sa inyo lahat. Fellow workers in government, kadagitip, Padak ken ayatek na Ilocano na imbag nga bigat kada kayo amin. Para sa akin, wala nang ibang lugar na higit pa sa bayang aking pinagbulan. It is so nice to come home, to get the chance to come home and to be with all of you. It has been too long, and I have missed your smiles, and I have missed your warmth, and I have missed your friendship. Now, once again, nakasama ko ang mahal kong mga kababayan. Nakikita ko ang mga pagbabago na nangyayari dito sa probinsya tayo. At nanumbalik sa akin ang dahilan kung bakit natin ipinaglalaban ang isang magandang buhay para sa bawat Pilipino. It is siguro naman na hindi ligid sa kaalaman ng lahat na masinop ang mga Ilocano sa pera. Talagang tinitipid kung kahit lalo na pagka panahon ng pangangailangan. Dala-dala ko sa tanggapan ng Pangulo ang katangiang yan. Likas sa atin na magtipid ng salapi at paglaanan ng ating mga pangarap tulad ng pag-aaral. And this is what I see today with our TESDA graduates. Bawat isa sa inyo, each and every one of you have dreamed that you will have training so that you will be able to get your new work, so that you will be able to earn, and so that you will be able to have a better life. Maaaring mayroon sa inyo ang nagbabalak mag-aral sa kuleho pagkatapos ng pagsasanay dito sa TESDA. At kapag nakapag-ipon na kayo, maaaring mangyari yan. Alam po namin magaling at masipag ang Pilipino. Kaya pinapalawak namin at pinaparating sa lahat ang training ng TESDA. Today, we are celebrating a landmark in what we see in your everyday industry and your training and the hard work that you have put in. Ngunit, ito rin ang panimula ng isang maliwanag na kinabukasan dahil meron na kayong kakayahan. That's why, congratulations sa inyong lahat. So to the 1,150 TESDA scholars that have finished today, the 50 that finished in dressmaking NC2, at tatahi ng mga produktong maipagmamalaki natin mga Pilipino. Alam po ninyo, may isa tayong kababayan sa Puerto Princesa na nag-aaral ng dressmaking at nakakuha ng NC2. Ngayon, isa na siyang fashion designer na may sariling brand na Maria Maria. Balang araw, kayo rin makakapagsimula ng sarili ninyong fashion brand. May 25 naman sa inyo kumuha ng barista na certificate. Kayo naman ang magbibigay buhay sa mga kape. Sa mga kape, natikman ko na yung nasa labas. At talagang kayang-kaya natin makipagsabayan kahit saan, kahit sa Maynila, kahit sa abroad. Meron din tayong TESDA graduate na sa kanilang sipag at husay, nakapagtayo na sila, yung mga iba dyan, nakapagtayo na ng sariling kapihan. Hindi lamang nakakapaggawa ng kape, ngunit nakakapagbigay din sila ng trabaho sa kanilang mga kapwa Ilocano. Patunay ito na bawat isa sa inyo ay maaaring maging susunod na boss ng sarili ng inyong negosyo, ng sarili ninyong mga kumpanya. It is in your hands now that the training and the certification that is going to be the key to your progress and to the betterment of your lives. That's why you have to add that to your industry, to your patience, and to your love of work. Itong nakaraang sona, sinabi ko na ang pinakamahalagang puhunan ng ating bansa ay ang ating mamamayan. Kapag namumuhunan tayo sa kakayahan ng Pilipino, namumuhunan tayo sa mas matatag na pamilya, mas masiglang ekonomiya, mas magandang kinabukasan ng bansa. Kaya ngayon, this year, bibigyan natin ang TESDA ng pinakamalaking budget sa kasaysayan ng TESDA. Halos 19 na bilyong piso, 19 billion pesos ang inilaan natin para sa scholarship program upang mas marami pang Pilipino magkaroon ng pagkakataon, matuto at magkaroon ng magandang hanap buhay kagaya ng ating mga graduate ngayon. We are also expanding our enterprise-based education and training or EBET program so that it will coordinate and with the training and the needs of our employees. Yan po, that is sometimes a difficulty that we find is that although we provide livelihood training, kuminsan hindi pa rin nakakahanap ng trabaho, and that is why this is a very important aspect, at nakikita naman natin that has begun to show some success because our trainees pagkatapos nila mag-graduate ay kadalasan karamihan sa kanila ay nakakakuha kaagad ng trabaho. Because of this, mas magiging handa ang graduate sa pagpasok sa trabaho. Handa rin tayong tutulungan ng mga kabataan na kailangan maghanap buhay. Kaya dinagdagan natin ang pondo sa Tulong Trabaho Scholarship Program. At alam naman natin na minsan nahihirapan ng mga estudyante, pupunta sa kanilang training center araw-araw, pinapalawak din natin ang TESDA online program. And because of this, many more Filipinos will be able to learn and be able to be trained in whatever time and whatever place that they are. Kasabay nito, nilalapit din natin ang mga oportunidad sa mga kababayan natin higit na nangangailangan sa tulong ng TVET for Social Equity Program. Pinapalakas din natin ang micro-credentialing sa TVET upang mas mabilis makakuha ng training at certificate na kailangan na ang ating mga manggagawa upang makapagsabay sa mabilis na pagbabago. The world is changing very, very quickly. That is why these training programs are very important because we have to continuously train our workers because of the new technologies, because of the new situation, because of the establishment of our new supply chains around the world. That to be able to take advantage of that, we must train our workers, and that is what we are trying to do with not only in our schools but also in our technical and vocational training. Mga kababayan, bahagi lang ang mga programang ito ng ating layunin na makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipinong handang magsikap para umasenso. Kasama sa mga layunin natin ito, ang mga guro at ang pribadong sektor na patuloy na ginagabayan at hinahasa ang ating mga kababayan. And that is why we thank them very much. Maraming salamat. Thank you for all that you have done for our workers. To all our TESDA graduates, use what you have learned and use this training that you have undergone so that you can improve not only your own lives, but not only the lives of your family, not only the lives of our communities, but also the lives of all Filipinos around the country. Naway dala ninyo ang tatak ng kasipagan at husay ng TESDA at Ilocos Norte, saan man kayo tutungo. Dalangin ng pamahalaan ang inyong tagumpay. We are here waiting for you, and we are here supporting you in every way that we can. And I just have to say a special thank you to our cabinet secretaries. And the reason that I do that is because the things that we are doing now, I just came from Bintan, where we looked at the beginnings again, one of the beginnings of the cotton industry. And then here in TESDA, I want to thank all of you because these were our dreams when I was governor, when I was congressman. Ito yung mga pinapangarap namin sa wakas. Nagawa na rin natin. And thank you for that. Thank you for your support for all Ilocanos and for Ilocos Norte. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos Tiyan, Nina, kanakayamay hapo.
8: yun ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa TESDA Mass Graduation dito sa loob ng gymnasium ng Ilocos Norte National High School. Sabi nga ng ating Pangulong BBM ay pangarap ng bawat Pilipino na makapag-training upang mapaunlad ang kahusayan kung ano man ang kanilang ginagawa o kanilang profesyon, lalo na sa early childhood care and development, sa pagiging barista, sa pagiging yung mga iba pang test the courses na ibinigay ng naturang ahensya. Sabi pa ng ating Pangulo na yung pagkatapos nitong pagtatapos ng mga 1,150 na TVET graduates ay sila na yung magiging boss sa kanilang itatayong mga negosyo, boss sa kanilang kumpanya kung mapalaki nila at magkakakuha din sila ng mga trabaho na mga Pilipino din. At sabi din ng ating Pangulo na naglansya ng 19 billion pesos na pundo para sa scholarship program kung saan ay priority ang edukasyon. At yung iba ay magkakakuha ng training certificate at yung iba ay possible din na pumasok sa kolehiyo kung may plano pa sila. Depende kasi yung iba ay pwedeng magnegosyo muna o mag-ipon ng pera at papasok na sa kolehiyo. At yun na yung mga ilang sa mga sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa TESDA Ilocos Norte Mass Graduation. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Turilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Maraming salamat, Rani Durilag. At yan nga po ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawa pong TESDA Ilocos Norte Mass Graduation. Manatiling nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas sa pansamantala pong napapanood at napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ako pong inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang hapon sa ating lahat.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: consistent ang lahat ng observations natin, saka natin kinoconfirm kung aftershock ito o isang independent earthquake.
1: Opo, sir. Ano po ang paalala ng FEVOC sa publiko habang nagpapatuloy yung aftershock sequence sa Mindanao? May mga lugar po ba na dapat pa rin iwasan na yung sa particular sa mga infrastructure, sir? Ano pong masasabi sa mga ganun?
0: Okay, so ang pinakamahalagang paalala natin ay manatiling alerto na maging vigilant tayo dahil similar aftershocks may still occur. Kung may bahay o gusali na napinsala ng mga naunang paglindol, ipapa-inspect muna natin bago gamitin ito. Mag-ingat din sa mga lugar na may landslide hazard o may mga bitak sa lupa. Again, kapag paalala natin, kapag may malakas na pagyanig, tandaan ang duck cover and hold. At para sa mga coastal communities, kung makaranas ng strong ground shaking o makakita ng unusual sea level changes o makarinig ng roaring sound coming from the sea, agad na pumunta sa higher ground. Huwag natin hintayin ang official tsunami warning dahil kapag ganitong locally generated na tsunami, it would only take several minutes bago dumating yung malakas na alon or mataas na alon.
2: Alright, Director, sa ibang usapin naman po, ano po ang mga scientific indicators na naging batayan ng FEVOC sa pagbaba po ng alert level ng Bulkang Mayon?
0: Okay, so ang pagbaba ng ngayon sa from alert level 3 to alert level 2 ay again, we don't base it in just one isang parameter lang. It's based on the overall trend ng ating monitoring data. So nakikita namin ang pagbaba ng volcanic earthquakes, yung number of volcanic earthquakes, mas mababang sulfur dioxide emissions compared sa mga nakaraang linggo. Kumukonti din yung rockfall events na na-observe natin. Nagkaroon din ng reduction ng yung lava effusion at mas pabagal na ground deformation. So kapag pinagsama-sama natin lahat ng mga parameters na to, lahat ng observations na to, ipinapakita na bumababa ang level ng volcanic unrest, kaya we lower down the alert level from 3 to 2.
1: Opo, Director, bagamat ibinaba na sa alert level 2 ang Mayon, maaari pa rin po bang magkaroon ng bigla ang pagtaas ng volcanic activity? Ano po yung mga senyales na patuloy ninyong minomonitor, sir?
0: Yes po, pwede pa rin po. Ang alert level 2 does not mean na tapos na yung activity ng vulkan. Ibig sabihin nito ay nasa moderate level of unrest pa rin ng Mayon at may possibility pa rin na tataas yung activity. Kaya kami naman, tuloy-tuloy yung 24/7 monitoring natin. Minomonitor natin ang volcanic earthquake, sulfur dioxide emissions, ground deformation, yung crater activity, yung thermal activity at iba pang mga volcanic parameters. So kapag may significant changes sa mga ito, agad namin i-assess ang sitwasyon at maglalabas kami ng updated na advisory kung kinakailangan.
2: At ngayon nga pong tag-ulan, Director, may epekto po ba ang malalakas sa pag-ulan sa mga panganib sa paligid ng Mayon tulad nga po ng lahar o pagguho ng volcanic materials kahit nasa alert level 2 na po ito?
0: Yes po, kahit nasa alert level 2 na Mayon, may panganib pa rin ang lahar at sediment laden flows, lalo na kapag may torrential or continuous rainfall. So ang malakas na ulan ay pwedeng maanod yung or ma-remobilize yung mga volcanic materials natin na nasa the resist ng vulkan. So right now, meron natin close to 90 million cubic meters of volcanic materials na nasa the resist ng vulkan. And again, kapag continuous at torrential rainfall, pwede itong ma-remobilize as bahars.
1: Opo, sir. Mensahe at paalala niyo lang po sa ating mga kababayan sa Mindanao at sa Bicol Region at pati rin sa mga ibang lugar na may mga bulkan at nagkaroon ng lindol kamakailanman, sir. Mensahe niyo po.
0: Okay, so again, para sa ating mga kababayan, we have to accept the fact that you're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then we'll be jolted by earthquakes, so meron din mga volcanic eruptions. So, pinapayuhan natin na maging vigilant yung mga kababayan natin living around active volcanoes. Huwag po silang pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zones. And kapag may lindol naman, again, reiterate ko lang, if there's a strong shaking, we do the duck cover and hold. And then once the shaking stops, mag-evacuate sila quietly and dapat kalmado towards an open space.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. FEVOC Director Dr. Teresito Bakulkol. Samantala, sa puntong ito, humingi na rin tayo ng update kay Undersecretary Albert mula sa National Nutrition Council. Yusik Albert,

0: Malusog na hapon, Joshua.
1: At ngayon, National Breastfeeding Awareness Month po. Ano po ang tema ngayon taon at bakit po mahalagang patuloy na hikayatin ang mga ina mag-breastfeed sa kanilang mga sanggol?
0: Yes, Joshua, no? So patuloy pa rin tayo kahit natapos yung Official Nutrition Month noong July. Ngayon naman po, Breastfeeding Month. Ang tema po natin ay One Breastfeeding Philippines, Yakap Hakap. Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthening What Works. Siguro yung pinakamalaking salita dito o yung pinakamalalim na Tagalog na ako mismo tinanong ko, ano ba ibig sabihin ng hakab? So Joshua, yung hakab sa English ay latching. Sa mga nanay po na nagpapasuso, ito po yung laro na sa mga first-timers. Importante ho kasi na pag hinawakan nyo yung sanggol, nakikita natin sa screen ngayon, no, yung parang illustration, hindi po pinupwersa yung baby or kukurot-kurotin. Hindi ho ganun yun. Meron pong sequence yan. Usually, nilalapit dun po sa utong. Tapos, i-vertical nyo siya or almost close to the breast at yayakapin po siya. Tapos natural po yung reflex. Importante yun, Joshua, kasi pag hindi maganda yung latching on na sinasabi yung pagkapit, hindi po nakakakuha ng gatas at na-frustrate yung bata, iiyak-iyak siya. At siya kasi mami rin kasi baka isipin ni mami na wala siyang gatas. Yung pala, hindi lang tama yung latching.
1: Okay, yung hakab.
0: Yes.
1: At ano-ano po ba ang pangunahing benepisyo ng exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ng buhay ng isang sanggol at paano naman ito nakakatulong maging sa kalusugan po ng ina?
0: Yes. Ang ating pong breastfeeding, kaya sinabing exclusive. Walang ibang binibigay kundi gatas ng ina mula sa pagkapanganak hanggang sa 6 months. Kasi Joshua, yung tinatawag natin na, lalo na yung pagbagong in the first few hours of birth, yung colostrum na sinasabi. Yung colostrum, yan yung unang gatas ng ina. Yan po ay hitik sa mga nutrients, sa mga kailangan ng bata. At saka na rin dun sa tinatawag ng mga antibodies. Opo, imbis na tinuturukan ng karayom yung baby, yun pong panlaban natin, resistensya natin sa mga virus, sa mga bakterya, sa forma ng mga antibodies, nalilipat dun sa iniinom na gatas ng bata. Tawag po nun ay passive immunity. Sa ating mga nanay, mahalaga rin po yung pag-maintain ng health natin at yung sa breastfeeding, kasi ang atin pong suso, yung pong mammary gland sa sinasabi, maganda rin po na nagagamit siya para hindi nagkakaroon ng infections or inflammation or any problem. So, marami hong benefits ang breastfeeding. Hindi lamang para kay baby, ngunit para pati ganin kay mommy.
1: Alright. And Yusek, marami pa rin pong mga nanay ang nahihirapang mag-breastfeed dahil sa trabaho o kakulangan ng suporta. Ano po ang mga programa o inisyatiba ng National Nutrition Council upang matulungan po sila?
0: Meron po tayong counseling, Joshua. Alam niyo po, sa lahat po ng mga maming nakikinig, yung mga barangay nutrition scholar na nagtitimbang, sumusukat ng bata, may training rin po sila sa counseling on breastfeeding. Pati po yung ating mga barangay health workers, shoutout po sa lahat ng mga BHW at BNS nationwide. Alam po nila yung breastfeeding para yung pag kayo po ay busy sa trabaho, pati yung milk banking, hindi ho komplikado yan. Kung meron kayong refrigerator or may paglalagyan kayong mahihiraman na refrigerator at meron kayong breast pump na hindi naman ho ganun kamahal yun, pwede ho kayong kumuha ng gatas sa inyong spare time para kahit wala kayo sa bahay ay merong breast milk from you papunta kay baby.
1: Okay. Yusek, ano masabi mo dun sa mga kumakalat na maling paniniwala o myths tungkol sa breastfeeding? Ano-ano ba itong mga to at paano po natin may papaabot sa publiko ang tamang impormasyon?
0: Siguro isa sa mga sabihin na nating myths, Joshua, no? Yung parang just because walang nakitang gatas pagka nagbe-breastfeed ang baby, sasabihin, nako, wala akong gatas, lipat na lang ako sa bote. Hindi ho ganun yun, no? Maaaring hindi nyo ho nakikita yung patak ng gatas, pero kung tama ho yung latching on, nakukuha ni baby yun. Huwag ho maging frustrated, lalo na ho sa ating mga mommy na first time magkaroon ng anak. Dahil ito po ay pwedeng masolusyonan, tayo po ay kumonsulta again sa ating mga barangay nutrition scholars at sa mga BHW para magabayan po tayo.
1: Okay. At sa ibang usapin naman, Yusek, bumisita po kayo sa isang barangay sa Iloilo City, kaugnay pa rin sa pagpropromote ng nutrisyon sa grassroots level. Yusek, gaano po kahalaga ang papel ng barangay nutrition scholars? Yung nabanggit po kanina at barangay health workers sa nutrisyon ng mga mamamayan.
0: Ayun na nga, no? So maayong hapon sa lahat po ng mga taga-Iloilo, nang galing po tayo dyan, no? Earlier this week. Mahalaga yung role ng BNS at saka ng BHW. Ayan nga si si Tita Irma, naalala ko yung name, si Tita Irma at saka si Miss Karen, sila yung BNS sa barangay Bakhaw sa Manduriaw sa Iloilo City sa pamumuno ni Kapitan na Joel Alvarado. So nandun po kami, surprise visit yung Joshua. Sabi ko, wag niyong i-anunsyo na bibisitahin sila para makita. Meron silang community garden.
1: Yan.
0: So maliban sa breastfeeding, maliban sa pagbabakuna, yung BNS saka yung mga BHW ay marunong rin magtanim. Yan, nakikita nyo sa litrato ay isang lote, bakanting lote sa gitna ng mismong bayan. Hindi yan sa bukid. Kaya natanong natin kanina kay Yusek Perez ng DA. Yan yung urban and peri-urban farming. Pwede tayong magtanim ng gulay, libre, sariwa, malapit sa atin, nutritious pa.
1: Okay. From NNC's perspective po, gaano po kahalaga itong community gardens pagdating po sa food security at lalo na sa healthy diet?
0: Oh, mahalagang mahalaga yan. Yung mga tanim tulad ng talbos ng kamote, kangkong, yan yung mga nakita ko, alugbati, ampalaya. Nandyan yung mga nutrients na sabi nga nila, yung mga iron, yung mga iba pang mga vitamin C, kung merong mga tanim na citrus o mga kahel. Importante po yan. And yung kakatapos ng Nutrition Month, yung nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Sabi nga ni Yusek Perez kanina, pag malapit yung gulay, literal na katabi ng bahay mo, hindi mo na kailangan isakay sa truck, hindi mo na kailangan ilipad. Nakakatulong ka pa sa environment.
1: Alright, panghuli na lamang po, Yusek. Ang dahil po natin natutunan, ano po ang paalala at mensahe ng National Nutrition Council sa mga pamilya, employer at komunidad upang mas maging malusog ang mamamayang Pilipino?
0: Bilang breastfeeding month na rin ngayon na Joshua, no, mahalagang paalala po namin sa lahat po, nabanggit nyo na yung mga employer, pag meron po kayong mga employees, mga nanay na nursing mothers, mga nagpapasuso, bigyan nyo po sila ng breastfeeding space. Di naman kailangan masyadong elaborate, no, basta may privacy, magandang ventilation para makapasuso sila. Or minsan, dagdag ko na rin, dun sila nag-extract ng gatas. Wala sila sa harapan ni baby, kukunin nila yung gatas, ilalagay sa ref, tapos iuuwi. So, malaking tulong po yon. Breastfeeding Pinggang Pinoy, huwag natin kalimutan. Sayang, di ko din nila ngayon. Pero siguro next time dapat pinadala ko lagi.
1: Well, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa, as always, siksik na impormasyon na inyong ibinabahagi sa aming mulayan sa National Nutrition Council.
0: Thank you, Joshua.
1: Salamat, Yusek. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mass graduation ceremony ng TESDA Scholars sa ilalim ng 2025 to 2026 Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program Scholarship ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Aabot sa 1,150 ang nagtapos na nagmula sa 23 TESDA accredited institutions sa Ilocos Norte. Bahagi sila ng mahigit 6.1 million na learners na naka-enroll sa iba't ibang TVET programs sa bansa mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Hunyo ngayong taon, kung saan mahigit 82,000 sa enrollees ay mula sa probinsya ng Ilocos Norte. Kabilang din sa programa ang pamamahagi ng starter toolkits, tulong pinansyal para sa pagsasanay at graduation certificates. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa National Nutrition Council, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine, 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan.
13: Six Information,
15: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
19: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
18: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
19: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
18: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
19: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
18: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
19: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
16: Radyo Pilipinas.
20: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
21: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
20: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
21: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
20: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
21: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
20: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
21: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
22: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
8: Happy August and happy TNK Day Pilipinas at buong mundo, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula sa Philippine Commission on Women, ako po si Kim Harold Behi.
11: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Sir Kim, at mga ka-TNK, bagamat sinalubong natin ang buwan ng Agosto nang may pag-ulan, we hope po na safe pa rin po tayong lahat saan man tayo naroroon ngayon. And of course, happy TNK listening sa lahat ng mga masugid na tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app.
8: Salamat po sa ating patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Naku, umulan man o umaraw, may kilala ako si Maria Elvie Magbanwa. Lagi siyang nakikinig ng TNK. Kaya nais din naming batiin ng happy TNK viewing ang lahat ng mga nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At kung hindi pa po kayo nakalike or nakafollow sa mga nabanggit kong Facebook pages, please like and follow na po. I-search nyo lamang po sa Facebook ang Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM at 104.3 The Capital.
11: Maari rin po kayong makipag-interact sa ating mga kapwa Godvocates sa Godvocates Community Facebook Group. At dahil may Sabado replay din po ang Tinig ng Kababaihan sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738, meron din po tayong live stream sa Radio Pilipinas Facebook page mula alas 12 po yan ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
8: Wala talagang kawala, Jessel, no? Kailangan nilang manood or makinig sa TNK. Kaya mga ka-TNK, ilike nyo rin po ang Facebook page ng Radio Pilipinas kung saan mapapanood ang ating Sabado replay. Dahil kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
11: At para naman po sa ating mga past TNK episodes, maaari nyo rin pong bisitahin ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Ang mga link po niyan ay makikita ninyo sa inyong mga screen.
8: Samantala mga ka-TNK, kaunting God alaman lang po, alambanin nyo na ang Tinig ng Kababaihan ay nagsimula pa noong 2009. Mm-hmm. Ang tagal na pala nito, Jessel.
11: Tama ka, Sir Kim. Ngayong taon nga po ay 17 years na ang Tinig ng Kababaihan. Kaya salamat po sa lahat ng ating mga ka-TNK na nakasama natin mula noon hanggang ngayon.
8: Taong 2009 nga, nung unang umere ang Tinig ng Kababaihan, pero bukod yan, maituturing ding milestone year sa ating advocacy ang 2009 dahil iyan din ang taon na naisabatas ang Magna Carta of Women or yung ating Republic Act No. 971.
11: Tama po ang inyong narinig mga ka-TNK, magsa-17 years na rin po ang Magna Carta of Women dahil August 14, 2009 nang ito ay maging ganap na batas. At simula nga nun, mas lalo pang pinalakas ang mga batas na nagtataguyod ng karapatan, kaligtasan at kapakanan ng kababaihan. At isa na nga po rito ang Safe Spaces Act o RA 11313 na naisabatas naman po noong 2019.
8: At speaking of Safe Spaces Act, narito ang isa pang God-alaman para sa ating mga ka-TNK. Sa ilalim ng RA 7877, inaatasan ang mga pampubliko at pribadong institusyon na magtatag ng isang committee on decorum and investigation o yung tinatawag nating CODI bilang independent internal mechanism upang tumanggap, magsiyasat at tumugon sa mga reklamo ng gender-based sexual harassment sa lugar ng trabaho. At ito ay pinagtibay pa under the RA 11313 or yung ating Safe Spaces Act.
11: Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin ang mahalagang papel ng CODI sa paglikha ng mas ligtas, mas marespeto at mas gender-responsive na mga workplaces para sa lahat. Saktong-sakto pa, Sir Kim at mga ka-TNK, dahil next week po ay gaganapin ang kauna-unahang CODI Summit sa pangunguna ng Philippine Commission on Women.
8: At upang malaman natin kung ano nga ba ang dapat abangan sa nalalapit na CODI Summit, ang ating episode ngayong araw ay pinamagatang CODI Summit, a commitment to safe spaces for all.
11: Pero bago po tayo dumako sa exciting na topic natin ngayong araw, alamin muna natin ang ating featured God Work for the Week.
0: God Work na good work? I-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending!
8: Para sa ating unang feature God Work, good news po kahit umuulan at suspended ang trabaho kahapon. Matagumpay na isinagawa kahapon ang 2026 PCW CODI webinar na may temang Tindig Babaylan, Pang-aabuso'y Wakasan bilang paghahanda sa nalalapit na 2026 PCW CODI Summit. Sa pamamagitan ng nasabing webinar, higit na pinalakas ang kakayahan ng mga pinuno ng ahensya, Human Resource Management Officers, mga miyembro ng CODI, God Focal Point System at iba pang Godvocates upang epektibong maisulong ang ligtas, marespeto at gender-responsive na workplaces at learning environments. Binigyan din sa webinar ang kahalagahan ng isang epektibo at gumagana ng CODI bilang pangunahing mekanismo sa pagpigil at pagtugon sa gender-based sexual harassment. Tinalakay rin na kung ang gagaling ng ating mga resource speakers kahapon. Tinalakay rin ang mahalagang batas at pulisiya tulad ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995, the Safe Spaces Act, the Magna Carta of Women at 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng kaalaman, kakayahan at pananagutan ng mga institusyon, mas nagiging handa ang mga ito na bumuo at magpanatili ng mga mekanismong tunay na nagtataguyod ng paggalang, pagkakapantay-pantay at pananagutan sa lugar ng trabaho. Patunay ito ng patuloy na pangunguna ng PCW sa pagsusulong ng mga inisyatibong naglalayong wakasan ang gender-based sexual harassment. Ang daming umatan kahapon, 1,000 participants.
11: Congratulations po sa PCW and sa TSRCD po para dito sa CODI Summit na CODI webinar. Para sa ating pangalawang featured God Work, isa na namang good news mula sa Ilocos Region. Isinagawa ng Regional Gender and Development Committee Region 1 o RGAD C1 sa pakikipagtulungan ng PCW ang kauna-unahang executive briefing on gender-responsive leadership and governance para sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan, GOCC, State Universities and Colleges, LGUs, at civil society organizations sa Ilocos Region. Itinuturing itong kauna-unahang unified dialogue sa rehiyon na nakatuon sa pagsusulong ng gender-responsive leadership at higit pang pag-institutionalize ng GAD. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng RGAD C1 GAD Agenda 2025 to 2030 na naglalayong higit pang palakasin ang gender mainstreaming sa buong Ilocos Region. Sa pamamagitan ng mga technical sessions, pinalalim ang pag-unawa ng mga kalahok sa mga pambansang polisiya sa GAD, gender-responsive leadership at mga estratehiya sa epektibong gender mainstreaming. Higit sa pagbibigay ng kaalaman, hinikayat din ng mga pinuno ng mga institusyon na isalin ang kanilang mga pangako tungo sa konkretong aksyon na magpapabuti sa kalagayan ng kababaihan, kalalakihan at iba pang sektor sa kanilang mga komunidad. Bilang pagtatapos ng briefing, lumagda ang mga kalahok sa isang pledge of commitment bilang patunay ng kanilang suporta sa pagsusulong ng gender-responsive governance, pagpapalakas ng God Focal Point Systems at paglikha ng mga workplace na ligtas at malaya sa diskriminasyon at gender-based violence. Ipinakilala rin ng Outstanding God Awards, isang bagong pagkilala sa mga ahensya at lokal na pamahalaang nagsisilbing huwaran sa matagumpay na pagpapatupad ng God sa Ilocos Region.
8: At para sa ating panghuling feature, God Work, isa pang good news para sa batch 4 ng mga LGU na nag-apply para sa ating God Local Learning Hub or God LLH. Natapos na ng PCW Technical Services and Regional Coordination Division ang validation phase para sa batch 4 ng God Local Learning Hub or the God LLH Certification Program, isang inisyatibong kumikilala sa mga lokal na pamahalaang may natatanging programa, serbisyo at pasilidad sa pagsusulong ng gender mainstreaming. Mula Pebrero hanggang Hulyo ngayong taon, nagsagawa ang PCW ng on-site validation sa 33 gender-responsive initiatives mula sa 14 na local na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isinagawang validation, tiniyak ng PCW na ang mga inisyatibang isinumite ng mga local government units ay hindi lamang mahusay sa papel, kundi may tunay na positibong epekto sa mga komunidad, partikular na sa ating mga kababaihan. Sinuri ang bawat programa batay sa pagiging gender responsive, pagiging epektibo, pagpapanatili at kakayahang maisagawa rin sa iba pang lokal na pamahalan upang matiyak na ang mga ito ay maaaring magsilbing huwaran ng mabuting God practices. Sa pamamagitan ng ating God LLH Certification Program, patuloy na pinalalawak ng PCW ang network ng mga lokal na pamahalaang nangunguna sa pagsusulong ng gender equality at women's empowerment. Ang mga certified God Local Learning Hubs ay magsisilbing sentro ng kaalaman at pinakamahusay na practice na tutulong sa iba pang LGU sa pagpapatibay ng kanilang mga programa at serbisyong tunay na gender responsive.
11: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God Work na talaga namang good work.
8: Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag, ang aking pinaka-favorite, say sa TNK.
22: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
11: At dahil pag-uusapan natin ang Cody ngayong araw, meron tayong papol para sa ating mga ka-TNK. Ang ating say sa TNK, alam mo ba kung ano ang Committee on Decorum and Investigation o Cody? At pwede po kayo mag-react na i-express ang inyong sagot gamit ang mga reaction na ito. Heart react po kapag oo, alam ko kung ano ang Cody. Care react kapag narinig ko na pero gusto ko pang matuto. Like react kapag alam kong may Cody pero hindi ko alam ang tungkulin nito. Wow react kapag ngayon ko lang narinig ang Cody. At sad react kapag wala talaga akong alam tungkol sa Cody. At angry react dapat. Pagka ang sagot nyo po ay dapat mas ipakilala pa ang Cody sa publiko. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group, kung saan maaari kayong mag-post, mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
8: At dahil lahat tayo ay may say, pakinggan naman natin ang say ng ating mga kapwa advocates mula sa Philippine Commission on Women na siyang punong abala sa nalalapit na CODI Summit 2026. At hindi lang isa, Jessel, kundi dalawa ang ating makakasama live na live ngayong hapon dito sa studio. Sino kaya sila? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
22: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Patuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang CODI Summit, A Commitment to Safe Spaces for All, kasama po natin ngayon live na live dito sa ating studio ang ating mga senior GAD specialists mula sa Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, ikinagagalak po naming makasama ngayong araw sina Jansen Mica Fajardo at ang nagbabalik na si Jupiter Dayalo. Magandang hapon and happy TNK Day!
2: Happy TNK Day, Jessel and Sir Kim. No? Una, gusto kong batiin muna ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa pakikinig ninyo ngayon at sana safe kayo kung nasaan man kayo nakikinig ngayon.
3: Tama, magandang hapon, Sir Kim and Miss Jessel. Very excited kami para ibahagi ang mga detalye ng ating paparating na CODI Summit.
4: Hi, Micah and Jupiter. Happy TNK Day. Magandang hapon sa inyong dalawa. Salamat dahil alam kong busy kayo sa ginagawa niyo. Pero naglaan talaga kayo ng panahon para makapunta dito sa atin sa studio para nga sa gaganapin na CODI Summit by next week. Bilang paniwala, nasabi na kanina, magsasagawa tayo next week ng CODI Summit on August 13, Thursday po yan. Pero para sa ating mga tagapakinig, ano po ba ang nagbigay inspirasyon sa atin sa PCW sa pag-oorganisa ng aktibidad na ito?
2: Sige, unahin ko na lang po na this is an initiative from the Philippine Commission on Women to ensure that our workplaces are safe, dignified, and respected. Ito ay kauna-unahang CODI Summit sa Pilipinas, sir, no? At ang pagkilala ng pagkakaroon ng CODI ay hindi dapat matapos doon sa simple lang na parang dahil required ito sa batas, dahil tayo ay mga government offices at may provision, no? May provision sa rack, may provision sa safe spaces. Pero gusto nating i-celebrate din ang at malaman kung ano na ba yung pulso currently, no, ng CODI sa Pilipinas, kung ano yung mga challenges na fine-face ng ating mga implementers, pagdating naman doon sa paano ba siguro yung reporting system, yung mga mechanisms natin, no, at yung ano naman siguro din yung mga success stories at ang ating ways forward. Siguro ayun yung gustong i-celebrate natin.
3: Tama ka dyan, Jupiter, no? At syempre, gusto ng PCW na magkaroon tayo ng malawakan, national and nationwide na plataforma upang pagsamasamahin ng mga HR practitioners, mga miyembro ng GAD Focal Point System at kahit pa ang CODI at legal services ng iba't ibang mga ahensya sa bansa. Pag-uusapan natin ang maraming bagay, ang polisiya, ano ba yung mga actionable na recommendations natin dahil ang CODI at ang pagprotekta sa ating mga employees at mga employer, syempre, dapat ay hindi lang sa iisang oras, no? Dapat ito ay long-term, kumbaga.
4: Thank you, Jansen and Jupiter.
1: Micah and Jupiter, ano naman po ang tema at pangunahing layunin ng kauna-unahang CODI Summit at sino-sino ang inaasahang makikinabang dito?
3: Ayan na nga, ang tema ng ating CODI Summit 2026 ay Tindig Babaylan, Pang-aabuso'y wakasan. So dito makikita natin ang simbolo ng isang babaylan na kumakatawan sa wisdom, sa katapangan, sa integridad at syempre sa malasakit sa ating kapwa. At bibigyan pa tayo ni Jupiter, no? Sino-sino ba mga makikinabang dito, Jupiter?
2: Siguro balikan ko lang, no, parang yung main objectives ng ating CODI Summit. Siguro unang-una ay palakasin ang kaalaman tungkol sa existing laws at yung mga policy nga natin about sa CODI. Kanina nabanggit din yun. Pangalawa ay yung nga mapag-usapan natin yung mga challenges at yung pag-implement ng CODI natin, no? At pangatlo ay yung magkaroon tayo ng mga concrete commitments na after this CODI Summit, ano ba yung mga i-commit ng ating mga sectoral representatives? Kasi we have identified 7 sectors, no, pa lang for this CODI Summit na composed ng NGA, SUCs, mga private sector natin. We also invited them, yung mga private schools din, nag-invite tayo sa kanila, mga uniformed personnel. We also invited them and identified them as part of our sector representatives. So sila ay yung mga makikinabang, no, ng CODI Summit. At syempre, ang gusto naman natin ay yung long-term goal natin, di ba? Mag-ripple ito na hindi lang doon sa mga implementers, pero pati yung sa mga subjects nga nila, sa mga makakaranas talaga ng protection, no, at ng dignify, yung dignity at madignify sila sa kanilang mga opisina.
4: Napakaganda pala ng layunin ng summit na ito next week, hindi lang for government agencies, yes. 'Di ba? Pati private sector ay invited para sa ating CODI summit. Pero kanina pa natin pinag-uusapan yung CODI, since hindi lahat makakadalo next week, 'di ba? Limited din yung ating mga participants. Sa mga tagapakinig natin ngayong hapon, especially doon sa ating mga community, lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin ng Committee on Decorum and Investigation or CODI at bakit mahalaga itong magkaroon sa bawat tanggapan, hindi lang sa government agencies, 'di ba? Pati rin sa private sector.
3: Ang ating Committee on Decorum and Investigation o CODI ay isang internal na mechanism, no? Itong mekanismo na to ay itinatag upang maging tanggapan, no? Magsiyasat, tumanggap at imbestigahan at syempre tumugon sa iba't ibang mga reklamo na may kaugnay sa sexual harassment or iba pang mga gender-based sexual harassment cases. At bukod pa sa sobrang technical, no, na terminolohiya ng ating CODI, ito rin ay nagsisimbolo, no, ng isang organisasyon na hindi kinokonsinti, no, o hindi tinotolerate ang anumang uri ng pang-abuso sa kanilang opisina. Ang CODI ay dapat malinaw, patas, may confidentiality at syempre survivor-centered sa lahat ng mga proseso nito.
4: Thank you, Micah. Naku, may dagdag question sa ating Facebook live stream. Ang daming nanonood ngayong hapon dahil kayo ang guest, Micah and Jupiter. Sabi nung isang nag-comment sa ating live stream, parang kilala ko to, si Ago Ercilia. Sabi niya, ano po ba ang dapat dali ng mga dadalo sa summit? At may dress code daw ba sa pag-attend ng summit?
2: Ayan. Sige, for siguro po yung mga dadalhin, no, ng mga dadalo sa ating summit, siguro po better na magdala nga po tayo ng mga notebook siguro at ballpen, no, para mapag-note po tayo kasi siksik talaga po yung ating summit. We have, wow, 3 sessions actually na pag-uusapan natin yung all about doon sa CODI, no, parang starting with the policies, yung challenges, yung mga best practices ng mga invited natin na organizations, no. For the dress code naman po, we encourage, no, parang to match po with our brand, no, which is orange and red.
4: Orange and red. Yes. So sa mga dadalo sa summit next week, kailangan daw po ang ating dress code ay orange and red at magdala tayo ng notebook at ballpen. Ilang notebook ang dadalhin, Jupiter?
2: Yes.
3: Mukhang marami-marami.
4: Kasi maraming ano daw sharing, di ba?
2: Sharing, tama.
1: Tama. Napahapyawan mo na, Jupiter, kung ano yung mga pwedeng pag-usapan doon sa naabangan natin na CODI Summit. Pero ano ba yung mga pangunahing paksa at mga mahalagang kaalamang inaasahang matatalakay dito sa summit upang higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga miyembro ng CODI at ng mga a-attend dito?
2: Ayun, tulad nung nabanggit ko nga kanina, no, parang mag-start tayo with policy and yung mga existing laws. Parang magkaroon lang tayo siguro ng baseline, ano ba ang CODI? Kasi pagdating sa ground, medyo nagkakaroon pa rin ng pag-misinterpret din doon sa policy, sa data. Especially parang since pagdating naman sa private sector, wala kasi talaga silang CODI parang na mechanism na katulad sa atin sa government, parang ganun. So, ayun, gusto natin na ano ba yung ginagawa ng mga private sector natin. Kasi may mga invited tayo ng mga guests, especially yung Dole, kasama natin sila, no. Pangalawa naman, ang tutulungan natin ay yung mga challenges or yung mga best practices, no, doon sa CODI, ganyan. Ano-ano ba yung mga contributions ng ating mga na kaya nilang i-contribute, no, or kaya nilang i-share doon sa ating summit sa mga dadating or mga a-attend ng summit. Tapos pangatlo naman ay parang yung mas malawak naman kasi sa pangatlong session natin. So, pwede na ba natin i-announce?
3: Nako, parang pwede na rin. No? Pahapyawan na natin.
2: Sa pangatlo nating session ay makakasama natin si Mayor Joy Belmonte.
4: Wow, si Mayor Joy!
2: Na mag-share, no, nung mas malawak naman na framework din ng CODI kung paano naman siya ini-implement in the level of the LGU. So, sobrang lawak niya.
3: Tama. At dadagdagan ko rin, no, very exciting part ng ating CODI this summit ay ang ating workshop. So ito na yung opportunity, no, para mag-gather tayo, magkaroon ng diskusyon, ano ba yung mga bagay na nag-work and what does not work. And syempre, paano natin tutugunan ito with concrete na mga recommendations. At syempre, aabangan din ang ating mga ka-TNK, ang iba't ibang mga ceremonial, no, mga pa-surprise ceremonial portions ng ating CODI Summit.
4: Naku, excited na ako, Maika. Baka hindi ako makatulog. Gusto ko na mag-August 13 agad-agad.
3: Next week na agad.
4: Kasi I think ang daming matututuhan ng ating mga participants by August 13. Maraming salamat, Maika and Jupiter, sa inyong ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin ang mga pangunahing hamon sa pagpigil at pagtugon sa iba't ibang uri ng gender-based harassment sa lugar ng trabaho. Manatiling nakatutok sa tinig ng kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang CODI Summit, A Commitment to Safe Spaces for All, kasama pa rin po natin ngayon live na live dito sa ating studio sina Jansen Micah Fajardo at Jupiter Dayalo mula sa Philippine Commission on Women.
4: Yan. Napakaganda nung ating simula kanina ng ating talakayan. Sabi kanina ni Jupiter kung ano ba yung CODI, so pwede dito mag-report just in case magkaroon ng kaso ng gender-based sexual harassment sa ating workplace. May mekanismo na, pero sa inyong pananaw, ano-ano pa rin ba yung mga pangunahing hamon sa pagpigil at pagtugon sa sexual harassment at iba pang uri ng gender-based harassment sa lugar ng trabaho or sa workplace setting?
5: Base sa mga datos at mga naging obserbasyon din, maaaring isa sa mga hamon ay ang kakulangan ng strengthening of our culture of reporting, no? Dahil nariyan na ang mga mekanismo, accessible ang mga ito, pero magandang nagkakaroon ng culture na maaari akong magtiwala sa proseso at maaari akong lumapit sa mga tanggapan upang maimbestigahan itong mga sexual harassment cases. And syempre, dagdag riyan, no, maaaring may pangamba na baka may retaliation kapag sila ay nagre-report. So gusto natin paigtingin na tayo ay mag-report, no? There is no shame in reporting the cases. And of course, kung titingnan din natin data-wise, may kakulangan din sa baseline data. At yan ang gustong gawin natin sa CODI Summit. Magkaroon ng baseline data sa mga institusyon at syempre sa ating mga komunidad. No? Ano ba ang kanilang kaalaman at ano ba ang level din ng effectivity or accessibility ng mga CODI mechanisms sa mga kanya-kanyang organizations.
6: Mm-hmm. Ayan. So, kaya dagdagan ko lang. No? Kaya nagkaroon po tayo ng dalawang survey initially before the start of the CODI Summit po. We have the institutional survey and the people survey. So, nag-ask tayo sa mga agencies both in government and the private sector to respond to this survey po natin. Tapos yun po ay gagamitin at ipepresent natin as our baseline data po, no, for the CODI. Parang ang kanina nasabi ko na para pulsuhan ang CODI sa Pilipinas. Dagdagan ko lang din siguro yung doon sa nasabi ni Micah in terms of yung challenges ng CODI. Minsan parang ano ba, nanonormalize din kasi. I mean, even sa loob ng opisina may mga jokes, ganyan, yes. Nanonormalize natin sila. And kaya nagkakaroon ng parang pag-aalinlangan doon sa mga tao na parang, ano ba, ka-report-report na ba ito? Dapat na ba itong i-report? Ganyan. Kasi even sa kanila, wala kasing proseso, walang boundaries kung ano ba yung dapat na bang i-report o hindi, di ba? Kaya mas maganda na mapalakas natin ang CODI. Isa pa siguro, no, doon naman sa mga cases natin, no, mga successful parang CODI cases na i-report, nagkaroon ng hearing at dumabas yung resulta, minsan naiiwan din yung mga victim survivor natin. Parang doon lang siya natapos eh. Pero sana yung mga victim survivor natin nagkakaroon pa sila ng support, may programa pa para sa kanila. Kasi mahirap din yung pinagdaan nila. Especially parang pag-report pa nga lang, di ba, kakabahan ka na kasi baka mag-retaliate. Ganyan, parang may power dynamics kasi talaga. Ayan, so...
4: Yun yung kalimitan nating na experience, no, sa office, na kapag joke, akala nila pwedeng i-normalize yung ganong behavior. Mm-hmm. So, hopefully tayo as government officers or employees, huwag nating i-tolerate, di ba, yung ganong behavior. Pwede silang magsumbong sa mga mekanismo kagaya ng ating Committee on Decorum and Investigation.
3: Yung mga na-share nyo na ilan sa mga mahahalagang points, no, kung bakit sobrang importante yung CODI sa isang organization. And sa tingin nyo, paano pa makakatulong ang isang epektibo at aktibong CODI sa pagbuo ng mga ligtas, magalang at inclusive na workplaces para sa lahat?
5: Nako, no, siguro kung ako bilang individual, no, para sa akin mahalaga yung makita ko, yung visibility at yung access sa ganitong mga mekanismo dahil nakakadagdag ito ng sense of kumpiyansa, no, sense of comfortability na maaari akong makahanap, no, ng solusyon na patas, maagap at syempre confidential, no. At ang gusto pa naman natin syempre na hindi lang ito instrumento, no, para sabihin natin very procedural, no, from the reporting to the investigation to the response or kung ano man yung magiging resolution, but you want it to serve as a culture building mechanism as well, no, magkaroon ng cultural jailbreak, no, na hindi dapat tinotolerate even in the slightest the very gender-based remarks, no,
4: yes,
5: na maaaring makaapekto sa bawat isa. So yun ang gusto natin, hindi lang procedural but also cultural in nature.
6: And dagdag ko lang, no, parang having an active CODI or parang an active mechanism inside an agency or parang private man or public, parang sends a message to the people inside the organization na safe sila at may pakialam ang kanilang management sa kanila. So ayun, maganda talaga na mas maging active as much as possible. And kasi dumadating din or kanyari, doon sa survey natin, no, na parang nagiging as need arise yung CODI. Parang saka lang sila uma-action kapag may report. Tapos parang for the longest of time, hindi aktibo yung committee. Ganyan.
4: Napakaganda ng mga ibinahagi niyo sa amin, Micah and Jupiter. Excited akong malaman yung baseline data na ipepresent sa ating summit. Napakahalagang information yan sa atin kasi dito natin makikita na hindi lang dapat ang CODI ay for compliant dahil ito ay minamandato ng ating mga batas, but dapat tinitingnan natin yung mismong functionality, di ba, ng ating CODI. May sapat ba, for example, na training yung ating mga CODI members sa pag-handle ng ganitong uri ng kaso. So, excited ako makita yan sa ating CODI Summit next week. Ngayon naman, paano nyo mauugnay ang pagkakaroon ng mahusay na CODI or yung functional na CODI sa pagsusulong ng gender equality, women's empowerment, at employee well-being? Paano kaya ito makakatulong doon sa ating twin goals of gender mainstreaming, yung ating gender equality at women's empowerment?
6: Ayun, sa magkakaugnay itong mga ito, Sir Kim and Ms. Jessel, no? Kasi hindi naman natin tunay na maisusulong ang gender equality at women empowerment kung yung mismo mga institution ay nililimit nila yung mga people inside them na magsalita, no? Makapag-share at especially yung mga nakakaranas ng harassment, ganyan. Kasi kung walang safety doon sa workplace, hindi natin unang-una ang hirap isulong ng gender equality at women empowerment kung yung safety mismo nila ay subject once na mag-speak sila.
4: Yes.
5: And syempre, no, dagdag pa riyan, ang mga lugar ng trabaho natin ay mala second or third space, no, para sa atin. Kung wala tayo sa bahay, malamang nasa trabaho tayo. At dapat, no, para mas mapaigting, no, yung productivity, no, investing in our people, the human resources that delivers the public service, we have to also attend to their needs, and that includes their physical, their mental, no, their mental needs. And dapat nandiyan ang ating mga CODI mechanism, no, na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng pagtingin. Of course, empowerment, no, sa mga kababaihan na hindi kayo nag-iisa at mayroon tayong mga mekanismo na handang tumulong at handang magbigay seguridad sa inyo, sa inyong mga trabaho.
3: Maraming salamat sa inyong mga ibinahagi na tungkol sa pagkakaroon nga natin ng connection na yung CODI and yung ating gender and development na agenda. And ngayon naman, kanina na natanong natin yung ating mga ka-TNK, no, kung tungkol sa kaalaman nila tungkol dun sa CODI. And ngayon, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating poll and question of the week. Na ang tanong ay, alam mo ba kung ano ang Committee on Decorum and Investigation o CODI? At ito po ang kanilang mga sagot na pwedeng maidagdag siguro sa inyong na baseline na survey. No, galing naman sa ating mga ka-TNK, 35% ang nag-heart react at nagsabi na oo, alam ko kung ano ang CODI. 35.58% ang nagsabi na narinig ko na pero gusto ko pang matuto. 5.58% ang nagsabing alam kong may CODI pero hindi ko alam kung ano ang tungkol din nito. 14.62% ang nagsabing ngayon ko lang narinig ang CODI, 5% ang nagsabing wala talaga akong alam tungkol sa CODI, at 4.23% ang nagsabi na dapat mas ipakilala pa ang CODI sa publiko. Mga ka-TNK, ang result po na ito ay hinango namin mula sa PCW Facebook post, Messenger, official Viber channel, Godvocates Community Facebook group, at sa aming mga internal email poll.
4: Ganda nung results, no? Meron nang narinig nila yung CODI pero gusto pa nilang matuto. Ayan, umaten po kayo ng summit next week. 35%, oo, alam ko na kung ano ang CODI. Samantala, ito naman ang insights ng ilan sa ating mga ka-TNK. Say ni Sean Kyle Flores, dapat gumawa ng mga hakbang ang PCW at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mas lalo nating makilala ang CODI at ang mga programa nito para sa pagtulong sa mga kababaihan at kabataang biktima ng anumang uri ng pang-aabuso sa pamamagitan ng mga libreng seminar, kagaya kahapon, may webinar tayo, di ba? Pagbibigay ng kaalaman at sama-samang kooperasyon ng bawat isa. At say naman ni Isabella Aguirre, parang familiar to sa akin, si Isabella Aguirre, with the undisturbed shame associated with surviving abuse, conversations on available support are often an open or harshly shut closed. For many survivors, such as myself, I only discovered what a CODI is when I first came forward to file a complaint around 6 years ago. I had entered unfamiliar territory with the burdens of fear and trauma, and it was the dedicated and passionate people within the system who worked tirelessly to ease the weight I carried for so long. Today, I am honored to serve for an agency dedicated to gender equality and women's empowerment. This path that I continue to take was paved by the people who served on that CODI. In fostering safe spaces, it is important to empower survivors and to also hold perpetrators accountable so they may learn and grow. With this, I am genuinely grateful for CODIs everywhere that work hard to achieve this, not only for my report, but for the cases of many others who bravely came forward as well. Maraming salamat, Isabel Aguirre, for your sharing dito sa ating hashtag Say sa TNK.
3: Maraming salamat po sa mga sumagot sa poll at nagbigay ng kanilang mga insights. Mga ka-TNK, sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Maika at Jupiter sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ang masisipag na Senior Guide Specialist ng Philippine Commission on Women, si Micah at Jupiter, para sa ating episode na pinamagatang CODES Summit, A Commitment to Safe Spaces for All. Kanina may nabanggit ay may nag-comment sa ating Facebook live stream. Ang sabi dito, may invitation po ba na isesend ang PCW sa mga institusyon para sa CODES Summit? Sabi po ni Ma'am Rashida Amil Bahar Asis. So, open pa ba, Jupiter and Micah, yung ating registration at magsesend ba kayo ng invitation para sa ating mga institutions?
1: And for our registration po, no, open po ito until today na 11:59 PM po of today.
0: Tapos, ngayon, hanggang ngayon na
1: yes,
0: lang,
1: sir,
0: Jupiter.
1: Hanggang ngayong araw po, yes. August 7, Friday, hanggang 11:59 PM po. Doon naman po sa pag-send natin ng letter sa mga institution, since may registration po tayo and medyo limited lang po kasi, no, sir, ang ating packs for the event, we'll be sending the confirmation of slot po within the day then. Actually, I think may mga nakaka-receive na po ngayon. Ayan, na-confirmed na po ang kanilang slot. So, first come, first serve basis din po ang ating registration at ang ating pag-confirm din doon sa ating slots.
0: Thank you, Jupiter. So, ang link ay matatagpuan sa PCW Facebook page, yes, kung sir, saan sila maaaring mag-register at maghintay po kayo ng confirmation. So, as much as possible, kung maaga kayo makapag-register today, mako-confirm na rin ng ating team in charge for the CODES Summit 2026. So, balikan natin ngayon. Ano bang masasabi ninyo doon sa say ng ating mga ka-TNK? Diba? Nag-share talaga sila para sa ating question of the day.
2: Maganda, no? Dahil nakikita natin na hindi lang community ang nakikinabang but very individual and personal din ang epekto, no, ng ating pagkakaroon ng CODES. At dahil dyan, no, masaya kami na may mga naglakas loob, no, na i-share ang kanilang istorya dahil ang gusto natin mag-trickle down at mag-ripple itong ganitong kultura na mas magiging vocal tayo na hindi na natin itotolerate, no, ang mga ganitong pang-aabuso and that we will hold perpetrators accountable. Syempre, yan ang gusto naman natin. Diba, Jupiter?
1: Yes, tama. At dagdag ko lang, no, maganda na nagkakaroon ng mga ganitong sharing, no. At tama lang, and it's timely din talaga na mapag-usapan yung mga ganitong usapin, no. So, we really encourage everyone na pag may mga ganitong usapin, no, mas maganda na sumali tayo sa conversation nga, no. Mas maganda na makapag-share tayo ng insights natin. Kasi doon natin binubuo at pinapatibay yung mga polisiya natin. Ayan, so maganda, kanina na-mention, yung pag doon sa case nga, no, na i-file at may support system, 'di ba? So mahalaga talaga na may support system para masundan natin yung mga tao na nag bravely coming forward doon sa pag-report ng mga ganitong cases.
3: Speaking of ganitong gusto natin na maging epekto, no, or maging resulta ng CODES Summit, bilang kauna-unahang CODES Summit nga, no, ng PCW, ano po ang inaasahan nating pangmatagalang epekto nito sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang organisasyon ng mga miyembro na a-attend dito sa ating summit?
2: Nako, siguro ngayon pa lang sasabihin namin, no, na bagamat itong kauna-unahan, talagang masusundan pa ang CODES Summit, no. Ang ating vision ay talagang every 2 to 3 years ay magkakaroon tayo ng summit.
0: Wow.
2: At dito pumapasok yung kahalagahan nitong unang summit natin dahil ito ang magtatakda, no, na magiging trajectory ng mga summits. At syempre, gusto natin na magkaroon ng baseline data upang mas ma-inform ang ating mga interventions and initiatives. And second, mas ma-motivate natin ang mga ahensya na una, buuin na nila, i-establish na nila ang kanilang mga CODES, no, kung kailangan i-reconstitute na yan para ma-update, gawin na natin. At pangalawa, dapat ay aktibo, no, ang mga miyembro ng CODES, no, hindi lang ito nasusulat, talagang nandyan sila at visible, no, sa kanilang mga opisina.
1: Ayun, tama, no, tama. And hinihikayat natin na magkaroon ng pagbabago doon sa ating organizational structure, no, na hindi lang maging aktibo itong ang ating CODES or ang CODES, no, maging aktibo sila na hindi lang kapag may dumadating na report saka tayo naging active. So we really encourage, no, yung mga institutions na interested na sumali doon sa CODES Summit na after nito, no, bit-bit nila after the CODES Summit.

0: bit-bit nila yung learnings, ganyan. So parang ina-expect namin na after ng CODI Summit natin ay yung mga sa kanilang mga institution para makapag-revamp sila ng mga CODI, ng mga committees nila, ganyan, makapag-reconstitute, no, ng ganyan. At mas mapalawak pa siguro yung powers din or yung mga roles na ginagawa ng kanilang mga members ng CODI nila.
1: Napakaganda, Micah and Jupiter, nung binahagi niyo sa amin na dapat hindi lang magtatapos doon sa pag-attend, diba, ng isang one-day summit, dahil ito isang araw lamang.
0: Yes, sir.
1: The next challenge for our participants ay kung paano nila isasabuhay yung kanilang natutuhan doon sa ating summit. So nasabi ba natin kanina kung saan gaganapin yung summit? Anong oras ba ito magsisimula? Can you share the details?
0: Ang CODI Summit po ay gaganapin sa SMX Convention. Sa
1: SMX
0: Taguig. Yes, sir.
1: Convention in Taguig.
0: Taguig. Yes, sir. Opo, Taguig. Hindi po sa Pasay. Medyo may naligaw po ako yun. Naligaw last time. Ayan, sa may Taguig po tayo. Magsimula po ang ating open house po natin ng 8 a.m., no, sir? So, 8 a.m. to 5 p.m. po yung ating pinakang programa. So, siksik po ang ating programa talaga. And we also want to thank na rin and take this opportunity to thank ang aming partner for our event. Yung SM Supermalls po for giving us then the yung ating venue, for sponsoring our venue. So malaking salamat po sa kanila kasi talagang sinusuport nila yung mga ganitong advocacy.
1: Yes, napaka-supportive talaga ng ating partner ng ating SM Supermall. Shout out kay Attorney Pearl, diba? Bilang pangwakas, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig tungkol sa sama-samang pagtataguyod ng ligtas na espasyo para sa lahat?
2: Nako, para sa akin, ang last message ko talaga ay more of a hamon, no? Challenge para sa bawat isa na gampanan natin ang ating papel. Dahil bagamat may CODI, no? Meron tayong mga mekanismo and even other mechanisms that look like CODI with a different term, no? But still, the responsibility is very personal and individual. Mm-hmm. And as members of our community, of our society, dapat ay gampanan natin ang ating responsibilidad na pangalagaan at to look out for each other, no? Ika nga.
0: Ayan. So ako naman, para mas ano lang, ang safe space ay hindi lang siya policy, no, pero culture siya na binubuo ng bawat individual sa organisasyon at kung saan space ka man nandoon. So I think ayun na lang talaga din ang aking message.
3: Last na po, Sir Kim, paano sa mga para sa mga hindi makakaabot dun sa registration? Pwede ba silang meron ba silang pwedeng panoorin, ganyan?
0: Yes, the CODI Summit po, no, will be live din naman sa Facebook page ng Philippine Commission.
1: Ang galing naman.
2: Yes,
1: so para sa ating mga participants
3: kasi
1: na
3: very limited yung
1: very limited yung slots.
3: Mm-mm.
1: Pwede silang manood ng live sa Facebook.
0: Yes.
1: Saan? Facebook and YouTube ba ito?
0: Facebook, sir.
1: Facebook ng Philippine Commission on Women. So kailangan may internet connection ng bawat isa on Thursday, 'di ba? Kasi kung hindi ka makakadalot, makakapunta doon sa Taguig SM Convention Center. Tama? SM Convention Center?
2: Yes, SMX Convention Center.
1: SMX Convention Center in Taguig ay huwag po kayong malungkot kung hindi kayo mako-confirm dahil bukas po ito sa public sa pamamagitan ng Facebook page ng Philippine Commission on Women.
3: Muli, maraming salamat po kay na Jansen Micah Fajardo at Jupiter Dayalo sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at pagbisita mismo dito sa ating studio. Sila po ay Senior GAD Specialists at punong abala sa nalalapit na CODI Summit 2026 ng Philippine Commission on Women.
1: At para sa ating bulletin board, extended ang deadline hanggang September 30, 2026 ng pagsusumite ng mga nominasyon para sa Amazing Weaves Distinction Awards 2026 sa pangunguna ng HABI, the Philippine Textile Council, katuwang ang DILG, PCW, DTI, Galing Pook Foundation at DOST, Philippine Textile Research Institute. Kinikilala ng pambansang inisyatibong ito ang mga weaving communities, women artisans, kooperatiba at mga lokal na pamahalaang nangunguna sa pangangalaga at pagsusulong ng katutubong paghahabi at sustainable craftsmanship. gaganapin ang Mindanao, at BARM Regional Selection sa August 21 sa SM City, Zamboanga, ang Amazing Weaves Distinction Awards 2026 sa ilalim ng She Creates Leadership Summit sa October 15 sa Likhang Filipino Exhibition Hall, at ang Asian Trade Show ng mga nanalo mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at BARM sa November 10 hanggang 12 sa Okada, Manila. Para sa karagdagang informasyon at pagpaparehistro, bisitahin ang official na Facebook page ng Amazing Weaves Distinction Awards. Nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screen.
3: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alyanige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming napakasipag na chairperson Ermelita Valdeavilla, at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team.
3: Tandaan, ang tunay na ligtas na workplace ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng mga polisiya, kundi sa kultura ng paggalang, pananagutan at malasakit na sama-sama nating isinusulong araw-araw. Ang Committee on Decorum and Investigation o CODI ay hindi lamang isang komite, isa itong mahalagang mekanismo upang mapanatiling mas ligtas, mas marespeto at mas gender responsive ang ating mga workplace. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
1: Dahil kapag may ligtas na espasyo para sa lahat, mas nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat isa na umunlad, makilahok at magtagumpay. Mas nagiging ganap din ang ating adhikain para sa empowerment at equality na siyang lived reality ng Pilipinas noong panahon pa ng mga babaylan. Isang lipunan kung saan ay wala ng she o he dahil ang mayroon na lamang ay we. O diba, mga ka-TNK? Sa ngalan po ni Ms. Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi, manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: 12:78 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
0: 12:78 AM.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
10: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
11: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
10: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
11: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
10: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
11: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
11: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Dangling kaalaman.
16: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
15: Dagling kaalaman.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
24: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
25: Ano ba to? Araw-araw na lang,
1: Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
3: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
25: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
25: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
25: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
25: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
25: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
26: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
25: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga!
28: Trending issues na pinag-uusapan!
6: Mga programang aabangan!
29: Agahan hanggang hapunan!
6: 66 Informasyon
30: GIS, your General Information Station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at kay Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radio Magazine. Sa panahon ngayon, mga ka-Golden Heart, hindi lingid sa atin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula sa bigas, gulay, karne hanggang sa LPG at iba pang pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman, para sa ating mga senior citizens, napakahalaga na alam natin ang mga benepisyong nakalaan para sa atin. For sure ay narinig na ninyo ang 20% discount at VAT exemption. Pero alam po ba ninyo na may dagdag pang tulong na ipinapatupad ang gobyerno para sa pagpili ng mga pangunahing bilihin o tinatawag na basic necessities at prime commodities? Aminin natin, mga ka-Golden Heart, may mga pagkakataon talaga na nalilito pa rin tayo kung ano ba talaga ang sakop ng mga discounts at paano kung tumanggi ang isang establishment na magbigay ng diskwento, ano ba ang dapat gawin? Para sa ating mga anak at caregivers, mahalaga rin na alam ninyo ito para matulungan na inyong mga mahal sa buhay na maabail ang kanilang karapatan. At para mas malinawan tayo sa usapin ito, samahan ninyo kami sa makabuluhang talakayan ngayong hapon kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry o DTI na sina Ms. Emma A. Panopio, Division Chief, Consumer Advocacy Division, at Ms. Shirley R. Vasquez, Senior Trade Industry Development Specialist. Magandang hapon at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dalawang ating panahin. So ang tanungan natin, kung sino ang pwedeng sumagot sa ating mga tanong, si Ms. Emma or si Chip Emma or si Ms. Shirley. So, matagal na kayo sa DTI pareho, no? So, alam na ang mga kasagutan sa ating mga itatanong para sa kaalaman ng ating mga ka-Golden Heart, ang mga senior citizens. Bilang panimula nitong ating tanungan, ano ba ang mandato ng DTI? Lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens. Sino ang pwedeng sumagot sa atin? Chip?
2: Magandang hapon po, Chair Mercy, at sa mga nakikinig po sa inyong programa. Ang DTI po kasi, meron po siyang mandate mo under po sa Republic Act 1994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Doon po sa particular na provision, yung Section 4J, sinasabi niya na to the extent possible po, ang gobyerno po ay magbibigay ng special discounts in special programs sa mga senior citizens on the purchase of basic commodities.
1: Mm-hmm.
2: Pero po subject po ito sa guidelines na issue ng DTI at ang DA po.
1: Mm-hmm.
2: So because of that po, the DTI, the DA, and the DOE came up with an administrative order po, mm-hmm. no? Detailing po kung ano po yung mga basic necessities and prime commodities
1: mm-hmm.
2: na subject po sa 5% discount
1: mm-hmm.
2: without VAT po.
1: Exactly. Yeah.
2: Hindi po mm-hmm. accepted sa VAT.
1: Mm-hmm.
2: Yun po, ma'am.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ito ba yung Joint Administrative Order na 2402 at pwede ba nating maipaliwanag sa ating mga senior citizens? Ito yung sa 5%, no? At saka yung walang VAT exemption na sinasabi, paki-explain na mas maliliwanagan na ating mga ka-Golden Heart.
2: Sige, magandito na lang po.
1: Okay.
2: In 2024,
1: kasi may basic, ano, yes, tsaka may
2: in 2024 po,
1: prime.
2: Kasi nag-issue po yung DTI, mm-hmm. DA, and DOE ng amendment, sort of an amendment mm-hmm. to the JAO.
1: Mm-hmm.
2: Ito po kasi, ang particular na reason is, kailangan nilang increase yung cap ng weekly amount na pwedeng bilhin ng senior citizens
1: mm-hmm.
2: with 5% discount.
1: Mm-hmm.
2: Dati po kasi 1,300 lang po kada mm-hmm. linggo po.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po ginawa pong 2,500.
1: Mm-hmm.
2: So in-adjust
1: so, po. So malaki yung, increase din yun,
2: po,
1: no?
2: In-adjust uh-huh. po yun. Dala na rin po ng inflation siguro.
1: Mm-hmm.
2: Po.
1: Mm-hmm.
2: So yun po yung basic na dahilan for the issuance of 2402.
1: Mm-hmm. Yes, mm-hmm. Ah, wala naman balak na increase pa uli.
2: Meron naman pong provision kasi dun sa JAO po, ma'am,
1: okay.
2: that every 5 years po, the implementing agency
1: magkakaroon ng pagbabago.
2: I-review po
1: okay.
2: if responsible.
1: So, kailan yung next na yun ng
2: 24 po yung last month?
1: Oo, so mga so, after 5 years pa. No. So, dyan muna tayo, dun sa present, no? Okay, sa panahon ngayon na halos lahat ay mahal na, bigas, karne, gulay, LPG, anong mga produkto ang kasama sa special discounts on basic necessities at prime commodities?
3: Magandang hapon po.
1: Oo, sige,
3: ayun po sure. Ma'am, meron po tayong JAO 24-02 po mm-hmm. naka-itemize po doon kung ano po yung mga pangunahing bilihin po na entitled po for the 5% yung ating mga senior citizens. So, kasama po dito ma'am sa basic necessities po, yung all kinds, pwede ko bang isa-isahin ma'am?
1: Sige, isa-isahin natin para maliwanagan sila.
3: Other basic necessities po, kasama po dito yung all kinds and variants of rice.
1: Ayan, yan nasa screen natin, ano?
3: Opo. Mm-hmm. All kinds and variants of corn. All kinds of locally produce bread,
1: mm-hmm.
3: pero po hindi po dyan kasama yung cakes and pastries.
1: Mm-hmm. Then, so, kung pupunta ako sa bake shop, hindi pwede, no?
3: Opo, ma'am.
1: Walang discount?
3: Opo, wala okay. pong discount yun, ma'am. So, kasama din po yung all locally produced fresh, dried, and canned fish and other marine products. All locally produced fresh pork, beef, and poultry meat. Except po yung mga premium grade.
1: Mm-hmm. Yan yung sa mga groceries, no?
3: Yes,
1: na
3: po,
1: pinagbibili. Hindi yes. yung mga tingi-tingi.
3: Opo. All fresh chicken and duck eggs, locally manufactured potable water in bottles and mm-hmm. containers, mm-hmm. regardless po yung size.
1: Mm-hmm. Yeah, no.
3: So, fresh and processed milk. Mm-hmm. Pero po, excluded po dito yung foods for special medical purposes.
1: Mm-hmm.
3: Kasi under po naman ng DOH po yun.
1: Yeah, no. Yan yung sa mga pharmaceutical, ano.
3: Opo.
1: Ano naman, sa mga pharmacies naman na yes, makukuha ang discount.
3: Yan, locally produced fresh vegetables, including po yung root crops,
1: mm-hmm.
3: all kinds of fresh fruits, locally manufactured mm-hmm. instant noodles,
1: mm-hmm.
3: locally produced coffee. Kung before po hindi kasama yung 3-in-1, this mm-hmm. time po isinama na po.
1: Oh.
3: Opo, so
1: kailan lang yun napasama? Recently lang?
3: Ito pa yung pagbalangkas po nitong bagong JAO.
1: Ah, okay. Yes, so 2402.
3: Opo, so kasama na po siya. Basta po up to 3 main ingredients po
1: okay.
3: ang kasama.
1: Mm-hmm.
3: Kasi minsan po meron po yatang 4 ingredients po, so hindi na po siya kasama. Up to
1: 3 magiging 4-in-1 na yun.
3: Hanggang 3-in-1
1: so,
3: lang
1: 3-in-1
3: po.
1: So 3-in-1 na lang.
3: Opo. Okay. Then, all kinds of sugar, pero hindi po kasama yung artificial sweeteners.
1: Mm-hmm.
3: Cooking oil, only coconut oil, palm oil, soybean oil, mm-hmm. canola oil, and vegetable oil.
1: Mm-hmm.
3: Or iodized salt, locally manufactured in laundry and detergent soap,
1: mm-hmm.
3: locally produced firewood, locally manufactured charcoal, mm-hmm. all kinds of candles, pero mm-hmm. exempted po dito yung mga decorative and scented.
4: Mm-hmm.
3: Tapos household liquefied petroleum gas, ito po yung mm-hmm. LPG natin, mm-hmm. with a net content of not more than 11 mm-hmm. kilograms. Mm-hmm. Tapos po meron po ditong ano po no, na may guidelines po si DOE na only once every 5 months mm-hmm. dahil lang siya pwedeng bilhin ng mga senior po.
4: Mm-hmm.
3: Then kasama din po yung kerosene at more than 2 liters per
4: mm-hmm.
3: month.
4: Mm-hmm.
3: So yun po yung mga under sa basic necessities mm-hmm. po.
4: Yan yung basic.
3: Yes
4: no?
3: po. Sa prime commodities
4: ito naman ang
3: po,
4: prime. Okay.
3: Yes po ma'am. Okay. All kinds of flour, all locally manufactured dried, processed and canned pork, beef and poultry meat, all kinds of locally manufactured dairy products not falling under Section 2, yung kanina pong nabanggit sa taas. Then all kinds of onions and garlic, locally manufactured vinegar, patis, and soy sauce. Hindi po kasama dito yung mga spice.
4: Hindi pwede yung mga imported kasi dapat locally manufactured.
3: Opo, okay. May mga nabanggit po talaga sa kung local lang mm-hmm. po. Then all kinds of toilet or bath soap, fertilizer, pesticides, herbicides, feeds, veterinary products, pad paper, school supplies, nipa shingle, sawali, cement, clinker, GI sheets, hollow blocks, plywood, plyboard, construction nails, mm-hmm. batteries. Di po kasama dito yung... Ay, ang kasama lang po dito yung single-use household batteries. Mm-hmm. Kasi po minsan may nagtatanong, kasama ba yung battery?
4: So, yan, ma-avail natin yan sa hardware, no, naman. O dapat, o kaya pagbili lang sa, ano, sa grocery, no, po, yes, hindi ma'am. Sa mga... hard ano opa. Sa mga hardware
3: kasi
4: sa mga titinda.
3: Oo,
4: kasi siyempre tanong din nila 'yan eh.
3: Opo, yung battery daw ng cellphone okay. hindi po kasama. Battery daw po ng sasakyan hindi rin po.
4: Yung
3: kasama.
4: Battery na mabibili mo sa grocery
3: eh,
4: stores.
3: Yung mga AA, AAA,
4: hindi rin yung, ano. Yung kasi yun ang laging ginagamit natin, opo. Laging na ano nasisira no sa yes, sarelo, sa maraming pinagagamitan ng baterya.
3: Then, kasama mm-hmm. din mami electrical supplies and light bulbs and steel wires. So, yun po lahat yung yan. Kasama po sa
4: pag-ibig. Ito ba lahat na ito, mga basic at saka prime, ito ba inapapastel ba sa mga groceries? Lalo na sa mga malalaking malls, no? Diba? Na pagpasok mo dun sa malalaking groceries, eh may nakalagay na dun para naman matitingnan na ating mga nakatatanda. Sana meron, ano? Kung wala man, oo,
3: pero,
4: siguro.
3: Automatic, ma'am, kasi naka-register na po yata sa machine nila, ma'am. Pagka na, sa cashier, ma'am, no? Automatic po yung nababawas na po.
4: Oo, sana naman nagagawa yun. Kasi we have no way of checking. Tsaka hindi natin alam kung ito na nga ba, naibawas ito, yung gano'n. Sana magkaroon ng ganyang, ganyang initiative dun sa part ng mga nagbebenta, no? Siguro yung National Commission can do something about it, no? Okay. So, maraming senior ang nakakaalam sa 20% discount nila. Paano ito naiiba sa special diskwento sa basic necessities and commodities? Maaari ba silang magamit ng sabay? Yan ang mga tanong lagi eh.
2: Ma'am, yun pong 5% and 20% discount are separate and distinct po.
4: Yan, magkaiba.
2: Mm-hmm. 5% po, doon lang po sa basic necessities. Mm-hmm.
4: Yan, yun, nadidinig nyo, mga ka-golden heart.
2: At yun pong sa 20% naman po, yun po sa mga goods and services na nakalista sa RA 9990.
4: Yan, yan, kagaya ng pagbili ng ticket, no? Domestic mm-hmm. flight,
2: yes,
4: tapos pupunta sa restaurant at yes, kakain, doon papasok yung 20% discount.
3: Dagdag ko lang po, ma'am.
4: Sige, okay.
3: Yung sa 5% po, ma'am, batable pa rin po siya.
4: Batable yun.
3: Yung sa 20% po, wala
4: yung walang bat, yes, yung po. Sa 20%.
3: Opo.
4: Ayan, malako, maliwanag yan.
3: Mm-hmm.
4: Para sa mga senior na nakikinig ngayon, ano ang kailangan nilang dalhin tuwing mamimili para ma-avail ang diskwentong ito? Paano kung nakalimutan nila ang kanilang booklet or ID?
3: Ayun po, ma'am. Kasama po sa provision po ng ating chow, mm-hmm. kailangan po, ma'am, dala-dala po nila kanilang booklet. Kasi
4: mm-hmm. po, dalhin ng booklet.
3: Monitoring mechanism po para ma-monitor po kung na-consume na po ba ni senior yung 1 week na,
4: yung 1 week na,
3: na basic necessities mm-hmm. at prime commodities po. At saka po yung ID.
4: Mm-hmm.
3: Opo.
4: Yan. O yan, maliwanag na para hindi tayo masyadong... sumasagot sa maraming katarungan. Maraming nakatatanda ang hindi na kayang lumabas ng bahay dahil sa edad o kalusugan. Maaari bang magpadala ng iba para bumili para sa kanila? Ano ang proseso para dito? Anong kanilang dapat na dalhin?
3: Opo, ma'am. Mm-hmm. Ayun po, ma'am. Nakalagay din po, ma'am, nakasama sa mm-hmm. achaw natin po, ma'am, no, mm-hmm. na dapat po, kung meron po silang otorisadong kinatawan po para mm-hmm. bumili on their behalf po, mm-hmm. kailangan lang po yung valid ID po nung inutusan, mm-hmm. yung otorisadong kinatawan po ng senior citizen, mm-hmm. at saka po yung senior citizen ID naman po ng na mm-hmm. beneficiary. Mm-hmm. Then, purchase booklet po, importante, saka authorization letter. Yeah. Uh-huh. Kasi po, mawala lang po isa doon, ground mm-hmm. po yung para ma-invalid.
4: Yan, tatlo yan.
3: Yes po.
4: At ano naman ang authorization na ito? Sulat lang, no, na nakapirma yung senior citizen na iyan naman pareho doon sa pagkakapirma niya doon sa kanyang ID. Opo. So, at pwede may, na yon.
3: At may validity po yun as, one week lang po.
4: At 1 week yes, lang po, from the time days, of yes, the authorization, yes, letter of authorization. Hindi ko alam yan. As a senior citizen, mabuti naman at na pag-uusapan natin to. Marami na rin senior citizen ang namimili online. Matatanggap din ba nila ang diskwentong ito sa mga online stores? At paano ito gumagana?
3: Yes po, ma'am. Mm-hmm. Taong 2022 po, kasama po ang... actually, pinangunahan po ito ng DSWD. Mm-hmm. Kasama po si DTI, mm-hmm. BIR. Kasama po yung NCAC,
4: yes,
3: uh-huh. NCDA, uh-huh. Tsaka po yung DILG. So, uh-huh. nagbalangkas po sila ng JAW, GMC actually, uh-huh. Joint Memorandum Circular, uh-huh. para po mabigyan po ng karapatan po na makakuha din po ng ang discount ang ating mga senior citizen online. So, uh-huh. pwede po dito, ma'am, yung mga ano. Ang tawag po dito, ma'am, is yung Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 22, or guidelines on the provision of mandatory benefits and privileges of senior citizens and PWDs through online or e-commerce. At pwede kasama din po yung mga tumatawag sa phone tsaka SMS transactions.
4: Yan.
3: Opo.
4: Mm-hmm. So kung bibili nila yan sa, say sa SM, ano? Mm-hmm. Online, papadala. So meron na yun, kasama yung mga diskwento na yun.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Opo. Kung tatanggihan ng isang tindahan o establishmento ang diskwento ng isang senior citizen, ano ang dapat nilang gawin? Saan sila maaari magreklamo? At ano ang mga parusa para sa paglabag? Si Chief Shirley. Chief Emma.
5: Okay. Ma'am, pag po tatanggihan ng establishmento yung discount mm-hmm. ng senior citizen, maaari po nila ipaliwanag unang-una na sila ay may karapatan mm-hmm. sa batas po.
4: Mm-hmm.
5: At pag hindi po pabinigay, maaari po sila mag-hi ng reklamo po. Pwede po nilang i-file ang kanilang complaint sa OSCA
4: mm-hmm.
5: Kung saan po mm-hmm. nakatira yung complainant mm-hmm. o kung mm-hmm. saan nandun located yung business mm-hmm. establishment po at mm-hmm. the option po ng complainant.
4: So kung nakita nila yung kanilang resibo na hindi tama, wala dito yung VAT, punta na sila sa OSCA kasi mahirap pang makipag-argue doon sa sa tindahan o doon sa establishment. So ayun, kasi ang OSCA ayon sa batas ay ayan ang tumatanggap ng mga complaints sa violation ng mga rights ng ating mga nakatatanda. Mga ka-Golden Heart, marami pa tayong mga katanungan, Miss Emma at Miss Shirley, pero bigyandaan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Nagkaisa ang National Commission of Senior Citizens at ang Commission on Human Rights sa idinaos na National Consultation noong April 29 at 30, 2026 kaugnay ng pagbuo ng International Treaty para sa Karapatan ng Mga Older Persons. Sa naturang konsultasyon, napag-usapan natin ang mahahalagang karapatan na dapat maisama sa kasunduan. Kabilang dito ang social protection, karapatang makapagtrabaho kahit lampas na sa retirement age at karapatang makapagtatag ng sariling organisasyon. Tinalakay rin ang mga issue tulad ng ageism, labor rights at karapatan sa isang healthy environment. Binigyan din ang pangangailangan na matukoy ang kahulugan ng older persons, pati na ang konsepto ng pagtanda at intergenerational solidarity. Hindi lamang dapat nakatuon sa mga estado ang obligasyon, kundi pati sa mga pamilya at komunidad sa pagprotekta sa mga nakatatanda. Habang naghahanda ang Intergovernmental Working Group na magpulong sa Geneva, Switzerland ngayong taon, layunin ng Pilipinas na maisulong ang pangangailangan ng mga Pilipinong senior citizens sa bubuing legally binding instrument. Buo ang suporta ng NCSC at umaasa tayo na sa pamamagitan ng pagkakaisa at koordinasyon, masisiguro natin ang isang makatarungan at inklusibong kasunduan para sa lahat ng nakatatanda sa buong mundo. Para sa iba pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamahagi ng 10,000 cash gift para sa ating mga milestone agers na 80, 85, 90, 95 at 100,000 naman para sa ating mga centenarians o 100 years old. Para sa update sa first quarter, ECA cash gift distribution, ang total grantees na natin as of April 30, 2026 ay 73,178 at may total amount na 768,410,000. Ang breakdown ay makikita ninyo sa inyong mga screen. Nagpapalaala po muli tayo sa 46 months bago inyong birthday. Mag-apply na po sa inyong mga OSCA at kompletuhin ang mga basic requirements na makikita ninyo sa inyong screens. Ipinapaalam namin na ang mga kababayan nating milestone agers abroad ay kabilang din sa mga nakatatanggap ng cash gift sa ilalim ng ECA or Expanded Centenarians Act. Makipag-ugnayan lamang kayo sa ating embahada o konsulado o di kaya naman sa Commission on Filipinos Overseas o CFO. Ipinapadala ng komisyon ang kanilang cash gift sa pamamagitan ng bank transfer. Nais lamang po din namin ibabatid sa publiko ng NCSC Central Office ay lilipat na sa bagong opisina nito simula Mayo 11, 2026. Pareho lang naman na building po ito pero bumaba lang tayo sa 20th floor ng The Upper Class Tower sa Quezon Avenue, Corner Scout Reyes, Barangay Paligsahan, District 4, Quezon City. Maraming salamat sa inyong patuloy na kooperasyon, mga ka-Golden Heart. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita nyo sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin kayo sa aming official YouTube account. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. At kasama pa rin natin mula sa DTI, sina Miss Emma Panopio at Miss Shirley Vasquez. Bilang pagpapatuloy ng ating talakayan, gustong malaman ang ating mga Golden Heart. May mga uri ba ng tindahan na hindi obligadong ibigay ang diskwento? Parang nasabi ko na din kanina ng konti yan.
1: Ma'am, under po sa ating JAO 2402, mm-hmm. yun pong mga establishments po na nakarehistro po sa DTI, doon mm-hmm. sa aming tinatag namin Bambi Act of 2010, mm-hmm. Sila po ay hindi obligado magbigay ng 5% special 5% discount. Mm-hmm. Pati rin po yung mga cooperatives na registered po mm-hmm. sa CDA po. Ganun din po, hindi po obligado magbigay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Paano naman kung naka-sale yung mga bibilhing produkto? Ano kaya, ano naman ang masasabi natin tungkol doon? Ano ba yung rules? Yung hindi naka-sale na, yung regular, o kung naka-sale na, iba sa regular sale, no? may sinesale sila. Ano mga papasok na, pwede ba yung ano, magkaroon ng diskwento, sale na produkto?
1: Ma'am, pag po on promo po yung produkto.
0: O kaya yan, naka-promo.
1: Bawal po yung tinatawag nating double discount.
0: Oo.
1: So, either po ang gagamitin nila, ang i-avail nila, yung pong promo discount establishment, o yun pong discount on senior
0: citizens. Alam natin kung ano mas na mataas, no?
1: Ano po yung mas favorable?
0: Kung favorable, mas mataas, no? Ang diskwento, mas malaki. Yun ang i-avail. At, ito naman ang mga concern din na natanggap natin na ano ba ang masasabi ukol sa bumili ako ng cake at nagtanong ako kung pwede ako maka-avail ng senior citizen discount gamit ko ang ID ko. Sabi ng cashier, hindi raw kasama sa may discount yung item. Totoo po ba yon? Ayan, pag ano na naman, di-differentiate na naman, ano? Yung sa mga cakes, pastries, yung kaninang nabanggit din natin. Chip Emma, paano yung... yung sa mga ganyan, cakes, pastries.
1: Yun pong cakes mm-hmm. or pastries po, pag po binili po natin no, mm-hmm. sa ating mga supermarket, mm-hmm. sa mga tindahan mm-hmm. na yan, hindi po siya kasama sa may discount mm-hmm. na special 5%.
0: Yeah. Kahit na doon sa mga groceries na nagbebenta ng mga ibang produkto na may diskwento.
1: Yes,
0: no?
1: Pero po, pag po siya in-avail po natin sa... restaurants po, kakain po tayo po sa restaurants, may kasamang beverage po, meron po siyang 20%
0: doon papasok
1: discount.
0: Yung 20% yes, discount. Namili ang mga magulang ko, tanong ito eh, mga sa email, no? Namili ang mga magulang ko sa isang grocery sa may Kawayan, Bulacan. Sa pagbabayad, sinubukan nilang i-avail ang senior citizen discount. Pero sinabi sa kanila na hindi raw pwede dahil nagamit na ang loyalty card. Kahit hindi pa tapos ang transaksyon. Na-void tuloy ang pagbili. Pero may mga item na nakakahalaga ng 254 pesos na hindi na ibigay at hindi din na-refund. Pati points na dapat sana ay na-credit. Sana malinaw namin sa ganitong proseso dahil ang loyalty points ay hindi naman bawas presyo, kundi rebate o katumbas ng cash na naipon sa card ng parents ko.
2: Sa mga diskwentong kaugnay ng membership po or loyalty cards po, mm-hmm. umiiral na tinatawag na no double discount rule.
0: No double.
2: Depende po sa ilang kondisyon.
0: Mm-hmm.
2: Ayun po, kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na angkop ang no double discount mm-hmm. rule. Sa ganitong kaso, maaaring maabail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount.
0: Mm-hmm.
2: Subalit kung ang membership card po ay libre. Sa lamang, umiiral po dito ang no double discount rule. So, pagka ganun po, ibig sabihin nito, kailangan pumili ang consumer kung saan po siya mas magbe-benefit.
0: Mm-hmm.
2: Doon po ba sa promo discount o doon po sa pagiging senior citizen card holder mm-hmm. po?
0: Again, mamimili na naman kung ano naman ang
2: mas magbe-benefit po siya.
0: Yeah, magbe-benefit siya.
2: Yeah. Yeah,
0: may mga programa ba ang DTI na tumutulong sa mga negosyo para mas maayos nilang maipaliwanag at maipatubad ang tamang pag-avail ng senior citizens discount?
1: Yes po ma'am, ang DTI po ang nagkoconduct po ng consumer education program
0: yun.
1: And business education program para mm-hmm. po ma-explain yun pong tamang pag-grant ng special discount.
0: Saan nangyayari ito sa mga lugar?
1: Meron po kasing minsan ini-invite po ang DTI to conduct consumer education sa establishment nila. Mm. At may initiative naman po kami tulad po nung aming tinatawag na CASB, yung pong consumer assembly sa barangay, mm-hmm. at saka po yung dalating po namin consumer assembly sa eskwelahan, mm-hmm. doon po sinasama po namin discussion ng mm-hmm. Senior citizens. Mm-hmm. Of course, doon po sa CASB kasi marami po doon mga senior mm-hmm. citizens sa barangay po.
0: Yan. At nagkakaroon ba kayo ng pagkakataon na magkapagpaliwanag sa mga senior citizens association ng mga events?
1: Yes ma'am, pagka meron po mga inquiries po mga senior citizens tungkol po sa mga events na...
0: Pag naiimbita kayo, no?
1: Yes po. Meron din po kasing instances po nagkoconduct po ng webinar ang DTI.
0: Okay.
1: Nag-invite po kami ng mga resource persons from mm-hmm. the senior citizens, mm-hmm. from NCSC po. Mm-hmm. At sila po ay nag-share po ng information, mga updates po tungkol po sa mga ginagawa ng senior mm-hmm. citizens. In the same manner po, nire-relay din po ng DTI kung ano po mga programa mm-hmm. na meron kami na pwede pong sumamang senior citizens. Mm-hmm.
0: Ayan, mga ka-Golden Heart, madaming ginagawa ang ahensya natin, especially ang DTI tungkol sa ating mga karapatan as senior citizens. Ang Consumer Welfare Month ay kasabay ng Elderly Filipino Week at yan ay ngayon darating na October. Ano-ano ang pwedeng abangan ng mga namimiling senior citizens ngayong taon, lalo na sa inyong bureau?
1: Pag po Consumer Welfare Month po, mm-hmm. Ang amin pong mga activities po ay para po intended po to increase awareness po sa mm-hmm. rights and responsibilities mm-hmm. po yeah. mm-hmm. ng mga consumers.
0: Na yan ang kailangan natin mga senior citizens.
1: Kasama po ang mga senior citizens dun po.
0: Yun.
1: So mm-hmm. yan pong pinapalawig namin tuwing Consumer Welfare Month.
0: Mm-hmm. Awareness campaign,
1: yes,
0: no?
1: Yes po, mm-hmm. ma'am. At saka po hindi lang po sa rights and responsibilities, pati po iba pong mga consumer protection laws na dapat nilang mm-hmm. malaman.
0: Yan.
1: Mm-hmm. And ma'am, aside from that po, mayroon mm-hmm. kaming activities po intended also to increase yung kanilang health and well-being po. Meron mm-hmm. po kami minsan mga activities po na mm-hmm. para din po ma-supportan yung kanilang kalusugan or mm-hmm. mental activities po.
0: Oh, yeah. Nako, salamat sa inyo. Para sa lahat ng ating mga senior citizens na nakikinig ngayon, saan sila maaaring humingi ng karagdagang impormasyon tukol sa diskwentong ito? Meron bang website o ang DTI or meron kayong hotline? Paano sila makahingi ng more information, makakuha ng information about...
2: Kung may mga karagdagang katanungan po ang ating mm-hmm. mga senior citizen o paglilinaw po doon sa mm-hmm. CHOW 24-02, maaari po silang dumulog sa aming tanggapan sa 7791-3150 or 49.
0: Mm-hmm.
2: Ayun po. Pwede rin po silang lumapit sa Office of the Senior Citizens Affairs.
0: Mm-hmm.
2: Opo.
0: Oo. Sana ang ating OSCE alam lahat ito, no? Umaasa tayo na alam nila kung paano nilang sagutin ang mga tanong ng ating mga senior citizens. Dahil sila yung naandyan sa mga komunidad, sa barangay, kasi naandyan yan sa mayor's office, sa ating mga cities and municipalities. Kaya magtanong lang kayo. Baka meron pa kayong huling mensahe na lang para sa ating mga ka-Golden Heart. Una muna si Chip Emma.
1: Gusto lang po naming ipalating din po na yun pong ating application ng senior citizens, special discount sa senior citizens po, hindi lamang po DTI ang nag-implement niyan. Meron din pong DA at saka DOE po. Mm-hmm. So yung mga particular concerns po na ang may jurisdiction po ay ang DA mm-hmm. at ang DOE po, maaari pong dumiretso po sa kanila mm-hmm. Kanyang mga inquiries po.
0: Mm-hmm.
1: Gusto lang po namin malaman ninyo na marami pong basic necessities and prime commodities na entitled kayo sa 5% discount.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Hindi lamang po nasa jurisdiction ng DTI po.
0: Mm-hmm. At pati Department of Agriculture
1: yes,
0: din.
1: Yes, po, at saka DOE ma'am.
0: Mm-hmm. Si Miss Shirley.
2: Ay, opo.
0: Ano masabi mo?
2: Ayun po, kung meron pa po kayong karagdagan, pwede po kayong sumulat sa amin, sa DTI, sa CPAB, at tti.gov.ph po. So, sumasagot po kami doon ng mga inquiries, clarifications po regarding po sa inyong mga karapatan.
0: Maraming salamat, Ms. Emma Panopio, Division Chief, CPAB, Consumer Advocacy Division, at Ms. Shirley Vasquez, Senior Trade Industry Development Specialist. Sana maimbita namin kayo muli at sana din maimbita namin kayo pagka meron kami mga events sa komisyon. Ngayon naman, muli nating tunghayan at silipin ang Senior Citizen Center sa Los Baños, Laguna na mag-iisang taon na mula nang maitayo noong May 28, 2025. Sa pamamagitan ng Municipal Government na Los Baños at Provincial Government Laguna na isakatuparan ang pagtatayo ng center. Sa pamamagitan ng isang bago at modernong pasilidad na ilapit po natin ang mga senior citizens ng sa kanilang lugar ang mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nagkaroon din sila ng lugar kung saan pwedeng maglibang, mag-relax at makihalubilo kasama na po dyan ang chismisan. Alamin po natin na ilan sa ino-offer ng Los

bisitahin po ninyo ang inyong Senior Citizen Center na located sa Roda Subdivision, Anos, Los Baños, Laguna. Sa mga ka-Golden Heart, maraming salamat po sa ating mga panauhin mula sa Department of Trade and Industry sa pagbibigay linaw sa napakahalagang paksa na ating tinalakay. Sa ating mga mahal na senior citizens, huwag po kayong mag-atubiling sulitin ang inyong mga benepisyo o pribilehyo. At sa mga kaanak at caregivers sa mga older persons, malaking tulong ang inyong gabay para masigurong napapakinabangan ng ating mga nakatatanda ang mga benepisyo para sa kanila. Maraming salamat din sa mga tumutok sa atin ngayong hapon. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, mga ka-Golden Heart!

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
11: GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.

0: They need boring.
1: Radio Magazine.
2: 12:78 a.m.
1: Radio Magazine. 12:78.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan ang kahapunan.
1: 66 Informasyon.
6: GIS, your general information station.
2: Radio Magazine. 12:78 a.m.
7: Radio Pilipinas.
8: Radio Publiko.
7: Radio Pilipinas.
9: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
11: Green Mindset.
10: Sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radio Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radio Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
10: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radio Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radio Magazine 12:78 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website. I-search nyo lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ito po no, yung tanong na atin pong sasagutin kung bakit nga ba hindi na dapat nating gamitin ang mga hayop bilang representasyon ng negatibong ugali nating mga tao. Yan po yung pag-uusapan at pagkukwentuhan natin. And at the same time, syempre, alamin po natin ang advocacy nito pong youth-led group na ito. Ito pong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife o NWild. Makakasama po natin sa kwentuhan ng ngayong hapon ang kanilang co-founder and acting chairperson na si Mr. Romnick Taladro. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
12: Hi, man. Good afternoon lahat ng mga taga-talaro natin at taga-parinig.
9: Yes, sir. Ako, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po ngayon sa amin. At ipakilala po no, itong inyong organisasyon. At bilang simula, sir, nakukwentuhan nyo na po kami kung sino po ang kasama ninyo, sino po kayong nasa likod nitong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife at paano po kayo nagsimula.
12: Thank you, Manuel. Ang Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife, or shortly ANWWEND, was founded on February 12, 2025. Ako, Ramli Kita Ladro, you may call me Nick. At isang teacher turned conservationist. Kasama ko dito si Kenneth E. Aaron, isang biologist. We are a volunteer-based and youth-led advocacy group na nagtutulungan para magsilbing boses ng ating mga overlooked species. We have more than 30 members sa ngayon na nagmula pa sa iba't ibang parts ng Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. We are the kabataan na nasa likod ng ANWWEND. Most of us are young scientists, conservationists, teachers, students, artists, at iba pa. United kami para sa common goal for the conservation of Philippine biodiversity. We started as a voice para sa mga millipedes or diplopods na madalas kinatatakutan at patayin dahil sa maling information, or baka naturally cringy looking lang sila para sa iba kasi they do have many legs. But later on, we realized na dapat hindi lang millipedes kasi hindi lang sila yung mas nakakaranas ng misinformation, naging victim ng hate, kasi marami pang iba na considered enigmatic and non-charismatic species na nangangailangan din ng boses natin. So there, we realized na napakarami pa sa kanila ang hindi nabibigyan ng pansin sa mainstream conservation. And as one of the, 17 megadiverse countries in the world, mayaman tayo sa sari buhay at itong mga buhay na ito kailangan din ng protection.
9: Mm-hmm. Ayun, no. Ito po, no, sila po yung nasa likod nitong ANWWEND. Ako, pasimplihin na lamang po, no, ANWWEND po itong pangalan ng kanilang organisasyon. At tama po ang inyong narinig na sila po, no, ay mga kabataan. Mga bata po itong nagsusulong ng conservation ng atin pong wildlife. At sir, bigyan lamang po natin, no, ng emphasis yung inyong kwento na nagsimula kayo for advocacy para sa millipede. Any more story bakit dito nagsimula at paano lumawak yung inyong advokasya at kayong mga kabataan ang nagtutulong-tulong para magpatuloy ito?
12: Yes. Nagsimula kami sa millipedes kasi, last time pumunta ako sa Mandoyog Hill dito sa Banga Aklan, nakita ko ng parang worm-like creature. So at first, it was a novel species for me. Bago ko lang siya nakita at ang sabi ko, worm. So I know na hindi ako sure doon. Ang sabi ko, worm lang na may paa. So pag uwi ko ng bahay, nag-search ako, then I found out na isa pala yung millipede or diplopod. So isa yun sa mga legiest creatures sa buong mundo. Marami akong nalaman. So dahil konti pa lang yung idea ko pagdating sa species na yun, and I am so eager to know more about it, so I delved deeper. So I took my phone, nag-research ako, ano ba yung hayop na ito. So nalaman ko na yun pala ay isang millipede, may two pairs of legs per segment, meron siyang haplo and diplo segments, isa siyang arthropod na nagbibigay tulong sa atin, lalong-lalo sa ating forest floors na makatulong sa pag-decompose faster yung ating mga leaf litters at iba pang mga organic materials. Then sa pagbabasa ko ng mga references sa internet at kahit naman sa mga printed media, ay nakita ko na marami pala silang kinakaharap na mga environmental factors din na nagiging concern sa kanilang survival. Unang-una, tinanong ko yung parent ko, ano ba yung pagtingin nyo sa millipede, or ang tawag namin dito sa Aklan is bayod? Ang direct na sagot nila sa akin ay, nakakamatay yan, nakakabulag. So bilang isang tao na nagbasa ng kanilang ecological importance at saka ecological roles, mas na-realize ko unang-una yung karapatan nila at halaga sa ating environment. So nasad ako na marinig mismo sa parents ko na yun yung kanilang naging preliminary perspective pagdating sa hayop. And dun ko na-realize na, ang millipede pala ay kaibigan natin. But then, nakakalungkot na kahit yung mga taong nasa ground na dapat first hand, sila yung ating kaakibat, kaagapay sa pangangalaga ng ating mga wildlife, ay sila yung may perspektibo na negatibo. At hindi ko rin naman masisisi kasi kulang tayo sa awareness talaga. Kulang tayo sa mga nagpapatupad, nagpapaabot para mas maging informed pa yung ating mga residente pagdating sa mga sites or spaces na present yung mga ganitong species. Then I started my fascination sa millipedes and sabi ko parang spirit animal ko na siya. Marami akong nakita na species, I think dito sa Aklan more than 10 species na. Doon, kinokolekta ko yung mga datos, nag-aaral ako pagdating dito, though I am not a biologist by profession kasi teacher ako. Pero I read a lot of papers pagdating dito. At doon nagsimula talaga yung biggest foundation ng realization namin na hindi lang pala millipedes yung isa sa mga pinakasusuklamang hayop dito sa Philippines. Ang dami pang mga hayop na hindi kilala, namamatay lang, sinasagasahan ng intentional, minsan pinapatay kasi kinatatakutan or ina-attach sa mga beliefs na wala namang scientific evidence kung totoo ba o hindi. So marami sa kanila ang namamatay lang and we don't know kung ilan ba sa kanila yung nagiging extinct na hindi pa natin na-discover.
9: Mm-hmm. So yun, no, mula dito sa maliit na buhay nitong millipede na ito, ay mayroon ng mas malaking advokasya itong N-Wild. At sa tulungan nito, no, ni Sir Nick ay talagang katuwang yung mga kabataan na kanyang kasama ay naniniwala tayo na mas lalawak pa itong pagbibigay impormasyon at kaalaman patungkol dito sa mga ganitong uri ng hayop. At sir, kami po na very curious dahil kayo ay mga kabataan. On an average, gaano po kayo kabata na actively participating dito po sa N-Wild?
12: Ako ay 25 years old. Nagsimula kami last year, so ako po ay 24 that time. So yun din yung isa sa mga challenges namin na sinasabi ni sobrang bata ko pa sa field na conservation. Paano daw namin nasusustain o namamanage yung group, lalong-lalo na medyo technical yung area ng conservation. So, kinukonsider naman namin yung mga ganitong sites nang galing sa public, but then we still continue na gawin yung mga bagay na sa tingin namin tama, hindi nakaka-apekto sa panlahat. When it comes to negative naman, kasi I think wala naman siyang negative mong epekto, kundi nagiging positive pa. Mas nagiging engaged yung ating youth, yung ating mga students, yung ating mga advocates. So yun, bata pa talaga yung karamihan sa amin. Yung youth-led talaga yung naging target. But before we started na baka pwede siyang maging open sa lahat, but then may mga advice din na natanggap ako from my colleagues na mas better din na bata talaga yung involved dito kasi nga yung mga bata ngayon, sila talaga yung may mas boses. Marami ng creativity na naipapakita both online or physical settings. Malaking tulong talaga ang mga kabataan pagdating sa mga ganitong usapin.
9: Mm-hmm. At sa usapin naman po, no, ng conservation, wala po itong edad at naniniwala tayo na ang mga kabataan ay malaking tulong at sila talaga dapat yung highly involved sa mga ganito pong pagkilos. At pag-usapan po natin dahil naging malaking realization ninyo yung kakulangan ng kaalaman at tamang impormasyon ng publiko. In particular, ano yung mga ginagawa o mga inililunsad na gawain ng N-Wild na mas nai-involve pa natin yung atin pong mga kabataan?
12: For that, ang mga advocacies ng N-Wild ay participatory conservation talaga para sa ating underappreciated or overlooked species and habitats. Hindi namin sinasabi na titigil na ang conservation sa ating mga charismatic species, kundi mas dagdagan pa yung powers para mas maging holistic or maging wide yung scope or coverage ng ating conservation efforts. May mmga awareness campaigns kami, youth leadership initiatives at collaborative initiatives na naglalayong makapagbigay ng tamang information or accurate talaga yung aming target para sa Philippine biodiversity, lalong-lalo na sa ating overlooked species. Yung mga hindi kilala, mga kinatatakutan or mga biktima ng information sa yung mga species na ina-attach natin sa ating mga cultural beliefs, sa ating mga misinformed na mga ideas na nanggaling lang sa internet, walang screening, mga ganun. Guided kami ng aming tatlong pillars. Unang-una, sasabihin ko yung advocacy for underappreciated wildlife. Yung talaga yung pinakatungtungan o sinasandigan naming paalala o advocacy na kailangan mayroon tayong focus na yung ating conservation initiatives nakatarget talaga na mas iangat pa yung ating appreciation and awareness pagdating sa underappreciated na mga wildlife species. Kasama na dito yung hayop, halaman, mga fungi at iba pa. Hindi lang tayo nakafocus sa pinakamaganda, sa pinakamakulay, sa pinakamalaki. Kasi ang dami pang mga maliliit kasi you know sa animal kingdom, ang daming arthropods na namamatay lang. Tinataniman ng galit, hate, hindi siya na-appreciate kasi yun lang, detail, mga ganun. Yun talaga na ma-develop mo na yung kanilang awareness at appreciation. Pangalawa naman is ma-empower yung ating mga youth for conservation. Kasi yun know, nga, as we shared earlier, na napakalaking tulong talaga ng youth bilang mga or kabataang may power talaga when it comes to creativity, communication. So, kailangan natin silang ma-empower para mas maging sustained pa dahil yung ating mga technicals na mga adults, yung ating mga elders, marami na silang nagagawa. Kailangan dagdagan pa nating mga kabataan. At pangatlo naman, naniniwala talaga kami sa power ng engagement sa communities. Kaya nga, pangatlo namin pillar, yung participatory environmental action. Hindi lang technical, kundi sinasama namin dito yung socio-cultural. Kasi we believe that, you know, engaging communities or local communities and indigenous cultural communities and indigenous peoples sa ating conservation initiatives, mas nagiging holistic yung ating approach. Hindi lang na i-instill natin sa minds and works ng ating mga communities dahil sila yung first hand na nasa sites, nasabihin natin, ay dapat ipatupad natin yung Republic Act 9147, yung Wildlife Resources Act, mga ganun. Kasi may mga portions dito or provisions na, you know, hindi naman natin pwedeng sabihin na against, pero nagko-contradict doon sa kanilang mga sinusundang batas din at mga pamamaraan stated sa IPRA. So kailangan na consider natin at matimbang kung ano ba yung dapat na maging approach or strategy natin pagdating sa mga ganitong inisyatibo. Dapat ba i-balance yung ating technical at social na area? Or dapat ba considered lang yung technical kasi masyado siyang technical at endangered na yung hayop? Kailangan scientific na lahat ng ating methods. Or pwede ba medyo light lang yung ating approach na pwede natin i-adapt yung indigenous strategies or management ng ating mga communities na masasagot naman natin or ma-address yung mga concerns sa environment na ito lang muna yung gamit. Pero yung sa amin talaga, syempre participatory talaga, involve yung ating kabataan, LGBT, yung ating elders, single parents, lahat ng sa community, we believe regardless of age, status, lahat sila may boses. Kaya nga sa pinaniniwalaan namin na every voice counts, na lahat may kayang sabihin, lahat may kayang maiambag, at hindi naman lahat tama, hindi naman lahat mali. So dumadaan yon sa ang mga bagay na ito sa considerations kung ano ba yung mas maging effective para makapag-build tayo ng path na mas maganda para sa kinabukasan ng ating wildlife na walang bias, walang gaps, at walang pagkamuhi sa bawat species.
9: Mm-hmm. Napakaganda po no, ng pundasyon ng inyong organisasyon na community involvement. Talagang yung ma-involve po natin, mabigyan natin ng tamang impormasyon yung atin pong mga kababayan sa ating local communities, sa grassroots. Ito po yung magandang ma-take natin para ma-inform po talaga natin yung ating mga kababayan. At dito po sa mga larawan na inyong ibinahagi, nakita po namin na kayo po ay bumisita sa ating mga elementary students knowing their age. Kamusta po yung naging pagtanggap nila dito po sa mga impormasyon na ibinabahagi nyo patungkol dito sa mga hayop na hindi natin madalas mapansin o mga hayop na madalas ay kinakatakutan natin? No?
12: Yes po. Doon po sa picture na may mga elementary pupils, yun po ay nasa project roundup led by one of our member advocates na si Jed Nicole Harme. Collaborative efforts po ito pagdating sa conservation ng ating mga hated species or yung mga overlooked na wildlife at sa pag-prepare or pag-process ng ating soil for better farming. So parang integrative approach po siya. So of course, kung iisipin natin, ay madali lang yan kasi mga pupils lang, masyadong malayo. Pero sa case namin, mas mahirap pangaralan, mas mahirap magbigay ng information, lalong-lalo na sa mga bata na masyadong ang lalim ng imaginations. Mm-hmm. Minsan yung mga inquiries nila out of this world na paano po natin i-preserve yung mga crocodiles na may anim na paa, ganun yung mga questions sila, too playful. So minsan kailangan talaga accurate pa rin yung data at at the same time engaged pa rin willingly yung ating mga pupils. Dito naging masaya talaga kami kasi na-explore talaga namin yung mga sites na medyo nahirapan kami but then na-develop din yung aming communication skills. Pagdating naman sa mga questions nila na address naman namin at mas naging effective kasi yung mga bata, tinatanim talaga nila sa utak nila kung ano yung mga nakukuha nila. At minsan, nakatanggap din kami ng mga positive feedback and responses from their parents na, ay, ang saya namin kasi nakita namin sa post nyo sa Facebook na yung mga bata namin engaged doon sa activities ninyo, nalaman nila na ay hindi pala dapat patayin yung ating mga worms, ay hindi pala dapat patayin yung millipedes kasi tumutulong sila na mas maging rich pa ang ating mga organic matters or ang ating mga fertilizers sa gubat, lalong-lalo sa farming. Nakakatulong sila kasi nakakalibre tayo, nakapataba, kasi sila yung sa natural process, mga ganun. So, parang it's a transfer of knowledge na kahit sa mga bata, natuto din yung mga parents nila. So doon talaga kami mas naging masaya kasi yung mga naituro namin doon ay nagkaroon talaga ng relay, nagkaroon talaga ng kumbaga transfer of knowledge na yung parents mismo nagsabi sa amin na ay ang dami namin natutunan sa pakikinig lang din mismo sa mga anak namin. So, ayun, parang naging foundation din namin yun, naging happy moments na at least naging effective by qualitative data yung aming mga naging approach pagdating sa conservation.
9: Mm-hmm. Yeah. So yun po, no? Kung talagang paglalaanan ng oras at panahon ay talagang naniniwala tayo na mas mauunawaan po ng ating mga kababayan anuman po yung edad itong ipinaglalaban at itinataguyod na advokasya ng NWILD. At marami na po kayong nabanggit na ng mga impormasyon, mga dagdag kaalaman para sa ating lahat. Pero bukod po dito sa Millipede, pwede niyo po ba kaming bigyan, kwentuhan ng ilan pang mga trivia patungkol po dito sa mga enigmatic and non-charismatic species na ito na madalas niyo pong ibinibigay din na halimbawa during your actual visit po sa iba't ibang mga lugar?
12: Oh yes, I'll be happy to share. Enigmatic and non-charismatic species are, you know, are those animals or plants or fungi na madalas hindi talaga natin pinapansin. Sila yung mga madalas misteryoso, hindi appealing sa mata natin, sa publiko, tulad ng mga millipedes or diplopods, cave spiders, moses, some amphibians, reptiles, and even mammals like the Visayan leopard cat. Kasi sila talaga yung mga hindi talaga nasa mainstream na media. Kapag tinanong mo yung isa, dalawa, o kahit 10 tao, hindi nila alam kung ano ba yan. Para saan ba yan? Ano ba yung roles nila sa ecosystem? Baka sabihin pa nila, pag namatay yan, hindi naman tayo maapektuhan. Mm-hmm. May mga ganong sites na binibigay yung ating public pagdating sa enigmatic and non-charismatic species. And we have thousands of them dito lang sa Philippines. Hindi talaga sila nabibigyan ng oras para pag-arala. Most of the time, hindi species, these species are not covered sa mainstream conservation. Karamihan sa mga ito ay mas attracted sa charismatic species. At lalo na yung mga malalaki, makukulay, yung mga fluffy, yung mga flamboyant, yung mga cute or iconic na tulad ng Philippine eagle or tamaraw. Pati na rin sa mga cuddly natin ng mga pets like dogs and cats. Dahil dito, yung mga maliliit, elusive, or kahit hindi visually appealing ay nai-ignore natin ng public or kinatatakutan. Yun yung medyo sad na part na maliban sa hindi na natin pinapansin, ay binibigyan pa or nagtatanim ng takot at ng misinformation pagdating sa mga species na ito. So ang ilan sa mga kanila ay naiugnay pa sa mga beliefs at misinformation na nakakatakot sila. Halimbawa, sinasabi ng lahat na ang bats daw ay carrier or vector ng mga sakit. Yun yung isa sa mga nakakalungkot, lalo-lalo na sa COVID. Ay, bakit may bat ka? Ibig sabihin, may virus yan, mga ganon. Mm-hmm. Sa Philippines naman, nakakamatay daw, nakakabulag, nakakasunog ng balat. Though may mga ganong parts, pero hindi siya clear, hindi accurate yung pag-deliver ng ating mga datos. Mm-hmm. Pagdating naman sa snakes, salot daw sila, kasi sa according to the biblical accounts, sila daw yung mga demonyo. Sorry to use the term. Parang ganon. So in reality, all these species have critical, you know, ecological roles sa kanilang native ecosystems. Tulad ng pag-maintain ng balance ng environment, nutrient cycling, like what millipedes do, pest control, pagiging food source mismo bilang mga prey, pollination, yeah. At kahit sa folk medicine. Lalong-lalo na sa ating mga kultura, livelihood, ang dami nilang gamit. Ang dami nilang naitutulong. We believe that part. At all of these species cannot, you know, speak for themselves. Kaya kami sa NWILD ay nag-advocate talaga kami na sa ang conservation ay hindi lang para sa, you know, charismatic animals. It should include all species because they all matter. And again, we are not calling to stop conservation efforts for charismatic species kasi wala namang mali sa pag-conserve ng lahat ng animals kasi yun talaga yung tinatawag namin. Ang amin lang call ay, and what we are doing now is to be the voice of those that are often overlooked, di ba? So, maglaan lang tayo ng mga bosses, maglaan lang tayo ng mga actions and efforts na nakakover din yung iba pang wildlife. Kasi yung iba, you know, may mga funding na sila, may mga tao na nagtatrabaho para doon, pero sa enigmatic wildlife, kulang pa. So, kailangan pa nating dagdagan yung ating mga volunteers. Kailangan pa nating mas palakasin pa yung ating mga bosses. Kailangan pa nating mas damihan pa at lakihin pa yung ating hakbang na mas malaman ng public na maliban sa mga colorful birds, maliban sa mga malalaking sungay, maliban sa mga napakagandang mga hayop, meron pang iba na equal din yung kanilang roles na ginagawa sa ecosystem at nangangailangan din ng tulong dahil sila din ay threatened. Yun po.
9: Mm-hmm, ayun po, no. Iyon po, no, yung simple pero napakahalagang advokasya na ipinaglalaban po ng EndWild na hindi lang dapat tayo nakatuon doon sa mga sikat at pinapangalagaan na ng mga hayop. Ito pong mga maliliit at maaaring hindi kaaya-ayang mga hayop at halaman ay kinakailangan din pong maging bahagi ng ating conservation efforts at atin pong mapangalagaan. Kaya naman po, para sa ating mga kababayan na gusto po ng dagdag kaalaman, ako sundan nyo lamang po ang social media platforms ng EndWild dahil doon nyo po makikita yung mga dagdag kaalaman at impormasyon na kanilang ibinabahagi. At sa lahat po ng mga ibinahagi nyong impormasyon and with all your experiences sa pagbisita at pagkausap po sa iba't ibang edad ng atin pong mga kababayan, kung i-assess nyo po sila, kung i-rate nyo po itong level of awareness ng publiko dito po sa mga enigmatic species na ito, 1 to 10, gaano lang po, no, yung level ng awareness ng mga kababayan natin dito?
12: From 1 to 10, mm-hmm, siguro sa personal ko na,
9: mm-hmm,
12: I think mga nasa 2 or
9: 3.
12: Mm-hmm. We base our moves sa mga published scientific articles at shared stories sa mga communities based on how we observe the public pagdating naman sa enigmatic and charismatic wildlife. Hindi talaga sila matunog or kilala. Marami pang hindi naka distinguish ng moth sa butterflies,
9: mm-hmm,
12: hindi nila nati-distinguish yung difference between millipedes and centipedes, toads and frogs, and many more. Dahil hindi masyadong contextualized ang learning sa Philippines, maraming Pinoy ang mas aware sa lion sa Africa kaysa sa Visayan leopard cat natin sa Panayot Negros, mas kilala pa nila ang ostrich kaysa sa native hornbills natin. Nakakalungkot iyon, pero at the same time nakaka-encourage din kasi marami na rin gustong matuto about wildlife ngayon. Dumadami na rin ang mga orgs and content creators na nagsishare sa ating social media ng accurate information, though marami din na medyo sideways lang yung kanilang path. Hindi magkaano kalalim yung pag-conduct ng research, nakaka-apekto din yun sa awareness ng ating public. Kahit mababa man ang awareness sa ngayon, we are happy to see na may growing interest and effort to learn more about our local biodiversity, at dito rin yan nagsisimula talaga yung pagbuo ng ating awareness at appreciation. Yun lang, nakakalungkot kasi sa personal assessment ko, baka mga 3 or 4, mga ganun siguro.
9: Mm-hmm. So talagang mababa pa po, no, yung level of awareness ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po natin, hindi naman natin ito pwedeng sukuan. Hindi pa po huli ang lahat at hindi po dito natatapos. At katuwang ang EndWild at yung iba pa nating mga katuwang na organisasyon at conservationist, ay naniniwala po tayo na anytime soon ay mas lalawak at madadagdagan po yung kanilang kaalaman tungkol dito. And with your rating na ibinigay po, no, talagang mababa, any recommendation po sa atin akadim, sa atin pong pamahalaan upang mapalawak po yung kaalaman ng ating mga kababayan patungkol sa wildlife conservation, lalo na po dito sa mga ganitong enigmatic species?
12: As we firmly believe, kailangan talaga magsimula ang lahat sa awareness at appreciation. Kailangan maintindihan ng communities na may mga mahalagang hayop at halaman at fungi or kahit anong wildlife na makikita sa kanilang sites or kahit sa ibang regions, para sila mismo yung magkaroon ng boses na ilaban talaga yung proteksyon ng mga hayop na ito at halaman. Kasi sila din yung nagbibigay ng demand na our government should make actions para protektahan ito. Kasi kung tayo mismo walang awareness at appreciation, magbibingi-bingihan lang tayo. Samantalang yung gobyerno, hindi din sila gagawa ng action. So, yun yung sa perspective ko. Though may mga actions naman sila, pero hindi talaga covered yung ating karamihan sa enigmatic and non-charismatic wildlife. So, yung mga tao talaga is may power tayo, may boses tayo na sumigaw. Paglaban kung ano man yung nararapat para sa ating environment, kung ano man at sino man yung mga dapat i-covered pagdating sa actions na ito. And I think there are so many ways to contribute to expand our knowledge, also coming from the recommendations ng iba pang mga conservation herbs sa Philippines, Haribon, Philippine Eagle Foundation, at iba pa. We encourage yung pakikisa sa accurate science communication campaigns, also makibahagi sa mga citizen science projects or initiatives at inclusive outreach. Dahil dito, through proper engagement, mas nagiging deep yung ating connections ko at pag-intindi kung ano ba yung conservation, ano ba yung participatory approach. Do research, magbasa talaga at magtanong. Isa pa mag-engage sa mga communities kasi we believe this one is one of the best approach na ginagawa talaga namin. Kasi yung mga stories nila, it's worth noting. Yung mga stories on the ground na nagiging strong foundation ng ating mga actions para sa conservation initiatives at approaches, nakakabuo tayo ng mas magandang strategies kasi natitimbang natin yung mga technical at social or socio-cultural na part. Consideration ng RKSP, ng local context, kahit sa mga published qualitative papers, nakukuha natin yung mga datos na nag-guide sa atin to provide informed decisions, scientific or technical strategies. Napakarami pang mga paraan para mas mapalawak pa natin yung mga kaalaman pagdating sa wildlife conservation. Sa mga schools naman, since wala pa talaga tayong established na environmental education, parang integrative method lang yung ating ginagamit. So, mas bigyan pa natin ng weight or bigat yung pagkakaroon ng knowing ng mga kabataan kasi sila talaga yung malakas talaga yung chance na mas mahubog yung kanilang pag-iisip pagdating sa wildlife, yung ating mga kabataan. Malaki yung kanilang magiging ambag sa pag-abot at pagparami ng information. At I hope na ating mga government, private organization, NGO, mas makipagtulungan pa para mas mapalawak pa ang abot ng ating mga information pagdating sa enigmatic and non-charismatic species.
9: Talagang kailangan pong magsimula muna sa appreciation and awareness dahil talagang kung hindi naman pa talaga natin nauunawaan, kung hindi tayo familiar, hindi natin kilala, talagang mahirap pong ipilit na magkaroon ng malasakit at pangalagaan yung mga ganito pong uri ng species. At ngayon naman sir, pag-usapan po natin itong isa sa mga naging viral po no, na inyong content patungkol sa inyong mensahe o yung panawagan nyo po na huwag nang gamitin ito pong mga hayop bilang representasyon sa negatibong ugali nating mga tao. Ano po yung mensahe ninyo? Ano po yung panawagan nyo ukol po dito?
12: We agree na naging controversial talaga siya. And, tatanong. Ang daming mga nagbabato ng mga statements na they can be against, in support, mga ganun. So, to make it clear, hindi po namin sinasabing itigil ang paggamit ng lahat ng metaphors ng hayop. Ang call po namin is to stop only those that represent human flaws. So, lalo na yung mga potential to spread negative perspective. So, the use of animals bilang negative representation ng ugali ng tao ay nakaka-apekto po sa appreciation ng wildlife. Lahat ng species ay may ecological role at dapat respetuhin. So kung ginagamit mo, for example, ay pagdoong bilang representation or metaphor or imagery ng hina, mabagal, pwede ko yun kasi wala naman siyang negative na shaping factor or para ma-shape natin yung perspektibo ng tao na ito yung magiging action ko kasi negative yung naging dating para sa akin. So, like sa recent post ng isang sikat na media, I think ABS-CBN, if I'm not mistaken, tungkol sa na-rescue na buwaya sa Mindanao, if I'm right. So if you look at the comment section, punong-puno talaga ng hate, jokes, and other negative remarks talaga. So ang mga pag-uusap tungkol sa animal protection, conservation, environmental advocacy ay mga konsepto na dapat involve yung lahat. Bata man, matanda, academics, or universities, whatever. So lahat po tayo talaga dapat may say. So news or stories about this are good opportunities for us to share strategies para mas maprotektahan din sila. So we can share in the comments kung paano ba natin ito gagawa ng action, what we can do. Pero instead, mas na-villainize po natin yung hayop, imbis na makatanggap ng care or you know, awa, simpatiya. And when conservation organization calls for efforts to protect this species, what do people often say, di ba? Why protect them? Ang dami naman nila sa gobyerno, mga congressman, mga mayor, mga senado, tapos magsasabi pa ng mga names ng mga politiko na kilala nila na nakurap or nagnanakaw. Or minsan, sinasabi nila, ay, maliit pa lang na buwaya ito, escape pa lang yan. So these comments are somewhat making us, you know, sad and unfortunate para sa konteksto ng conservation. like, it is so hard to call out for someone na orang politiko na siya ay may ginagawang katiwalaan, na kailangan pa ba natin gumamit ng simbolo, kagaya ng buwaya. So, because, you know, we can just call him out na, ay, mali itong ginagawa mo. Sure, ma'am, honorable, whatever. Kasi, nagnanakaw ka, may ginagawa kang mali. Ginagamit mo sa hindi tama yung pondo ng ating gobyerno na dapat para sa masa, na dapat para sa bayan. So, ang tawag po namin ng amin pong kampanya ay itigil na yung mga paggamit ng mga ganito or to rethink the way how we use it. Kasi may mga negative implications talaga siya pagdating sa konteksto ng conservation. Kasi kagaya nga nito na dapat nakikipagsimpatiya tayo kasi critically endangered ang Philippine crocodile. So, imbes na pag-uusap tayo na nga, ay, nakakaawa naman yung crocodile, paano po kami makakatulong? Hindi ganun yung nakukuha natin eh. Yung nakukuha natin, ang daming negative comments na wag na natin yung protektahan. Ang dami na nila sa sa Kongreso, sa Senado. So, nakakalungkot pakinggan yung mga ganong sentimiento galing sa public. At hindi lang isa, dalawa, there are hundreds to thousands of them. Kahit sa ang domains, Facebook man yan, sa X, sa IG, kahit sa printed materials, ang daming nagko-comment na ang buwaya ay politiko. Ang politiko ay buwaya. So parang interchangeably ginagamit na sila. Tapos yung tao, nasa-shape yung kanilang perception na yung buwaya magnanakaw talaga. Though hindi sila scientifically ganun. Yung kanilang pamumuhay, ibang-iba sa kung paano natin sila tingnan sa konteksto ng corruption.
9: Mm-hmm. So yun po, no, malinaw ang mensahe po sa atin ng NWild na ayaw lamang po natin, no, na itong paggamit at pag-associate sa mga hayop sa negatibong pag-uugali ng mga tao ay maging sanhi pa po, no, upang mapatuloy silang kamuhian at patuloy pong maging hadlang para sa mga conservation efforts na atin pong isinusulong. At dahil pinag-uusapan na rin po natin, no, itong misinformation, itong mga maling informasyon na ito patungkol sa mga hayop na ito, sir, pwede ba ating i-debunk itong mga impormasyon na ito? Halimbawa po, itong buwaya bilang ina-associate po, no, sa ating mga politiko. Pero sa wild, ano po ba talaga? Para lamang po magkaroon sila ng dagdag impormasyon at ma-enlighten po sila na contrary sa paggamit sa mga buwaya sa mga politiko sa wild, ano po ba yung behavior ng mga buwaya na dapat hindi natin silang katakutan, no?
12: First po, ang buwaya is an apex predator. So of course, carnivorous talaga siya. Makain na ng karne. Pero hindi pa na-record na yung buwaya kailangan pa talaga magnakaw para makakain. Hindi sila kumakain ng sobra-sobra na higit sa kaya nilang kainin. Although surface level information lang ito kasi I think ito yung medyo digestible for the public na mas maintindihan nila at makote nila yung idea na hindi talaga align yung ating mga imaging na target para sa kanila. Yung buwaya kasi kumakain lang ng enough para sa kung ano lang yung kaya niya, kung ano lang yung dapat sa araw na ito or sa buwan na ito. So minsan tinitiis nila yung I don't think kung natitiis nila or kaya nila. I think kaya nilang kumain ng matagal na panahon kahit na walang presence ng prey sa kanilang surrounding. At the same time, hindi sila nagnanakaw talaga. Hindi nila ginagawa mga pagkain ng ibang hayop para lang, though the attack of course, pero hindi sila sa konteksto ng pagnanakaw talaga. So, ibang-iba, they get only what they need, they get what is enough for them to consume. Hindi sila pumapasok sa area na patingin natin pasok na sa kung ano yung behavior ng tao. Kasi ang corruption at pagnanakaw, it's a personal choice. Hindi dapat yung parte ng ating survival, di ba? Kung kaya mong kumain ng sa araw na ito, na yun lang. Kung kaya mong kumain ng ito, yun lang. Kasi kontento ka na dapat. Yun yung area ng buwaya. Nakainin lang yung dapat. Nakainin lang yung kano yung sapat. Hindi yung kailangan mo pang mag-engage sa mga negative na mga activities, magayon ng corruption, pag-engage sa mga tao na, you know, kukuha ka pa ng mga kapartido mo, mapubuo ka pa ng strategy para makapagnakaw ng million-million or billion-billion. Walang ganun sa sa konteksto ng buwaya or kahit sa anong wildlife.
9: Mm-hmm. And sir, another po, no, i-debunk din po natin itong sa ahas dahil ito po, no, ina-associate sa pagiging mapanlin lang at sa totoong buhay po, no, alam natin itong mga ahas din na ito, no, madalas din pong biktima. Sila po yung nasasaktan, sila po yung napapatay dahil po sa takot ng atin po ng mga tao. I-debunk po natin yung behavior naman ng ahas sa wild. Kaya po hindi rin dapat itong i-associate sa pag-uugali po ng mga tao.
12: Yes po. Isa talaga yung mga ahas na lang sa nakakalukot. We have a few members sa NWild na medyo specialista pagdating sa pag-aaral ng mga snakes. Sinasabi nila na ang lungkot pakinggan kasi isa talaga yung ating mga herpetofauna, yung mga ahas, mga amphibian. Specifically pag yung mga snakes ay ina-associate natin sa mga accounts, for example sa biblical, it consider sila na traitor kasi sila yung of course, you know, ano bang tamang term? Hindi kasi ako ganun ka-religious para sabihin. Kumbaga, isa sa mga nagpahamak, I think, kay Eva at Adan. So parang ina-associate sila na demonyo talaga, yung ahas. Dahil sa ahas, tayo nagkaroon ng malalim na kasalanan sa mundo. Isa pa yung ahas, syempre, they shed skin. Nagbabalat. So parang nagbabalat kayo, peke, maidor, parang ganun. So wala pong ganun sa area ng ahas. Kaya nakakalungkot kung bakit ganun. So same din sa crocodile, since they are both reptiles, they only eat what they need, kung ano man enough para sa period na yun. Yun lang yung kinukonsume nila. Actually, may narinig ako, actually, if I'm not mistaken, parang umaabot ng more than 1 month na hindi sila kumakain. Kapag nakakain na sila ng enough para doon. So yun lang yung kinukonsume. So ganun. So parang nakakaawa talaga. Ang daming factors na nakaka-apekto kung bakit pinapatay yung ahas. Minsan may mga misinformation na sinasabing, ay, eto, cobra to, hindi naman talaga cobra. Mm-hmm. So, nami-miss ID natin yung mga hayop na venomous daw, pero hindi naman. So, regardless kung venomous siya o hindi, wala tayong karapatan para patayin yung ahas. Actually, it's okay na sabihin na takot tayo. Kasi ako, kahit ako, wildlife, takot din naman ako sa ilang hayop. Kasi it's okay na matakot ka kasi may mga predatorial instincts talaga yung mga hayop. Mga ngagat, mag-a-attack, mag-spit ng whatever poison, venom, whatever. Parang ganun. So, it's okay na matakot ka. Pero hindi okay na manakit ka ng hayop. Pwede kang matakot. So, there are so many ways para ma-drive mo yung takot mo na mas maging care and love. Pero kung hindi mo talaga kaya, pwede mo namang gawa ng strategy kung paano ka makakaibas. For example, ako takotin ako sa tuko. Kasi I think nangangagat talaga yung tuko. Tapos ang lamig ng umampi sa balat. So nakakatakot talaga siya for me. Pero hindi ko siya ina-advocate na patayin mo kasi takot ako. May mga proper ways na i-handle kung nakita mo siya tapos ayaw mo sa loob ng bahay mo. Magtuturo ka sa mga elders kung paano siya i-drive palabas. Kaso minsan ang mga tuko nasa bahay talaga, normally nakatira. So, hanggang tayo ng mga better ways na ethical sa pananaw natin na hindi makakasakit sa mga hayop. Kasi normal lang matakot kasi tao tayo. May mga limitations din na hindi natin kayang tanggapin kasi baka nagatin tayo or hindi ko gusto yung feeling or nakikringe tayo, nadidiri ka, parang ganon. So, they're totally okay para sa akin. Ang hindi okay ay yung panakit ka, lalong-lalo na yung kailangan mong tumatay at sugatan ng malala yung mga hayop just because takot ka. Hindi kasi yung valid excuse. Kasi as someone na living on a planet na shared sa mga hayop, lalong-lalo na sila yung mga, you know, una talaga. Kailangan natin irespeto din yung spaces ng bawat isa. Kung nadako man sila sa bahay natin, either sila talaga yung kanilang habitat, kaya napunta sila doon sa community. Minsan susunugin yung kanilang area para taniman for farming practices or farming procedures. Saan sila pupunta? Diba? Gagamit talaga nilang bahay, yung ating bahay. Kasi doon yung dati nilang bahay, tirahan. So yung mga habitats ng ating hayop, yun talaga yung isa sa mga concern ng environment na sinisira. At minsan ibabato natin sila, we play the victim card na

0: là mình là năng mày bù hay hay you know mày mày role na ginagampanan at yun ay mahalaga regardless kung ano man yung kanyang size, ano man siya kulay, lahat sila ay may mga malalaking papel para mas ma maintain na balance yung ating ecology dito sa ibabaw ng mundo.
1: Mm-hmm. Yeah. So yun po, valid na matakot po tayo sa mga ganitong uri ng wildlife, pero meron din pong mga tamang paraan kung paano po natin i-handle itong iba't ibang uri ng wildlife. At sir, panghuli na lamang po, paano po maaaring makatulong ang publiko at paano po maaaring makasuporta sa mga advokasya ng NWild?
0: There are so many ways na pwede maging engage ng ating public pagdating sa participatory conservation. Hindi dapat natin isipin na yung mga nasa academia, yung mga nasa universities, yung mga scientists, kasi it's too scientific pag sinabing conservation. So sasabihin ng iba, ay sila nang yan kasi tao lang naman tayo, nasa communities lang. Actually, no. I'll say a big no to that. Kasi lahat tayo, lalong-lalo na yung mga sa communities, kayong mga tao, tayong mga tao, malaki tayo, malaki yung ating mga magiging boses at ambag para sa conservation. Naniniwala kaming lahat tayo ay may boses at may ambag sa conservation. A few of the things na maaari natin gawin ng mga tao, local communities, IP, ay sa pamamagitan ng pag-join sa mga environmental campaigns, pag-share ng tamang knowledge sa communities, it should always be accurate. Kasi kung nag-share lang naman tayo ng knowledge for awareness, pero hindi naman tayo nag-research, hindi naman tama yung na-share natin, mas magkakos pa siya ng harm talaga. At, you know, mag-participate sa citizen science. Regardless kung ano yung question mo, pinanggalingan mo, ano ka man kayaman, kahirap, lahat tayo ay may karapatan na sumali sa mga ganitong hakbang. Simple acts as well of awareness, awareness raising can amplify the message na every species matters and every voice counts. Yun po.
1: Mm-hmm. At sir, syempre po, no, napakahalaga ng mindset. Mahalaga po, no, na maitanim natin yung mga tamang impormasyon. Any message, ano po yung dapat na maging mindset nating mga Pilipino sa pangangalaga po ng wildlife at syempre po, no, sa kabuuan ng pagmamalasakit sa atin pong kalikasan? No?
0: Yes, it is always something like, you know, conservation should always start with how we think, paano tanggapin yung ating wildlife. So Filipinos should embrace a mindset of respect, stewardship, and inclusivity pagdating sa conservation. Wildlife conservation must go beyond protecting only the iconic species, yung mga charismatic. It should recognize as well and appreciate the value of all forms, whether charismatic man yan or overlooked. You know, caring for nature means understanding that every species plays a role in maintaining ecological balance, and that protecting biodiversity is inseparable from protecting our culture, communities, and future. Kasi minsan, dinidisregard natin na wildlife ay wildlife. Ngayon, hayo pa talaman. Pag namatay yan sila, wala naman tayong magagawa. At the same time, wala din naman silang epekto sa atin. Actually, it's a big no. Malaking tulong talaga yung ating biodiversity, lalo-lalo sa kultura, sa ating livelihood, ecotourism, at napakarami pang bagay, folk medicine, modern medicine, ang dami nilang naiambag dito. So, hindi talaga tama na sabihin na hindi sila kasali, hindi sila kasapi sa progreso ng mundo. Kung mayroon man tayong development, hindi sila part doon. Wala tayong na-earn sa kanila. That's totally wrong. That's a very erroneous mindset. Kailangan talaga involve ang lahat, regardless kung ano man yung pinanggaling mong kultura, hayop ka man, halaman at tao, dapat tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan para mas ma-maintain natin yung balance ng ating mundo. Dahil kung wala ang bawat isa, mahihirapan yung movement, mahihirapan yung buhay. Actually, may nagsabi nga, hindi natin kayang mabuhay nang wala ang environment, ang ating hayop, halaman. Pero sila, kaya nilang mag-thrive nang wala tayo. Kasi nga, tinitingnan talaga natin na, you know, human talaga yung isa sa mga cause ng mga pagkasira ng ating kalikasan. So, kailangan natin baguhin yung ating mindset na yung mga hayop ay hindi kabilang sa development ng ating mundo. Sila po ay kasapi. Sila po ay palaging kasama sa kung ano man yung naabot natin ngayon. Parte sila ng maraming kultura. Parte sila ng maraming kwento, ng mga naratibo nating mga tao. So, kahit sa anumang anggulo tingnan, lahat po ng ating wildlife ay included.
1: Yun po, no, napakagandang mindset, respect and inclusivity. Yan po, no, yung dapat maging bahagi ng ating mindset, at lahat po tayo ay kailangan maging involved dito po sa pagkilos na ito. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman na ibinahagi niyo sa amin. At syempre po, maraming salamat sa pag-

0: magiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
1: Thank you po, Manuel. So, for us, and thank you then for sharing your platform so we can amplify our advocacy and give voice to species that are often overlooked. Together, we can spark a meaningful conversation, strengthen participatory conservation, and inspire more youth, other people, communities na mas ma-appreciate pa yung ating nature's unseen heroes.
0: Yes, sir. Naku, maraming salamat po. Muli po, no, sundan nyo lamang ang social media platforms ng NWILD para po sa mga dagdag impormasyon at kaalaman. Muli po, no, napakahalaga po ng involvement ng bawat isa. At muli nga po, no, gaano man po kaliit ang buhay, maaaring hindi man po kaaya-aya itong ilang mga hayop at ilang mga halaman na ito. Pero lahat po ito ay may malaking ambaga, lahat po sila, no, ay mayroong gampanin sa atin pong kapaligiran. Muli po, no, maaari nyo pong sundan ang Facebook page ng NWILD. I-search nyo lamang po itong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife. At sama-sama po tayo, no, na magtulungan para po mapangalagaan ano man po yung size, ano man po yung itsura nitong mga wildlife, lalo na po itong kanilang isinusulong na pangangalaga at conservation na para po dito sa mga enigmatic and non-charismatic species. Ito pong mga hindi man kaaya-aya, maaaring kinakatakutan po natin, ay lahat po ito, no, ay may malaking ambaga sa atin pong kapaligiran. Muli po, no, ang mensahe nga ng NWILD sa ating lahat, every species matters, every voice counts. Kaya mahalaga po yung inyong boses, mahalaga po yung inyong tulong sa pagsusulong ng advokasya ng NWILD. At syempre po, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. At syempre po, no, pasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan.
7: Six Information, GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
12: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
15: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
16: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
15: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
16: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
15: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
16: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
16: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine, 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
7: Agahan.
5: 66 Impormasyon,
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
23: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
24: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Kampo ni Vice President Sara Duterte pinayuhan na maglatag na lang ng ebidensya kaysa siraan at atakihin ang impeachment process. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Nababahal na si House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law umano sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Tolosa, ang ganito mga pahayag ay maaari makasira sa tiwala ng publiko sa impeachment court at sa mismong proseso ng pananagutan na itinatadhana ng konstitusyon. Ipinunto din niya na ilang ulit nang ipinaliwanag ang naging proseso sa Kamara at naibasura na rin ng Korte Suprema ang mga petisyong kumikisyon dito sa halip na questionin ang integridad ng impeachment proceedings. Sinimok ni Tolosa si Duterte na humarap at direktang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa paglilitis. Diin naman ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, 4 na taon na ang lumipas mula na lumitaw ang issue sa confidential funds, ngunit wala pa rin na ipapakitang sapat na mga dokumento upang maipaliwanag ang paggamit dito. Kaya hirit niya, mainam na maglatag na lamang ng ebidensya ang kampo ng Vice Presidente kaysa maglabas sa mga pahayag na umaatake sa proseso ng impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, puganting Japanese national inaresto ng immigration habang nagpapa-extend ng kanyang visa sa Maynila. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang puganting Japanese national habang nagpapa-extend ng kanyang visa sa kanilang tanggapan sa Intramuros, Maynila. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biano, subject ng arrest warrant sa Japan ang 38 anyos na dayuhan dahil sa paglabag sa kanilang batas. Nakumpirma rin sa record ng Bureau of Immigration na nasa blacklist na nila ang dayuhan dahil sa pagiging undesirable foreign national. I-turn over na sa Bureau of Immigration Holding Facility ang dayuhan at mananatili doon habang pinoproseso ang kanyang deportation. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Caraga magiging benepisyaryo ng first level third o level 3 hospital matapos aprubahan ng Kongreso ang panukala. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Inaasahang magkakaroon na ang Caraga Region ng kauna-unahang Level 3 Hospital matapos itong isalang sa deliberasyon ng Senado kasunod ng pagpasa ng Kamara sa Panukalang Batas. Ito ang inanunsyo ni Butuan City Lone District Representative Jose Joey Boy Aquino III sa Mindanao launching ng Legislature. Ayon kay Aquino, tatalakay na ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros ang House Bill No. 8470. Layunin ng panukala na gawing Butuan General Hospital ang kasalukuyang Butuan Medical Center upang ilagay ito sa ilalim ng pamamahala ng Department of Health. Ang panukala ay pangunahing inihain ni Aquino kasama sina House Committee on Health Chairperson Representative Seriaco Gato at House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Wasansing. Mula sa kasalukuyang 150 beds, dodoblehin ang kapasidad ng ospital sa 300 beds upang masagip ang kakulangan sa higit 700 hospital beds sa rehiyon na may halos 2.9 milyong residente. Sinabi ni Aquino na mahalaga ang batas na ito upang hindi na kailangan bumiyahi pa ng malalim o lumabas ng rehiyon ng mga may hirap na pasyente sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes.
5: Light na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
15: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
15: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
15: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pangapat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
15: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
5: Aliw na kwentuhan!
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: RG!
11: Radyo Magazine 1278.
16: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa
17: Isla!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. Isang magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Sina si Frenny Sama Reyes at ganoon din kanina naabutan natin si Frenny Rona Esperanza at ganoon din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre sa pagbatok po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayong magkakasama-sama para ating pag-usapan ang ating makulay na kultura, sining, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At para maging updated din tayo sa ating lalong-lalo na sa lagay ng panahon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At syempre, mapapakinggan nyo rin po kami sa aming official mobile application. I-search lamang ang PBS receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre nyo pong may da-download, mga ka-frenny. At maaari nyo pong mapakinggan dito ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At ito pa, mga ka-frenny, live na live din ang ating website. I-type nyo lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po, mga ka-friendly, sa ating website, maaari nyo pong mabalikan, mabasa yung ilan sa mga kwento ng ating mga naging panauhin dito po sa Radio Magazine. Mula po sa iba't ibang programa po natin yan na dito sa Radio Magazine. I-type nyo lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Kumusta po kayo, mga ka-frenny, ngayong maulan na araw? Yes po, maulan pa rin kahit kung minsan mapapansin niyo po, mga ka-frenny, na may araw, may liwanag ng kaunti. Pero kapag lumabas po kayo, ay may mahinang pag-ambon. Dulot po ito ng southwest monsoon o yung hanging habagat, ayon po yan sa PAGASA. Ito, quick update lamang para sa ating mga kababayan na may mga importanteng pupuntahan ngayong hapon at hindi may iwasan na makapagstay na lamang sa kanilang mga tahanan. Naku, asahan po natin ang maulan na weekend dito sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin po, ayon din po yan sa update ng PAGASA, no? Hanggang Sabado, Linggo, makakaranas po tayo ng pag-ulan. Kaya huwag kakalimutan po ang ating mga pananggala sa ulan, mga payong, raincoat, ano pa ba, jacket, bota, para sa mga lugar na mabilis bahain. And of course, i-follow din po ang DOST PAGASA sa kanilang mga social media account para maging updated po tayo sa lagay ng panahon. Kaya ano pang hinihintay natin, mga ka-frenny? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura, Iskultura.
3: Thank you.
0: mga ka-frenny. Siguro may ilan pa rin sa atin na kahit maulan, nakakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan, eh yung iba talaga sa atin ay hindi mapirme sa kani-kanilang mga lugar, sa kani-kanilang mga tahanan. Pero kung sakali man na nais niyo pa rin lumabas saglit, mamasyal, meron pa rin naman tayong mga indoor activities na pwedeng puntahan. At isa na nga po dito yung kakabukas na lamang na exhibit mula po sa pamumuno ng National Commission for Culture and the Arts. Ito pong pinangalang channeling o channeling Anitos. Kung saan para mas makilala natin ang pagiging Pilipino. Kumbaga, meron din po tayong mararanasan na inner ancestral spirit na tinatawag. Maaari po kayong bumisita dito sa NCCA Gallery. Dito po yan sa Intramuros, Manila mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kung saan, ito po ay likha mula kay artist Arvin Januario. Kung saan, siya rin po siyang nag-iskultor or iskultor. Siya rin po ay nagpipinta at maaari nyo pong makita ang kanyang mga obra dito sa NCCA Gallery na pinangalan ng Channeling Anitos. Maaari nyo po itong mabisita at mapuntahan hanggang buong buwan po yan ng August hanggang August 31. May mga ilan na nga po tayong mga naging bisita mula po sa paunguna ng NCCA. Kaya kung kayo man ay naghahanap ng pwedeng mapasyalan kahit pamaulan ng ating panahon ngayong weekend, maaari po kayong bumisita dito sa NCCA Gallery. Dito po yan sa Intramuros, Manila. And mula po dyan, ito, museo pa rin ang ating pag-uusapan. Pero ay lumayo-layo tayo ng onte. Pumunta po tayo dito sa Balera. Maalala natin, no, mga ka-frenny, na recently po ay kakabukas lamang ng Pambansang Museo ng Pilipinas dito po sa Baler, Aurora. At bilang kauna-unahang public program ng Pambansang Museo dito po sa Baler, mula nang magbukas po ito nitong nakaraang buwan pa nitong Hunyo, matagumpay na isinagawa ang Pambansang Museo Ating Alamin sa Paaralan, Abalik Eskwela City sa Reserva Elementary School. Nilahukan ito ng mga mag-aaral mula sa ikalima at ikaanim na baitang sa pangangasiwa ng kanilang mga guro sa araling panlipunan na sina Ma'am Arami Landrigan at Ma'am Elaine Joy Falca Santos sa pamamagitan ng masigla at interaktibong talakayan. Naipakilala ang Pambansang Museo ng Baler at naibahagi ang mahalagang kalaman tungkol sa mayamang likas at kultural na pamana ng lalawigan ng Aurora. Alam niyo mga ka-friend, maganda yung ganitong hakbang na kung saan nilalapit po natin yung mga museo mismo sa mga kabataan. Siguro para sa iba, no, parang napakasimpleng conference or parang meeting or parang presentation lamang ng Pambansang Museo dito sa ng Baler dito sa eskwelahan na ito. Pero na napakalaking hakbang po ito para sa paaralan, of course. At yung collaboration, no, between our National Museum and of course sa ating mga public school para maging madali rin po yung ating access, ano? Lalong-lalo na ng mga estudyante na mas madali nating mahikayat na bumisita sa ating mga museo dito sa ating bansa. Kasi napansin ko lang mga ka-frenny, siguro during our time na nag-aaral tayo, parang di ko matandaan kung kailan parang may bumisitang museo sa ating mga paaralan para syempre i-advocate natin ang ating mga estudyante and of course i-share din natin yung ating mga mission or vision ng mismong museo and of course ibahagi natin yung mga libro, yung mga obra na pwede nating i-offer sa ating mga kabataan. Alam nyo yan yung mga realizations natin kung minsan. Kaya sana, no, meron tayong marami pang ganitong klaseng post mula sa ating mga museo dito sa ating bansa na kung saan sila mismo yung lumalapit sa ating mga public school, even private school, sana, no, maimbitahan po natin itong mga museo. Kasi yan naman po ang layunin ng ating mga museo na ibahagi yung ilan sa mga artifacts, di ba? Usually dito po sa ating programa, binabahagi po natin yan, yung mga artifacts na pwedeng makita ng mga bisita na maaring bumisita sa inyo pong mga museo. Kaya good job! Yan, maganda pong balita yan na mailapit po natin ang ating mga museo dito sa ating mga paaralan. At mula dyan, mga ka-frenny, ito, meron pa tayong isang oras para humabol, mga ka-frenny, sa mga nais pong makabisita ng ilang mga fair. Maaari pa kayong humabol dito sa GSIS Historians Fair 2026. Kung saan official nga pong binuksan ng GSIS ang Historians Fair 2026. Na kung saan pinangunahan sa pagkakaroon ng ribbon cutting ceremony. Kung saan maaari nyo pong mabisita ang iba't ibang booth ng ating mga katuwang na institusyon at tuklasin ang kanilang mga tampok na exhibit, publikasyon at programang nagtatampok ng mayamang pamana ng ating kultura. Nakita natin sa ilang mga posts nila, nandiyan ang National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, National Museum of the Philippines at marami pa pong iba. At bukod dyan, sa mga exhibit at mga booths na maaari nyo pong makita, ay nagkaroon din, matagumpay na naisagawa po yung lecture para sa tapat sa watawan. Ito po yung mula sa pangunguna ng NHCP. Ito mga ka-friendly, maalala ko lamang nitong nakaraang flag days natin nitong Mayo na kung saan ay meron tayong binahaging meron akong info ni Beshi Hazel Morada, ang ating host ng programang Pasyal Pinas, kung saan kanyang binahagi yung importansya natin sa pagrespeto, yung mga dapat natin gawin at iwasang gawin towards sa ating pambansang watawat. Na ibahagi po sa atin ng NHCP na maaari nyo po silang lapitan kung sakaling nais nyo po silang magsagawa ng lecture tulad po nitong ginawa ng GSIS, Museo ng Sining, tungkol sa tapat, yung sa kanilang programa na tapat sa watawan. At maaari pa nilang dalhin si Yanni, yung cute na cute na si Yanni. Nasabi ko nga kay Sir Aljan Conciliado, ang isa po sa ating mga history researcher dito sa NHCP, ay parang ang bango-bango po ni Yanni. Ayan, maaari nyo pong imbitahin ang NHCP, ganun din si Yanni, para magsagawa po ng lecture tungkol sa kanilang advocacy na tapat sa watawat. At syempre, wala po itong bayad. Kaya taos puso rin ginagawa ito ng ating mga kababayan na dito sa ng ating mga kasamahan, mga kaibigan dito sa NHCP para mas lumawak po ang ating kaalaman patungkol sa pagrespeto sa ating pambansang watawan. Nako, para sa mga kababayan natin, yung mga malalapit lang dito sa Quezon City, or mga pwede pang talagang humabol, pwede pa po kayong pumunta dito sa GSIS Museo ng Sining. At para sa iba pang impormasyon, maaari nyo rin pong bisitahin, i-search nyo lamang ang GSIS Museo ng Sining para sa kanilang schedule. Alam nyo, napansin ko nga rin, no, maganda na may mga ganyan po tayong mga museo sa ating mga kaibigang institusyon sa ating pamahalaan, sa ating mga agencies na hindi natin naakalain na may kanya-kanya nga pong museo. Kasi 'di ba usually po yung ating mga museum merong mga designated area para sa ating mga local artists. Kasi matatandaan ko talaga na sa lahat ng mga naimbitahan nating mga museo, talagang may nilalaan po tayong espasyo para sa ating mga local artists. Kaya sana yung mga ganitong fair, Historians Fair, hindi lamang yung ating mga historians yung ating maimbitahan, kundi lahat po ng ating mga kababayang Pilipino. Samantala, kaugnay naman ito sa pagdiriwang po natin ng buwan ng kasaysayan. Dahil po ngayong buwan, balikan po natin na ulitin natin. Ngayon pong buwan ng Agosto ay atin pong ipinagdiriwang ang buwan ng kasaysayan mula po sa pamuna ng National Historical Commission of the Philippines. And since ngayon nga po ay nag-umpisa na, ay ilan sa mga inaabangan po natin at naibahagi po sa atin no, ni Sir Joseph yung kanilang plotting history series. Kung saan ay mangunguna po dito yung mga Southern Luzon Museums po na pinapangalagaan ng NHCP. Kung saan asahan po dito sa Plotting History Series ang ilan sa mga lectures, seminars, even mga games, mga palaro. At ilan sa mga pagtatanghal na nagpapakita ng pagmamahal natin sa ating kasaysayan. Umpisahan natin dito sa Series 1 ay entitled Reconcentration Camps in Batangas During American Colonization. Ito po, actually ito ay nagsimula na kahapon. At bukas naman, abangan po natin ang Series 2 na Cavite Saysayan. Cavite Saysayan na yan, 2026. La Fundación de Cavite El Viejo, isang pagsusuri sa ilang dokumentong historiko tinggil sa pagkakatatag ng bayan ng Cavite. Sa Series 3 naman, sa darating na August 13, ito po yung Felipe Agoncillo, Galicano Apacible, and other Filipino diplomats during the First Philippine Republic. Ito po'y gaganapin sa August 13 sa Museo Nina Marcela Marino at Felipe Agoncillo. Dito po yan sa Taal, Batangas. At sa Series 4 naman, Alias, a Tool for Revolutionary Warfare sa August 26. Gaganapin po yan sa Museo ni Baldomero Aguinaldo, Binakayan, Cavite, Cavite. Sa Series 5 naman, Funerary Heritage Talk, Obsidian and the Secondary Burial Jars, The Case of the Ulilang Bundok Site in Batangas, nagaganapin po sa August 29 sa Nagcarlan, Laguna. At para sa Series 6 naman, ang panghuli, ang Pinoy Abroad, Pepe sa Ibayong Dagat, sa darating po yan na August 30 sa Rizal Shrine, Calamba. Yan nga po yung nabanggit sa atin ni Sir Joseph mula po sa NHCP na month-long celebration tungkol po sa ating pagdiriwang natin ng buwan ng kasaysayan. Kaya asahan po natin, no, umpisa pa lamang yan na maimbitahan natin mostly yung mga museo under po or pangangalaga ng NHCP. Samantala, iniimbitahan naman tayo ng National Museum of Fine Arts. Damhin ang kaibuturan ng pagiging Pilipino sa pagiging o sa pamamagitan ng mga obra ng pintor na si Juvenal Sanso at tuklasin kung paanong umunlad at hindi lamang ang kanyang estilong artistiko kundi pati na rin ang kanyang pagmamahal sa bansang ipinagmamalaki niya na tawagin bilang kanyang tahanan. Ito po yung Sanso Pusong Pilipino. Bisitahin ang pinakabagong handog na Sanso Pusong Pilipino sa Galleria 15, National Museum of Fine Arts. Matutunghayan ang exhibition na ito hanggang February 2027. Next year po yan. At bukas ito sa publiko mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Linggo. Of course, libre po ang pagpasok. Ulitin natin mga ka-friend, libre na po ha sa lahat po. Libre po yung admission sa pagpasok po sa lahat ng museo ng National Museum of the Philippines. And opo, bukas na po yan. O bukas na po sila mula Lunes hanggang Linggo. In short, everyday, araw-araw na po silang bukas. Kaya wala na tayong rason para hindi natin mabisita, no, ang kani-kanilang mga museo dito sa ating bansa. Kaya yan, supportahan po natin itong panibagong exhibition nila na Sanso Pusong Pilipino. Samantala, bukod sa buwan ng kasaysayan, atin nga rin pong pinagdiriwang ang ASEAN Month. Ito naman din mula sa pangunan ng National Commission for Culture and the Arts, kung saan nakatakdam pong magtanghal ang mga kabataang mula 11 kasaping bansa ng ASEAN sa Tanghalang Metropolitan o Metropolitan Theater sa darating na August 9 sa ganap na 6:00 ng gabi, kung saan ipapamalas nila ang kanilang mga natatanging tradisyong pangkultura sa ASEAN Performing Arts 2026 Navigating Cultural Currents. Makakasama rin ng mga delegado ang Alice Reyes Dance Philippines sa pagtatanghal ng mga sipi mula sa Rama, Hari na pinamamahalaan at nilapatan ng koreografiya ng pambansang alagad ng sining para sa sayaw na si Miss Alice Reyes. At sa musika ng pambansang alagad ng sining para sa musika na si Sir Ryan Cayabyab at la libreto ng pambansang alagad ng sining para sa panitikan na si Bienvenido Lumbera. Magtitipon-tipon din ang mga kalahok na magtatanghal mula August 5 hanggang 7 hanggang ngayong araw sa National Arts Center sa Los Baños, Laguna. Doon ay makikibahagi po ang mga workshop sa sining, magkakasamang pag-e-ensayo, mga aktibidad para sa integrasyong pangkultura at pakikihalubilo sa mga mag-aaral ng Philippine High School for the Arts. At ito po inorganisa ng Komite ng Pilipinas para sa ASEAN sa Kultura at Impormasyon or Impormasyon or tinatawag din na Subcomite sa Kultura. Sa pamamagitan po yan ng Sentro Pangkultura ng Pilipinas o CCP sa pakikipagtulungan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at ng mga sining o NCCA. At para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang ang official social media accounts ng Metropolitan Theater. Ilan pa lamang yan sa ating kwento ngayong hapon. Samahan niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru, dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
7: Nagtatrabaho? Ang tanong, kumpleto na ba ang requirements mo?
8: Kung hindi pa, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang isang batas na magpapagaan ng iyong job hunting journey. Stay tuned mga parikoy dahil meron akong info.
9: Isa sa mga karaniwang hamon ng mga fresh graduate at first-time job seekers ay ang gastusin sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Pero good news! Dahil sa ilalim ng Republic Act No. 11261 o First-Time Job Seekers Assistance Act, mas pinagaan na ang prosesong ito. Layo nitong matulungan ang mga Pilipinang unang beses pa lamang maghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pre-employment documents gaya ng NBI clearance, barangay clearance, birth certificate, marriage certificate, police clearance, medical certificates mula sa government clinics and hospitals, POR, diploma at iba pa.
10: Pero paano tumaabin?
9: Pumunta lamang sa inyong barangay hall at humingi ng first-time job seeker certificate. Ito ang magsisilbing ticket mo para ma-avail ang benepisyo. Pagkatapos, dalhin ang certificate sa ahensyang kukunan mo ng dokumento. Kapag na-verify ito, maaari nang iproseso ang iyong requirements na walang bayad. Pero tandaan na ito ay one-time benefit lamang at may bisa sa loob ng 1 taon mula sa pagkakabigay ng certificate.
7: Kaya kung first-time job seeker ka, huwag palampasin ang benepisyo nito. Tandaan,
8: may katuwang ka sa unang hakbang ng karir mo. Good luck sa Jabanteng Takits!
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class! Recess! Break time!
14: Yay! Tignan mo tong baon ko, oh!
15: Anong baon mo? Pahingi naman!
12: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
16: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
14: Teacher?
12: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
14: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
17: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Samang impormasyon.
21: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
22: Aliw na kwentuhan.
23: Kabataan, kasama sa usapan.
24: RG
25: Radyo Magazine 1278.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
26: Paano po?
1: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino.
2: Iskultura,
1: iba-iba man ng pinagmulan,
2: kahit kailan
1: o saan man, samahang bayanihan,
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero. At alam niyo ba mga ka-frenny, opo, every month talaga ay napakarami po nating festival na ipinagdiriwang dito sa ating bansa. Kung yung iba man, hindi natin maramdaman sa Metro Manila, of course, may kanya-kanya rin pong mga festival ang ating mga probinsya. Luzon, Visayas at Mindanao yan, ha? At may mga ilan po sa mga itatapok natin ngayong hapon. Una na dyan, itong Timpupo Festival. Ito pong Timpupo Festival, kilala rin bilang Timpupo o Timpupo Fruit Festival, ay ang taunang pagdiriwang ng panahon ng pag-aani ng mga prutas at anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Kidapawan sa lalawigan po yan ng Cotabato. Ito po ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto, particular na sa paligid or usually po kalapit ng August 18. At ayan, makikita rin po natin ang kanilang schedule of activities dito sa Timpupo 2026. At syempre, ang salita pong Timpupo o Timpupu ay nagmula sa lokal na salita ng mga katutubong Obo Manobo at Mindanao Bisaya na ang ibig sabihin ay pagkuha ng bunga, pag-aani o panahon ng pag-aani. At para sa kanila, ito ay isang pasasalamat o ritual ng pasasalamat para sa masaganang biyaya ng kalikasan. Dahil nga po ang Kidapawan ay tinaguri ang City of Fruits sa Central Mindanao, ang pinakainaabangan din po dito yung Fruits Eat All You Can sa kadalanan. Ayan, happy fiesta sa ating mga kababayan dito sa Kidapawan para sa kanilang Timpupo Festival 2026. Pero usually, no, yun naman din po yung nakaka-proud as a Filipino na mostly po talaga ng mga festival po natin, iisa lang or hindi naman isa, pero yung parang lahat tayo ay nagkakasama-sama or lahat po tayo ay nagkakapareho ng meaning kung ba't po tayo nagkakaroon ng festival ay bilang pasasalamat para sa pagkakaroon ng masaganang ani. And alam naman po natin tulad nga po dito sa Kidapawan, parang siya nga po nabanggit natin ay ang Fruits, City of Fruits dito po sa Central Mindanao. So kung ano po yung mga pinagmamalaking pagkain ng ating mga probinsya, yun kung ano man din yung sentro ng ating festival na ating ipinagdiriwang. Isa po talaga sa rason kung ba't tayo meron tayong mga fiesta na ganun ay dahil sa pagsasalamat ng pagkakaroon ng masaganang ani. Kaya happy fiesta sa ating mga kababayan dyan sa Kidapawan para sa kanilang Timpupo o Timpupo Festival. Mula Mindanao. Ito. Lumipad naman tayo sa Visayas para sa kanilang Ibalong Festival 2026. Kung saan ang Ibalong Festival po ay isang taunang pagdiriwang ng kultura at kasaysayan na ginaganap po sa lungsod ng Legazpi, Albay. Na tuwing Agosto rin o buwan po ng Agosto ipinagdiriwang. Ito po ay kakaiba sa ibang mga festival dito po sa ating bansa dahil sa halip na patron ng santo o prutas ang ipinagdiriwang, isinasabuhay dito ang Ibalong o yung tanyag na sinuunang epiko ng rehiyong Bicol. O ito to yan mga ka-frenny, no? I mean, yung isa pang angulo natin dito sa festival. Diba kanina nabanggit ko, isa rin tong ritual ng pasasalamat ng ating mga magsasaka sa masaganang ani. At usually din po yung isa sa mga highlight natin, yung patron. Yung mga patron natin. Aya, sila po yung usually na reason kung bakit meron tayong mga pagdiriwang. But this time, ito nabanggit nga sa atin, ito po ay isinasabuhay yung tanyag na sinaunang epiko ng rehiyong Bicol. Layunin ng festival na buhayin ang kwento ng mga epikong Ibalong na tungkol sa kabayanihan ng tatlong maalamat na mandirigma. sina Baltog, Handyong at Bantong. Ayon sa kwento, iniligtas nila ang lupain ng Ibalong o yung lumang pangalan po ng Bicol laban sa mga dambuhala, mababangis na hayop at mga kalamidad. Bukod nga po sa turismo, ipinagdiriwang ng Ibalong Festival ang katatagan o yung resilience ng mga Bicolano. Ipinapakita nito na tulad ng mga bayani sa Epico, kayang lampasan ng mga taga-albay ang anumang bagyo o pagsubok o anumang pagsabog ng bulkang mayon sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng lakas ng loob. Happy Fiesta din sa ating mga kababayan dito sa Albay. At of course, buong region na po yan ng Bicol. Happy Fiesta! Eto mga ka-frenny, meron pa tayong isang good news. Pero maya-maya, meron po akong ibabalista sa inyong good news. Tumutok lamang kayo dito sa ating programa. Pero bago ang lahat, ating papasukin ang isang pag-uulat mula sa ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas Albay. Tiwi Albay, inilunsad ang mga marker para sa apat na mahalagang ari-ariang pangkultura. Para sa buong ulat, narito si Diana Mendez.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Opisyal na inilunsad ng pamahalaang bayan ng Tiwi Albay ang mga marker para sa apat na important cultural properties na kinilala ng National Museum of the Philippines sa pamamagitan ng Museum Declaration No. 1-2018 na may petsang December 5, 2018. Kabilang sa mga idineklarang important

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At ito na ngayon good news na ating binabanggit kanina. Opisyal na nga pong nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services at ng Radio Magazine. And nakasama po natin dito ang Cultural Center of the Philippines para po sa paglulunsad ng bagong programang aabangan dito po sa Radio Magazine na Tanghanan on Air. Sa pamagitan nga po ng bagong programa na ito, higit pa nating maisusulong ang layunin ng Cultural Center of the Philippines na palawakin ang

0: pagpapahalaga sa sining, kultura at malikhaing pagpapahayag ng mga Pilipino para sa mas marami pang tagapakinig. Kaya abangan po ninyo ang Tanghalan On Air tuwing Sabado mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ito po yung magsisimula sa buwan pa po ng Oktubre. Kaya maraming maraming salamat din, no, sa ating mga kaibigan po mula sa Cultural Center of the Philippines. Ayan, meron na tayo collaborations with them at abangan po ninyo itong Tanghalan On Air dito po sa Radyo Magazine. Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ingat-ingat po tayong lahat, mga ka-frenny. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na maglalakbay, luluwas sa kani-kanilang mga probinsya. Ngayong maulan na weekend, happy, happy weekend po sa ating lahat. Maraming salamat din sa ating nakasama, si Frenny Sam Reyes. Ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Meridose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain. Kaya pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: Magpanghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
10: Yeah. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
19: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278. AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
31: Oras mo natin, kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po. At welcome sa ating Letters and Souvenirs Special. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. At gaya po ng dati, kapag ganitong Biyernes, tayo nagtatampok ng isang mga awit. Kasama ng kanyang musika. At ilang munting kwento tungkol sa kanya.

sa pag-uumpisa po ng ating Letters and Souvenirs Special. Marami pong mga singer, mga artist, no, na nakilala dahil sa malalaki nilang konsyerto. May mga awit na nagkaroon ng mahabang karera. Maraming album. At dekadekada ng kasikatan. Pero paminsan-minsan may isang tinig na dumarating sa mundo na hindi man nagtagal e nag-iiwan naman ng mga awiting tila walang katapusan. Mga kantang hindi na kailangang sumigaw para marinig, hindi kailangang maging komplikado para maintindihan. Mga kantang parang lumang litrato na kapag muli mong tiningnan, may mga alaalang nagbabalik. Mga taong minsan nating minahal, mga lugar na minsan ang napuntahan. At mga sandaling gusto nating balikan, yan ay kahit saglit man lamang. At ngayong hapon po sa loob ng halos ang oras, samahan niyo akong balikan ang kwento ng isang songwriter na gumawa ng mga awiting parang simpleng usapan lang. Ngunit hanggang ngayon, patuloy na bumabalot sa puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special, Photographs and Memories, The Jim Croce Story. Ako po si Tony P. at ito ang musika ni Jim Croce.

0: letters and souvenirs.
1: Napakinggan po natin ang You Don't Mess Around With Jim. Kung unang beses mong maririnig itong si Jim Croce, baka isipin mong isa siyang singer na puro masasayang kanta lang ang ginagawa. May halong folk, may konting country, may blues, at may kakaibang paraan ng pagkukwento. Pero yan ang dahilan kung bakit siya naging kakaiba. Hindi siya umaasa sa matataas na nota. Hindi rin gumagamit ng magagarbong arrangement. Ang puhunan niya ay tanging kwento. Sa bawat kanta niya, parang may karakter. May eksena at may ending. Parang isang maikling pelikula na sinulat sa loob lamang ng 3 minuto. Ngunit bago niya narating ang tagumpay, mahaba rin ang kanyang pinagdaanan. Pinanganak si Jim noong January 10, 1943 sa South Philadelphia. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya habang ang ibang kabataan ay nangangarap maging sikat na artista. Mas gusto nitong si Jim na magsulat. Mas gusto niyang mag-observe ng mga tao. Makinig sa kanilang mga kwento dahil para sa kanya ang pinakamagandang inspirasyon ay ang tunay na buhay.

Operator. Isa po yan, no, sa mga kantang halos lahat ng tagahanga nitong si Jim Croce ay hindi nakakalimutan. Noong panahong wala pa yung mga cellphone, wala pang social media, tanging paraan noon para makausap ang isang taong matagal mo nang hindi nakikita, eh yung tatawag ka muna sa operator. Doon dadaan ang iyong tawag. At mula sa simpleng ideyang yon, nakabuo itong si Jim ng isa sa pinakamagandang breakup songs sa kasaysayan ng pop music. Hindi galit, walang paghihiganti, kundi isa lang kwento. Kwento ng isang lalaking pilit nang tinatanggap na yung taong mahal niya ay masaya na sa piling ng iba. Marahil yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ramdam pa rin natin ang bawat salita ng kantang ito. Dahil at tayo minsan sa ating buhay ay naging operator. May taong hinanap, may taong gustong makausap, at may pagkakataong huli na ang lahat. Alam ba ninyo na bago sumikat itong si Jim Croce, halos isuko na niya yung pangarap niyang maging musikero. Dahil hindi sapat ang kinikita sa pagkanta, nagtrabaho siya bilang construction worker, truck driver, factory worker, at maging bartender. Sa katunayan, marami sa mga taong nakilala niya sa mga trabahong yon ang naging inspirasyon ng kanyang mga awitin. Kaya kung mapapansin ninyo, parang totoong tao yung bawat karakter sa kanyang mga awit. Dahil karamihan sa kanila, totoo ang naging buhay. At sa pagpapatuloy po ng ating espesyal ngayong hapon, maririnig natin ang isa pang awitin na nagpapakita ng husay nitong si Jim Croce sa pagsulat ng mga simpleng kanta pero tumatagos sa puso. Narito ang kanyang One Less Set of Footsteps.

0: letters and souvenirs.
1: Unang bahagi ng 70s, unti-unti nang nakikilala itong si Jim Croce sa buong Amerika. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan at lead guitarist na si Maury Wollaston. Nagdebut siya sa iba't ibang lungsod at halos gabi-gabi eh meron siyang konsyerto. Mahabang biyahe, konting tulog, sunod-sunod na recording. Ngunit kahit nagsisimula na siyang makilala, hindi pa rin nagbabago ang kanyang way ng pagsusulat o yung kanyang estilo. Mas gusto pa rin niyang kumanta tungkol sa ordinaryong tao kesa sa buhay ng mga sikat. Marahil, yun ang dahilan kung bakit napakadaling makarelate sa kanyang mga awitin. Hindi sila tungkol sa mga superstar, kundi tungkol sa atin, sa mga simpleng tao na may mga pangarap at mga alaalang hindi basta-basta nawawala. Babalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
2: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
3: Swak na budget recipes?
2: Like na buong family!
4: Tala kayang makakalikasan!
2: Anything under the sun!
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
10: Mano ba?
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
13: OPLAN contra text scams.
12: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
11: Huwag i-click ang link.
12: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
15: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
20: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas
7: and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
7: World Service Sports Radio.
22: Ang tagintig ng FM
18: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
22: Radyo Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
22: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
22: 738.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
18: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas
7: and Capital 104.3.

0: Suave.
1: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM. At nagbabalik po ang inyong letters and souvenirs special dito sa Radyo Magazine 1278. At ngayong hapon, binabalikan natin ang buhay at musika ng isang songwriter na nagpapaalala sa atin na hindi kailangan maging magarbo ang isang awitin para manatili sa puso ng tao. Ang kanyang mga kanta ay tungkol sa pag-ibig, sa pangungulila, sa pagkakaibigan. At sa mga simpleng karanasang halos lahat tayo'y dinanas na rin. At marahil yan ang dahilan kung bakit makalipas ang mahigit limang dekada, patuloy pa rin natin siyang pinakikinggan.

Hindi lamang mahusay na storyteller itong si Jim Croce. Isa rin siyang mapagmahal na asawa at ama. 1966, pinakasalan niya si Ingrid Jacobson na naging pinakamalaking taga-suporta niya sa panahon na wala pang nakakakilala sa kanyang pangalan. May mga pagkakataong halos wala silang pera noon, may mga araw na iniisip nilang baka kailangan ng isang tabi ang pangarap ukol sa musika. Pero naroon pa rin itong si Ingrid sa kanyang tabi. At bilang pasasalamat, sinulat ni Jim ang isa sa kanyang pinakatapat na love song. Ayon sa kwento, isang gabi nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, hindi niya mahanap ang tamang salita upang humingi ng tawad. Kaya ginawa niya ang pinakamagaling niyang gawain. Sumulat siya ng kanta. At mula roon, sinilang niyang napakinggan natin, "I'll Have to Say I Love You in a Song." Minsan talaga may mga damdaming mas madaling sabihin kapag gamit mo ay musika, no? Kesa yung ordinaryong usapan lamang.

0: for you.
1: May mga kantang masaya, may mga kantang nakapagpapasayaw pa nga. Pero meron ding mga awiting hindi takot magsabi ng katotohanan. At yan, napakinggan natin, Lover's Cross ay isa sa mga yon. Hindi nito nilalarawan ang perpektong pag-ibig. Sa halip, pinapakita nito na ang pagmamahal ay may kasamang sakripisyo, pangunawa, at kung minsan, pagtanggap na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa paraang gusto natin. Isa yan sa mga katangian ni Jim Croce bilang songwriter. Hindi siya nagsusulat para lang magkaroon ng hit. Nagsusulat siya para magsabi ng totoo. At marahil, yan ang dahilan kung bakit hindi naluluma yung kanyang mga awitin. At alam ba ninyo, isa sa pinakakilalang awitin ni Jim Croce, yung Time in a Bottle. Pero alam ba ninyo na hindi ito sinulat para maging hit? Sinulat yan para malaman na magkakaroon na sila ng anak ng kanyang asawang si Ingrid, no? Pagkatapos niyang malaman yon, parang isang liham mula sa isang ama na nangangarap magkaroon ng napakahabang panahon kasama yung kanyang magiging anak. Nakalulungkot isipin na ilang buwan lamang matapos itong mai-record, pumanaw si Jim Croce. At ang nangyari nang mailabas ang kanta, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ito ang naging isa sa kanyang pinakamalaking hit. Parang ang bawat linya nito naging mas makahulugan dahil sa nangyari sa kanyang buhay. At kung meron nga isang awitin na maituturing na espesyal, marahil ito na nga po, no? Kapag narinig nyo yung una pa lamang na nota, siguradong marami sa inyo mapapangiti. At baka may ilan ding mag-iisip. Narito ang kantang naging simbolo ng pagnanais nating pigilan ng oras, kung maaari lamang.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
13: Suave.
16: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo Magazine
13: 1278 AM.
17: At nagpapatuloy po itong ating Letters and Souvenirs Special dito sa Radyo Magazine 1278. At ngayong hapon, binabalikan natin ang kwento ng isang tao na hindi man umabot ng 40 years old. Eh nakalikha naman ng mga kantang patuloy na bumubuo ng alaala ng iba't ibang henerasyon. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, narating na natin ang kwento ng mga rurok ng kanyang karir. Sunod-sunod yung kanyang mga hit, puno yung mga concerts at tila walang makapipigil sa kanyang pagsikat. Pero gaya ng maraming kwento sa buhay, may mga pangyayaring hindi kayang kontrolin.

These Dreams mula kay Jim Croce. At isa na nga si Jim sa pinakamatagumpay na singer-songwriters sa Amerika. Halos gabi-gabi. Nasa entablado siya. Mula sa isang maliit na coffee house o coffee shop kung tawagin ngayon, naging libo-libong tao yung naghihintay sa kanyang mga concerts. Pero sa kabila ng tagumpay, may isa siyang pangarap. Gusto niyang mabawasan yung pag-iikot sa iba't ibang lungsod. Mas gusto niyang manatili na lang sa bahay, makasama ang kanyang asawa at panoorin yung paglaki ng kanyang anak na si AJ. Minsan sinabi pa niya sa isang interview na iniisip na niyang magbawas ng concert tours. Yan ay upang mas makapaglaan pa ng panahon sa kanyang pamilya. Hindi niya alam na konti na lamang pala yung oras na natitira para sa kanya.

Alam ba ninyo na yung awiting yan, I Got a Name, eh may kakaibang kasaysayan dahil hindi po yan sinulat no, nitong si Jim Croce. Pero ang kanta niyang yan, parang naging bahagi na rin ng kanyang sariling kwento. Isang awit tungkol sa paglalakbay, sa pagpapatuloy at sa pagharap sa buhay ng may pag-asa. Pero nakalulungkot isipin na isa rin ito sa mga huling kantang na i-record niya. Dahil pagkaraan ng ilang araw, nagbago ang lahat. Gabi ng September 20, 1973, katatapos lamang ng isang matagumpay na pagtatanghal niya sa Northwestern State University sa Louisiana. Masaya ang kanyang audience. Masaya rin yung kanyang banda pagkatapos ng konsyerto. Sumakay sila sa isang maliit na chartered plane patungo sa susunod nilang destinasyon. Pero ilang sandali lang pagkatapos mag-take off, bumangga ang eroplano sa isang puno. At doon lahat ng sakay ay nasawi. 30 taong gulang lamang si Jim Croce, isang buhay na napakaikli, pero isang musikang walang katapusan.

Siguro wala nang ibang kanta ang mas bagay sa bahaging ito ng ating palatuntunan. Ang Photographs and Memories ay tila nagpapaalala na ang buhay ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa mga alaalang ating iniiwan, mga litrato, mga sulat, mga tawanan, mga awiting minsan nating pinakinggan kasama ang mga taong mahal natin. At sa bawat pagkakataong tumutugtog ang kantang ito, parang muling nabubuhay ang isang singer na napakaagaman nawala eh hindi kailangang malimutan.

At walang duda, yan po ang nagpakilala kay Jim Croce sa buong mundo, yung kantang Bad Bad Leroy Brown. 1973, umakyat po yan sa tuktok ng mga music chart at naging isa sa pinakamalalaking hit ng taon. Pero yung karakter po nito si Leroy Brown ay hindi totoo, no? Hindi totoong tao, kundi pinaghalo-halo lamang ni Jim sa kanyang imahinasyon, yung mga personalidad at kwentong narinig niya habang lumalaki sa South Philadelphia. Mayigit 50 taon na lumipas, nagbago na ang technology, nagbago na ang paraan sa pakikinig ng musika. Mula plaka, naging cassette, naging CD, naging MP3, ngayon eh puro digital streaming na. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Yan ay kapag tumugtog ang awitin ni Jim Croce. Parang bumabagal ang oras. At naalala natin yung mga taong naging bahagi ng ating buhay.

0: you're here with me.
1: Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong Biyernes ng hapon. At umasa kaming itong ating munting paglalakbay sa musika ni Jim Croce ay nakapagbigay sa inyo ng ngiti. At marahil ay nagbalik din ang ilang magagandang alaala. Maraming salamat sa mga kasama natin diyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you kay Marinela. At sa mga kasama natin sa studio, kay na Marisol Malimban, Camille Mori Sumali, kay Rona Bella Esperanza at Sam Renz Ryan Reyes, kay Boss Julius Ungab. Siyempre, thank you kay Boss Reden. Hanggang sa muli, ingatan ninyo ang inyong mga alaala. At higit sa lahat, ingatan ninyo ang mga taong nagbibigay ng kahulugan sa bawat at awiting ating pinakikinggan. Happy weekend.
2: I'm not the same. Can you blame me? Is it hard to understand?
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Publiko ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: Sabi nga, anong difference ng AOM, Audit Observation Memorandum, yung Notice of Suspension, yung Notice of Disallowance?
14: Katulad po nung na-define ko kanina sa AOM, is an written notification to the agency concerned of the deficiencies noted during the audit and requiring them to submit an explanation po or the documents being sought or both po. Yung Notice of Suspension is a written notification to the agency head and the accountant informing them of the temporary disallowance po nung disbursement sa audit because it appears that the disbursement is irregular, illegal, or improper and requiring them to submit their justifications or the documents po being sought in the AOM or both. Kapag hindi po na-comply yung notice of suspension, then that is the time po na mag-issue na kami ng notice of disallowance. Yung notice of disallowance ay yung written notification to the agency head or the accountant informing them of disallowance nung disbursement and requiring them to restitute the amount po nung disbursement because yung disbursement ay illegal, improper, or irregular. Kapag sa AOM po, tsaka notice of suspension, yes, binibigyan po silang ng opportunity para mag-comply. Pero kapag ND na po kasi, pag notice of disallowance, ang tanging remedy na lang nila is to settle the amount or to appeal.

0: Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Malang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup.
1: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng mahigit 1,000 Tesla Scholars sa Ilocos Norte. Bagyong Maymay na humina bilang low pressure area, wala nang direktang epekto sa bansa. Pero habagat, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend, alamin! Mga abandonadong kabaong na may mga larawan at mensahe kontra China, natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad para matukoy ang mga nasa likod ng insidente. NBI at Bureau of Immigration kinumpirmang umalis ng bansa ang mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Big time oil price rollback nakaamba sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. At sinong sikat na aktres at TV host ang nagbabalik showbiz?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, maraming kababayan natin sa Ilocos Norte ang magkakaroon na ng oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Ito'y matapos si Daos ang Tesla Mass Graduation Ceremony para sa mahigit 1,000 nagsipagtapos sa iba't ibang technical, vocational courses at scholarship programs.
3: Dito personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at binigyang diin ang mahalagang papel ng technical vocational education sa paghubog ng kasanayan na kailangan sa mga industriya sa labas at loob ng bansa. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
4: Mahigit 1,000 trainees ang nagtapos sa TESDA Ilocos Norte Mass Graduation na ginanap sa Ilocos Norte National High School Gymnasium ngayong araw. Mainit na sinalubong ng mga TESDA graduates sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, at TESDA Secretary Jose Francisco Benitez na dumalo sa programa. Kinilala sa seremonya ang mga nagtapos sa iba't ibang technical vocational course. Kinilala sa seremonya ang mga nagtapos sa iba't ibang technical vocational courses at scholarship programs ng TESDA bilang paghahanda sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga graduate sa TESDA gaya ni Mercedes dahil nabigyan sila ng libreng pagsasanay at bagong kasanayan na maaring magamit sa paghahanap buhay.
5: Napakalaking tulong para sa lahat, especially sa akin kasi ako may edad na, kahit hindi man magamit pang abroad because of my age, at least magamit ko man dito sa Pilipinas.
4: Ayon sa TESDA Region 1, ang graduation ay hindi katapusan kundi simula ng mas maraming oportunidad para sa mga graduate sa lokal at international na labor market.
6: Yung graduation is just the ending of their training. It is an opening for them, the opportunity to work. Work is in the sense your duty as a citizen of this country, not only to the country but also to your family and yourself, just like other professionals, no?
4: Sa kanyang mensahe, hinikayat ni TESDA Secretary Benitez ang mga graduate na gamitin ang kanilang natutunan upang makahanap ng disenteng trabaho, makapagnegosyo at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya.
7: Graduates, may your journey ahead be filled with success, purpose, and endless possibilities. At kasama niyo kami sa TESDA sa journey na ito. Kasi kagaya ng lagi naming sinasabi, kung sama-sama sa TESDA, kayang-kaya.
4: Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng technical vocational education sa paghubog ng mga manggagawang may kasanayang kailangan ng mga industriya sa loob at labas ng bansa. Inihayag din ng Pangulo na dadagdagan ang pondo ng TESDA upang mas maraming scholar ang makinabang sa mga programa nito.
8: Mga kababayan, bahagi lang ang mga programang ito ng ating layunin na makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipinong handang magsikap para umasenso. Kasama sa mga layunin natin ito, ang mga guro at ang pribadong sektor na patuloy na ginagabayan at hinahasa ang ating mga kababayan.
4: Pagkatapos ng programa, binisita ng Pangulo ang chemodialysis, OB at PD wards ng Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital upang tiyaking maayos na ipinapatupad ang zero balance billing. Nagtungo rin siya sa Batac City Public Market upang kumustahin ang mga vendor na naapektuhan ng sunog noong Hulyo 5. Bahagi ang mga pagbisitang ito ng patuloy na paglalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Jezreel Kate Pizar para sa Bayan.
3: Sa Ilocos Region, isinarado ang ilang kalsada dahil sa landslide na dulot ng mga pag-ulan dala ng dating bagyong Maymay, habang buong Ilocos Sur nakaranas naman ng brownout. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
9: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay, naitala sa Ilocos Region ang ilang pagsasara ng mga kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Sa Ilocos Norte, naipasara ang Tagudin Cervantes Road sa Barangay Manatong Suyo dahil sa rock slide. Naitala rin ang pagbaha sa Barangay Paltit Badok Ilocos Norte na nakaapekto sa mga kalsada sa lugar. Agad namang isinagawa ang clearing operations. Tiniyak ng provincial government ng Ilocos Sur ang kahandaan ng bawat kinauukulang ahensya at tanggapan ng pamahalaan upang magresponde sa mga mangangailangan ng tulong. Bagamat brownout ang buong Ilocos Sur, walang naitalang malubhang epekto ng bagyo sa lalawigan.
10: Ito, may rehiberiwa tayo, equipment tayo. Agad po si DPW at si Kenti Provincial Engineering Office. Kasamit nga nakasaga namin aming MDRRMO na idadalwan si PDRRMO, Kenti Rural Health Unit.
9: Nagsagawa naman ng preemptive evacuation ang 25 pamilya sa Santa at 16 naman sa Tagudin. Sa La Union naman, 5,000 na pamilya na binubuo ng mahigit 15,000 na katao mula sa 119 na barangay ang apektado ng bagyo. 732 na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers, habang 459 na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa kanilang mga kaanak. Nananatili namang walang supply ng kuryente ang 42 na barangay sa Agoo, Bawang, Nagilian, Luna at San Fernando. 7 bahay ang bahagyang nasira sa Bawang, at sa Pangasinan, aabot na sa 26 na barangay ang binaha. Mahigit 4,000 na pamilya mula sa 31 na barangay sa lalawigan ang apektado. Wala namang kumpirmadong casualties, nasirang tahanan maging sa agrikultura at infrastruktura. Naghatid na rin ang DSWD Region 1 ang tulong sa mga evacuees sa Pangasinan. Tiniyak naman ng ahensya na sapat ang mga supply ng mga relief items na maipapamahagi sa mga apektado sa Ilocos Region. Janice Dennis para sa Bayan.
2: Nakaranas ng kabi-kabilang pagguho ng lupa ang ilang lugar sa Cordillera matapos magpaulan ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Kasabay nito, dalawa rin ang naitalang nasawi dahil sa landslide. Yan ang ulat ni Angel Kate Lapizal ng PTV Cordillera.
11: Nararanasan pa rin sa Cordillera ang malakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Maymay. Kabi-kabila ang landslide ang naitala sa Cordillera. Apektado ang karamihang kalsada. Patuloy din ang clearing operation ng DPWH. Sa Baguio City, upang maiwasan ang pagbaha sa Lower Aquari Barangay, nakamonitor ang mga kinauukulan sa bukana ng City Camp Lagoon. Maigting nilang nililinis ang mga basurang na ibabara sa screen upang makapasok ang tubig sa tunnel. Pinayuhan ang mga residente na iwasang magpaanod ng kanilang basura sa kanal. Sa Benguet, nasawi ang 2 cook ng isang eatery matapos matabunan ng gumuhong lupa ang bahagi ng eatery sa KM12 Chilan La Trinidad Benguet kahapon ng umaga. Nagpapagaling naman sa paggamutan ng isa pang nasagip na kasama ng mga namatay.
12: Masama ang loob namin o parang naano kami, nabigla din kami kasi tumatawag yung workers namin na safety to. Na ganun, may nangyari. Ang alam ko may kunti lang, pero nung sabi nilang may nadagdagan, kaya pumunta kami kagad. Eh wala na. Walang magagawa eh. Hindi mo naman mahawakan yung lupa para tanggalin.
11: Sa investigasyon ng mga otoridad, kumakain ang tatlong biktima sa loob ng eatery nang biglang gumuho ang lupa at sila ay natabunan. Magkakamag-anak ang mga biktima na mula pa sa Kapangan, Benguet.
13: In my opinion, amin ti karo ba, dag ito'y tanod, amin nga concern, natin mulong dito'y panggap ti rescue ay jay talo. At nagpasalamat kami mo, iti munisipyo, ta in my daamin, nga concern, pati province, at apay ni board, at amin.
11: Inaasahan namang magbibigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga kaanak ng biktima. Nagbigay na rin ng paunang tulong ang DSWD sa mga kaanak ng mga nasawi at nasugatan. Tig 10,000 pesos ang ibinigay na tulong sa kapamilya ng mga namatay, habang 5,000 pesos sa nasugatang individual na nasa pagamutan. Maliban dito, makakatanggap ng burial assistance at medical assistance ang kapamilya ng mga biktima. Nagpapaalala naman ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa mga residente na mag-ingat, lalo na at tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan na dahilan ng ilang pagguho ng lupa sa bayan.
14: Yung impormasyon, yun po yung tamang kunin po natin sa mga ahensya ng gobyerno. At pag sinabi po na lumikas po tayo sa mga peligrosong mga lugar, sana po gawin natin yun. And at the same time, makinig po tayo sa mga announcement ng mga kaukulang government agencies para po alam din po natin kung ano po ang gagawin natin.
11: Samantala, kansilado rin ang operasyon ng small-scale miner at ang turismo sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera.
15: Huwag tayong pupunta sa mga waterways. Tapos tingnan po natin yung mga risk areas natin, lalo na yung rain-induced na landslide po natin. Eh, possible it can happen anytime. Kasi medyo ilang araw na ito. At saka meron pa yung epekto na sinasabi ng PAGASA na possible na akyat yung monsoon or habagat.
11: Angel Kim Pengosro, para sa Bayan.
3: Sa tuwing may masamang panahon o bagyo, hamon para sa mga magsasaka ang mahinang bentaha ng kanilang gulay. Kaya't nanawagan ang Benguet Municipal Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka na magtungo sa kanilang opisina para mabigyan sila ng tulong at suporta. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
16: Mahigit isang linggo nang nararanasan ng ulan dahil sa epekto ng habagat at ng Typhoon Maymay. Problema ng ilang magsasaka sa trading post La Trinidad Benguet ang mahinang bentahan ng Highland Vegetables ngayong linggo. Si Mang Cleo mula Bugyas, nagpapasalamat pa rin dahil kahit papaano ay may napagbentahan. Ngunit ayon sa kanya, binaharin ang kanyang taniman sa Bugyas.
17: Minsan mala, maminsan may subli. Na-flood.
18: Anya may tiikas-kas tayo tatansin.
17: Ano sana nga umay tiinit santo trabaho manan.
16: Ayon sa Benguet Provincial Agriculture Office, karaniwang mahina ang bentahan ngayon ng mga Highland Vegetables sa trading area sa La Trinidad dahil sa kalagayan ng panahon. Sapat ang supply ng mga gulay, ngunit kakaunti ang mamimili. Malaking hamon sa mga magsasaka ang nararanasang ulan.
19: Far as we know, wala pa pong reports coming from the different municipalities relative to the submission of crop damages caused by Typhoon Maymay. We are waiting reports coming from the different municipalities. So if there are po, kasi alam po natin na during typhoons, matumal po ang bilihan ng mga gulay, lalong-lalo na po kung along the road or along Manila is flooded. So very slim po ang chances ng marketability ng mga vegetables.
16: Ayon sa Provincial Agriculture Office, wala pang ulat na naiparating sa kanilang tanggapan patungkol sa nasirang pananim dahil sa kalagayan ng panahon. Kaya naman hiling ng opisina sa mga magsasaka na magtungo sa kanilang sariling Municipal Agriculture Office upang ipaalam ang kanilang sitwasyon na magiging basehan naman ng tanggapan para sa suportang ipagkakaloob sa kanila.
19: Sa mga kapatid po nating mga farmers dito po sa probinsya ng Benguet, magki-coordinate po kayo sa Municipal Agriculture Offices through the Barangay Agricultural Extension Workers. Pakisubmit po ninyo ang mga extent ng damage sa inyong mga taniman, lalo-lalo na po sa area, sa extent of damage, then doon po mailalagay. Pag naisubmit po sa mga barangay agricultural extension workers, i-consolidate po yan ng mga municipal agricultural offices, then they will forward it to us to the provincial agriculture office.
16: Patatas 80 pesos kada kilo, wumbok 20 pesos, repolyo 25 pesos, sayote 40 pesos, carrots 40 to 70 pesos kada kilo, cauliflower 60 to 170 pesos at bagyo beans 35 to 70 pesos kada kilo. Minomonitor naman ng Provincial Agriculture Office ang kasalukuyang sitwasyon ng mga magsasaka. Samantala ganito naman ang sitwasyon sa strawberry farm dahil sa lakas ng ulang nararanasan. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
2: At sa punto pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan. Mayor Awingan, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
20: Yeah, so magandang hapon din po.
2: Alright, Mayor Awingan, kamusta po ang inyo pong lugar? Ano po ang pinakauling sitwasyon matapos po ang pananalasa po ng bagyo?
20: Opo, so hanggang ngayon po ay inuulan pa po yung ating bayan. At alam ko po lahat din po yung mga bayan ng Benguet ay talagang nararanasan yung ulan pong ito hanggang sa ngayon po.
2: So umuulan-ulan pa rin po sa inyong lugar. May mga areas pa po ba na medyo may pagbaha at mga kalsada na hindi pa po madaanan, sir?
20: Opo, so dito po sa atin, medyo nabaha po yung ating portion ng strawberry farm. Mm-hmm. And at the same time, some portions din po ng ating mga barangays dito po sa atin ay nakaranas din po ng pagbaha. And sa kasalukuyan nga po, medyo sarado pa po yung ibang mga kalsada po natin. Kasama po dito yung Lubas Ambyong Road na nakasara, and at the same time yung Benguet Nueva Vizcaya Road. At yung Longlong Baliti Road naman ay sarado rin po. Sa kasalukuyan, ino-open din po ito ng ating kawanin ng Department of Public Works and Highways. Pero dahil po sa some areas nito ay talagang gumagalaw pa po yung lupa, ay hindi pa po siya pwedeng daanan ng ating motorista.
2: Mm-hmm. As we speak po, Mayor, may sinasagawa po bang clearing operations doon po sa mga lugar?
20: Yeah, opo. So, nagki-clear po yung Department of Public Works and Highways, kasama po din po yung provincial engineering office, kasama din yung ating MDRRMC. Pero yun nga, dahil po sa gumagalaw kasi yung lupa na habang inaayos ito, parang delikado pa po sa ating mga motorista para dumaan. Kaya mas siguro mas maganda pag isara muna natin, and siguro bukas pag medyo gumaganda yung panahon, balik trabaho ulit para po i-clear yung ating mga kalsada.
2: Okay. Mayor, nabanggit yung kanina yung tungkol doon sa strawberry farm na alam naman po namin na isikat at dinarayo po ito. Well, ano po yung mga nakalatag po kayong plano para po siguro bumalik po, makarecover from the situation po, Mayor?
20: Yeah, opo. So alam naman natin na talagang tuwing may bagyo at malakas na bagyo, talagang binabaha po yung ating strawberry farm. Dahil alam naman po natin na talagang swamp naman po siya dati. So ang ginagawa po natin is talagang nagkakandak po tayo ng regular dredging at clearing activities. And at the same time, siguro sa panahon na to, kailangan natin na gumawa ng isang drainage master plan para po siguro para makagawa tayo ng long-term plan para yung problemang to hindi na paulit-ulit na tuwing taon na lang ay binabaha po yung ating berry farm. So kanina po, kausap po yung district engineer natin. Nag-usap po kami na parang mag-meet ulit next week. Usapan kung ano pa ng mga engineering interventions na pwedeng gawin para at least makagawa po tayo ng mas long-term na engineering intervention dito po sa ating strawberry farm.
2: Mm-hmm. Alright, Mayor, mayroon po bang ibang sakahan na naapektuhan po nitong bagyo?
20: Pagsakahan naman po ang pinag-usapan natin sa ganitong klase ng ulan, lahat ng farmers natin apektado sa ngayon. So, ayun, talagang malakas po yung ulan at 1 week na po siyang umuulan. Mm-hmm. At talagang napakalakas po talaga yung buhos.
2: So talagang highly affected po ang sector ng agriculture. With that, Mayor, ano po yung maaari po nating assistance or assistance that you needed dyan po sa LGU para masuportahan po itong sector na ito, lalo po yung maapektadong farmers po natin dyan?
20: Yeah, so again, sa ngayon, alam natin na mag-aaral.

0: ibigay sa kanila, siguro mga farm inputs, kung ano pa man tulong. At humihingi tayo ngayon sa Department of Agriculture kung ano pa man yung pwede nating itulong sa mga apektadong farmers natin. Mm-hmm.
1: Supply po ng kuryente, tubig at linya po ng komunikasyon na Mayor, kamusta po dyan?
0: Opo, yung supply naman po ng kuryente, medyo may mga isolated na barangay po tayo na nawalan tulad po dyan sa may bandang Budiwang, sa may Binang, and sa may Purok 2 at Purok 3, sa may Tawang, isang barangay lang po to. Fortunately, medyo masipag naman po yung Beneco natin at talagang ginagawan po ng attention at para po ma-resolve kagad-agad yung pagbabalik ng kuryente sa kanilang lugar.
1: Mm-hmm. Mayor, may mga residente po ba na nasa evacuation center pa rin po hanggang sa ngayon?
0: Opo, sa ngayon po, mayroon 6 na pamilya na composed of about 29 members sa 3 barangays po to, Barangay Pico, Barangay Bakal at Barangay Lubas. Yung iba po kasi, ang ugali po dito, hindi na sila pumupunta sa evacuation center, pumupunta na lang sila direkta sa kanilang mga kapamilya. Pero in record, we have 6 families with 29 members na nasa respective evacuation centers.
1: Alright. Mayor, regarding naman po doon sa napaulat na nasawi dahil po doon sa landslide, ano na po yung mga tulong na naihatid po sa kanila, both from national and local government po, Mayor?
0: Yeah, so opo, again, so kahapon nga po, we had nag-direkta po tayo, nag-coordinate sa Department of Social Welfare and Development, so SWAD, kung saan sila nagbigay kagad-agad ng tulong financial sa 2 namatayan at na-injure. And at the same time, yung MSWDO din natin, inutusan po natin na kung anuman ang pwedeng ibigay ng ating local government unit ay bibigay din po natin sa kanila. Mm-hmm. And alam ko po na sa bayan din nila, sa Municipality of Kapanga, nagbibigay din po sila ng tulong sa mga kababayan natin na napinsala at namatayan dito po sa landslide na nangyari po kahapon.
1: Mm-hmm. Sa area po ba yung Mayor, talagang prone to landslide po ito?
0: Bulubundok po natin. Alam naman natin yan, lahat po ng parte ng Benguet. At very vulnerable po to, lalo na pag malakas po yung ulan. So for the last 3 days, talagang naka-receive po tayo ng average of 200 mm na ulan. So that was a continuous 3 days, talagang vulnerable po talaga lahat po ng area dito po sa atin.
1: Mm-hmm. Alright, bilang pagtatapos na lamang po, Mayor, ano po ang inyong mensahe sa mga residente po ng La Trinidad? Lalo na tuloy-tuloy pa nga rin po itong pag-ulan po, Mayor.
0: So again, sa ating pong mga kababayan, dito po sa ating bayan, magtulungan lang po tayo, maging alerto palagi, and at the same time, panalangin tayo sa Diyos, dahil alam naman natin, nanggagaling din sa yung blessing sa Panginoon kung ano man pwede pa natin gawin. So at the same time, maging vigilant palagi, and ulit-ulitin ko, maging alerto po palagi.
1: Walang tatong at maraming salamat po sa inyong oras, La Trinidad Benguet Mayor Roderick Awingan. At patuloy po kayong mag-ingat po dyan sa inyong lugar. Salamat po, Mayor.
2: Habagat ang magdadala ng kaulapan at mga pag-ulan ngayong weekend. Tuluyan ng nalusaw o nag-dissipate ang low pressure area sa Philippine Sea o yung dating Bagyong Maymay. Sa ngayon, pinalalakas naman ang habagat o southwest monsoon nitong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Dolphin. Maliit na lang ang tsansa na magtaas ng signal warning sa extreme northern Luzon dahil malayo na ang distansya ng typhoon na ito at gumagalaw ito pakanduran papuntang Katimugang China. Hagit naman ang trough o yung buntot ng bagyo, ang Batanes at ang Babuyan Group of Islands, kaya makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, asahan pa rin ang makulimlim at maulang panahon sa bansa, lalo na sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Makararanas dyan ang monsoon rains dala ng pinalakas na habagat. Makararanas naman ng paminsang pag-ulan o occasional rains at maulap na panahon buong weekend sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at sa Antique. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon at ng Visayas, abot din ang epekto ng habagat, posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Alerto po sa pagbuo ng lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways, at alerto rin sa posibleng pagbuo ng lupa. Samantala, sa Linggo hanggang Lunes, concentrated na lamang ang mas mabigat na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet at sa Zambales. makararanas pa rin ng occasional rain sa nalalabing bahagi ng Ilocos at Cordillera Region, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Occidental Mindoro. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Lunes. Keep safe and stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yun.
1: At susunod, mga abandonadong kabaong na may mga larawan at mensahe kontra China, natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila.
2: At sinong PTV host and news anchor ang opisyal na ipinakilala bilang isa sa top 40 finalists ng isang fitness competition? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: For our next food crawl. Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
4: Videohan ko to ah.
3: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
5: Okay na ako. Masaya na ako. Nakatikim na ako nito.
3: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Iginit ng Malacanang na lumago ang exportation at turismo ng bansa sa kabila ng pagbagal ng economic growth itong second quarter ng 2026. Samantala, para maibsan ang pasanin ng mga property owner at investor, pinapanukala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso ang pansamantalang pagsususpinde sa pagpatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon, partikular na ipinanukala ng Presidente sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act No. 12001, kabilang na ang posibleng pag-amyenda rito. Ang batas na ito ay naglalayong gawing patas pare-pareho at napapanahon ng pagtataya sa halaga ng mga lupa, bahay at iba pang real property sa bansa. Sabi ng punong ehekutibo, layo ng pag-amyenda rito na mabawasan ang pasanin ng mga property owner, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang makatwirang transisyon patungo sa bagong valuation system. Kinilala naman ng pamahalaan ang pagbagal ng economic growth ng bansa sa 2.3% sa ikalawang quarter ng taon. Ayon sa Malacanang, pansamantala lamang ang paghina dahil sa epekto ng sigalot sa Middle East na nakaapekto sa inflation, presyo ng langis, trabaho at remittances. Gayun din sa pansamantalang paghina ng mga proyektong infrastruktura habang pinaiigting ang kampanya laban sa korupsyon. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na lumago ang exports, manufacturing, agrikultura, paggasta ng pamahalaan at turismo na nagpapakitang nananatiling matatag ang ilang pangunahing sektor ng ekonomiya. Target ng administrasyon na mapabilis ang paglago sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng pagpapabilis ng infrastruktura, pagpapanatili ng matatag na presyo ng mga bilihin, pagpapalawak ng ayuda, at pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, kabilang na ang mga industriya kaugnay ng AI at digital economy. Nanindigan naman ang Malacanang na mahigpit na tinututulan ng Pilipinas ang sapilitang paggawa o forced labor, kasabay ng pagpapahayag ng pag-asang agad na mareresolba ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kaugnay ng ipinataw na 12.5% na taripa sa mga produktong Pilipino. Target ng pamahalaan na maibaba ito sa 10% ngayong taon.
2: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
1: Batay sa pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque, kabilang sa mga pangunahing tatalakayin sa usapan ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa paggawa at ang malinaw na posisyon ng gobyerno laban sa forced labor.
2: Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR.
1: Matatanda ang nagpataw ang Estados Unidos ng taripa sa mga produktong mula sa Pilipinas at iba pang mga bansa dahil sa mga issue kaugnay ng forced labor. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Mahigit 20 priority bills o pangunahing panukalang batas ang inilatag sa pagpupulong ng ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council, LEDAC, na target isulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-20 Kongreso. Kabilang dito ang anti-political dynasty law na layong limitahan ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng magkakamag-anak sa mga halal na pwesto. Party List System Reform Act na target palakasin ang representasyon ng mga marginalized at underrepresented sector sa Kongreso. Kasama rin ang Right to Information Act na magpapalawak sa karapatan ng publiko na makakuha ng impormasyon mula sa pamahalaan. Pati na ang pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law para palakasin ang transparency at tulungan ang mga investigasyon laban sa korupsyon. Nasa priority bills din ang pag-amyenda sa EPERA Law para tanggalin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer at iba pang batas na magpapaunlad sa ekonomiya ng bansa, magsusulong sa transparency at magpapabuti sa pagtugon ng kailangan ng mga Pilipino.
2: Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASPE Act, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Presidential Merit Scholarship Program, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AIX Act, amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act, National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang amendments to the National Building Code.
3: Binweltahan ng prosekusyon ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa nagaganap umanong bending the law o pagbaluktot sa batas sa kanyang impeachment proceedings. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Kwenestyon ng House Prosecution ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law o pagbaluktod sa bata sa isinasagawang impeachment proceedings. Ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico, kung may malinaw na halimbawa ng pagmanipula sa batas, makikita ito sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education noong naging kalihim si Vivi Duterte na ahensya.
5: Imagine yung thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report. Ni isang official receipt, walang nakita. And marami rin po tayong mga acknowledgement receipts na kalagay ang paggasta gamit for medicine, for safe houses. Clear naman po sa joint memo na hindi po yung acceptable use of confidential and intelligence funds. If there's anything that has to be answered with regards kung paano na-observe yung law, yung rules, yung regulations, it should be VP Sara Duterte.
4: Sinabi ni Ko na hinihintay pa rin ang prosecution ng paliwanag ng defense team ni Vice President Duterte sa mga natukoy ng Commission on Audit o COA na irregularidad sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds sa OVP at DepEd. Ayon naman kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi niya maunawaan ang tinutukoy ni Vice President Duterte na bending of the law.
6: Hindi ko alam kung anong saan banda no, na mayroong bending of the law. No, kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas, sang-ayon itong trial o yung ginawang clarificatory hearing sa House of Representatives. So hindi ko matumbok kung saan yung sinasabing merong bending of the law, no? If ang kanyang tinutukoy yung tungkol doon sa mga ebidensyang inilalatag ng prosecution mukhang mali yata, because ang sa panig ng depensa sila dapat ang magpatunay na itong mga ina-allege dito sa ating articles of impeachment mapapatunayan o ma-debunk sa pamamagitan ng ebidensyang hawak ng depensa.
7: If the Vice President is pertaining to the proceedings before House of Representatives, well, the Supreme Court, no, has already ruled on this matter. It has dismissed due to mootness the two petitions filed, no, before the High Court, no, to question those proceedings. No, so mismo na nga din ang sinabi, no, ng spokesperson ng impeachment proceedings, so clear, wala nang reason para hindi magtuloy-tuloy itong impeachment proceedings which are now pending before the Senate sitting as an impeachment court.
4: Matatanda ang binasura na ng Korte Suprema noong Miyerkules ang petisyon ng kampo ng Vice Presidente kaugnay sa impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Malaki ang kakulangan ni Vice President Sara Duterte sa pagpapakita ng professionalismo. Sagot yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa pangalawang pangulo matapos niyang himukin si Castro na maging professional. Giit pa ni Castro, ang isang leader umanong professional ay nananatili sa bansa para mamuno sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at humaharap sa mga akusasyon na mga ibinabato sa kanya. Nagsagutan sa maghiwalay na pahayag si Castro at Duterte matapos tawagin ni Castro na baseless at nonsense ang akusasyon ni Duterte na tutauman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang International Criminal Court.
2: Malaki ang kakulangan ng Vice Presidente sa pagpapakita ng tunay na professionalismo at pananagutan sa publiko. Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa, at hindi sa salita lamang. Kapag hindi niya nasasagot ang aking mga nasasabi, magsisimula na siyang mamersonal at manira ng walang basihan. Hindi iyan professional.
0: May sagot si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng hamon sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tukuyin ng mga pro-China na opisyal. Ang kay Secretary Teodoro may sinusunod na pamantayan ng kagawaran hinggil sa reputasyon ng mga Pilipino. Binigyang din pa ng kalihim na nakaangkla sa mga umiiral na batas ang kanyang mga pahayag hinggil sa West Philippine Sea. Sa kitna na rin ng paghahain ng Pilipinas ng nautical charge sa United Nations para sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ipinunto pa ni Teodoro na hindi gawain ng Defense Department ang pagpaparatang sa mga Pilipino batay lang sa paniniwala, kagaya ng hindi paggamit ng kagawaran sa red tagging at iba pang kahalintulad na gawain.
3: Samantala, kinumpirma ng NBI na nakaalis na ng bansa ang mag-inang Senador Loren Degada at Batangas First District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, naghain umano si Degada ng medical leave. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Nakaalis na ng bansa sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kinumpirma ito ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Immigration. Ayon sa Bureau of Immigration, noong Augusto pa umalis ng bansa ang mag-inang Legarda at Leviste sakay ng magkahiwalay na flight. Dagdag pa ng ahensya, wala ring anumang derogatory records ang dalawa nang sila ay umalis ng Pilipinas. Matatanda ang kasalukuyang nasa ilalim ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman, sina Legarda at Leviste, kaugnay ng umano'y plunder at graft na may kinalaman sa mga solar energy project. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, naghain si Senator Legarda ng medical leave mula August 3 hanggang 5. Ito rin ang kinumpirma ng tanggapan ng Senate Secretary. Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala siyang personal na impormasyon hinggil sa biyahe ni Senator Legarda. Pero giit niya, hindi kailangan ng travel authority mula sa Senado kung personal ang layunin ng paglabas ng bansa. Sa hiwalay namang investigasyon, ipinasasabpina ng NBI si Representative Leviste, kaugnay ng umanay honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Batay sa pag-amin ng talent managers ng mga investigador, si Leviste umano ang nagpondo sa nasabing plot habang itinuro naman si dating Negros Oriental Representative Jean Paras na umano'y nag-recruit ng kababaihan para maisakatuparan nito. Nakatakda sanang humarap si Leviste sa NBI nitong August 6, subalit hindi ito nagpakita habang nagpa-reschedule naman ang kanyang pagharap si Paras.
9: Huwag po silang matakot o mag-alala na may subpina, binibigyan natin sila ng oras para magpaliwanag. Wala pa po tayong inaakusahan dito. We're just collating pieces of evidence to establish alleged violation of the law.
8: Bagamat nasa labas na ng bansa si Leviste, umaasa pa rin ang NBI na haharap ito sa ahensya sa August 11 kasabay ni former Congressman Paras bilang bahagi ng patuloy na fact-finding investigation. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Puspusan na pakipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad para gumawa ng mga kinakailang hakbang para matukoy at mapanagot ang nasa likod ng mga nagkalat na abandonadong kabaong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang ulat ni Gavel Liagas.
10: Nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Caloocan, Quezon City at Makati ang mga abandonadong kabaong mula sa hindi pa natutukoy na grupo. Ayon sa National Capital Region Police Office, iniwan ang mga ito ng mga nakamaskarang individual, lula ng gray at puting van mula alas 2 hanggang alas 4 na madaling araw kanina, kung saan ang mga kabaong ay naglalaman lamang ng mga lukot na papel at may banner ng mga mensahe laban sa Chinese Communist Party. Patuloy ang backtracking ng NCRPO sa mga kuha ng CCTV sa mga lugar kung saan iniwan ang mga kabaong, kabilang na sa harap ng tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City. Para

0: tong na sa pananakot o paglalagay sa panganib sa buhay ng iba. Anila, ang ganitong mga hakbang ay hindi naglalarawan sa opisyal na ugnayang panlabas ng pamahalaan at hindi rin ito ang paraan ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng batikos o saloobin sa mga sensitibong usapin pampolitika. Muling pinagtibay ng gobyerno ng Pilipinas ang commitment nitong protektahan ang mga dayuhang mamamayan at diplomatikong opisyal alinsunod sa provisyon ng Vienna Convention on Diplomatic Relations at Vienna Convention on Consular Relations. Nakikipag-ugnayan na rin ang DFA sa mga otoridad para gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matukoy ang mga totoong kaganapan at mapanagot ang mga individual na nasa likod ng naturang insidente. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
1: Hahawakan na ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa isyu ng flood control scandal. Samantala, isasama pa rin ng Ombudsman ang mga unang sinumpa ang salaysay ng tatlong dating bagmen na nagsumite ng affidavit sa ahensya matapos nilang bawiin ito. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
2: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang kampo umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi sa mga sinumpang salaysay ng tatlong dating bagmen na nauna nang may nilagdaang affidavit sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng investigasyong isinasagawa ng anti-graft body laban kay Romualdez. Ayon kay Remulla, ipinakikita umano nito ang pagiging desperado na naturang kampo dahil may matibay anya silang kaso laban sa kanila.
3: You know what we're talking about? So the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumuturong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan.
2: Iginit ni Remulla na dapat tingnan kung sino ang makikinabang sa naging pagbawi ng mga sinumpang salaysay ng mga ito. Sa kabila nito, anya mananatiling bahagi ng investigasyon ng mga nauna na nilang affidavit dahil ito ay isinumite ng malaya at walang pamimilit. Dagdag pa niya, kasama rin ang tauhan ng Office of the Ombudsman na mga ito nang puntahan nila ang lokasyon kung saan umano isinagawa ang mga delivery.
3: The affidavits are there for us to use and we will use them. Okay. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice.
2: Ani Remulla, nang lumagda sa affidavit ang mga ex-bagmen ay minakangiti o tumatawa pa dito. Iginit naman ni Romualdez na walang katotohanan ng akusasyon ni Remulla kung saan anya pagpapakita umano ito ng paghusga sa kanya. Ayon kay Romualdez, pinatutunayan lang ng pagbawi ang matagal niya nang sinasabi na mga paratang laban sa kanya ay hindi totoo o gawa-gawa lamang. Samantala, ang Office of the Ombudsman na ang hahawak sa isyu ng flood control projects. Kasama ito sa napag-usapan sa isinagawang pulong sa pagitan ni Senate President Win Gatchalian at Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulpo kay Ombudsman Remulla sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Tulpo, ito'y matapos silingin nito ni Remulla.
4: Kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, tsaka contractors, other government officials, makasama namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, ikamapurnada pa. And we don't want to do that.
2: Dahil dito, sa ibang issue na tututok ang Senate Blue Ribbon Committee.
3: It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it. Ano yan eh? Going, ano naman, meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met.
2: Naghahain naman ng Office of the Ombudsman ng 9 na counts ng kasong graft sa Sandigan Bayan laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ito anya may kinalaman sa conflict of interest kaugnay sa pagiging umano'y contractor nito. Samantala, naniniwala naman si Remulla na babalik sa bansa si Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste kasunod ng pag-alis nito sa bansa.
3: Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba?
2: Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon sa dalawa. Rod Lagusad, para sa bayan.
1: Hinaman ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers ang apat na miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na pangalanan ng mga taong umano'y nag-utos at nagpagawa ng kanilang mga sinumpang salaysay. Ito'y matapos na mag-recant o bumaliktad ang apat na umano'y ex-Marines at binawi ang mga paratang na una nilang inihayag laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Barbers, dapat panagutin ang sinumang mapatutunayang nasa

0: sa likod ng umunay scripted at fabricated na mga pahayag laban sa mga opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Matatandang inakusahan ng Maleta Boys ang ilang mambabatas na sangkot umano sa isang cash for signature scheme na iniuugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kung saan isa si Barker sa mga unang nagsampa ng libel at cyber libel complaint laban kay Attorney Levito Baligod at isa o sa tinaguriang 18 ex-marines.
1: Nakonsensya sila. Dahil apparently, no, dun sa kanilang pahayag, dun sa kanilang pagre-recant, eh, pinangakuan sila kung ano-anong mga pangako, no, na 2 taon daw silang hindi na maghahanap buhay dahil bibigyan sila ng pera, bibigyan sila ng proteksyon. Pero ngayon, it seems, no, na lahat ng pinangako sa kanila, pagkatapos sila makapagsalita at inihayag ni Atty. Baligtad, at Baligod, so nagkaroon ngayon ng ano, paglalahad ng katotohanan dito. So I guess siguro mas magandang makumbinsi rin nila, no, yung kanilang ibang mga kasamahan. At dapat siguro kung makukumbinsi nila yung karamihan sa kanilang mga kasamahan na Maldita Boys, eh siguro dapat maglabas na ng ano, no, sila naman ang panagutin natin kung sino man ang nag-gumawa nitong fabricated lies na ito, sino man ang gumawa nitong paninirampuri na ito, eh siguro dapat panagutan nila yan sa batas.
0: Iniimbestigahan na ng PNP ang nagkalat na mga kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ayon sa Malacañang. Samantala, may panawagan naman ang palasyo sa publiko kaugnay sa umunay planong destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyong matapos ang pagbawi ng ilang Maleta Boys ng kanilang sinumpaang salaysay. Nasa linya ng telepono si Clazel Pardilla para sa detalye. Clazel?
2: Ayos na nawagan ng palasyo na huwag magpagamit sa planong destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kauna ito ng pag-atras ng testimonya ng ilang Maleta Boys na idinawit noon ang presidente at ilang pang miyembro ng unang pamilya sa flood control scam. Binawi ng ilang Maleta Boys ang kanilang akusasyon at inamin na ginawa lamang ito para sa pera. Samantala, ipinaubayan na ng Malacañang sa ombudsman ang investigasyon sa Maleta Boys patungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Huwag magpabitag sa ganitong plano para lang sa pera dahil may mga taong inosente ang inyong sisirain.
2: Naniniwala ang Malacañang na kailangan mo ng pag-aralan mabuti ang hiling ng Estados Unidos na i-extradite patungo ng Amerika si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Kabilang dito ang sex trafficking, fraud at cash smuggling.
3: Dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess at marisulba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya. Hustisya para sa mga di umanong biktima rito at sa US at pati na rin sa akusado.
2: Na-endorse department ang mga dokumentong may kinalaman kay Quiboloy sa Justice Department. Sa Lunes ito, sisimulang pag-aralan. Tiniyak naman ang Malacañang na iniimbestigahan ng pambansang pulisya ang mga nagkalat na kabaong sa kalsada na may kanakip na lansaheng nagpupundina sa bansang China. Ayon sa Malacañang, hindi pinipigilan ng gobyerno ang malayang pagpapahayag. Pero giiti si Claire Castro, hindi ito nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Umapila rin ang opisyal na huwag lang maging sanhi ng pangamba at panggugulo. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, ICE.
0: Maraming salamat, Clazel Pardilla. Magandang balita naman po para po sa ating mga motorista dahil mayroong namumurong malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa ilang energy sources, inaasahang bababa ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos ang presyo sa kada litro po yan ng diesel at gasolina. Pagtitiyak ng Energy Department, malaking inaasahang takpyas sa presyo sa langis sa susunod na linggo. Ang dahilan naman nito ay posibleng resulta ng muling pag-uusap ng Amerika at Iran para sa usaping pangkapayapaan sa gitnang silangan. Target ng DPWH na magdagdag ng pondo para matapos ang mga sinimulang proyektong pang-imprastruktura sa bansa. Samantala, binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bridge project at proyekto kontra baha sa Ilocos Norte. Yan ang ulat ni Joya May Kimoyog ng Philippine Information Agency, Ilocos Sur.
4: Maglaan ng karagdagang pondo upang tapusin ang mga nasimulang proyekto sa infrastruktura. Ito ang pangunahing prioridad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay DPWH Secretary Vincent Dizon.
5: Finish the unfinished muna policy ng na-introduce ng ating Pangulo. Eh, napaka-importante kasi pagka ang project hindi natatapos, hindi nagbe-beneficio yung mga kababayan natin. At pagka natatapos yung mga proyekto, napapakita natin sa mga kababayan natin na talagang seryoso tayo at yung pondo napupunta sa tamang proyekto.
4: Nitong Biyernes, August 7, sinuri ni Dizon ang sinasagawang Luing Mangitayog Bridge, Kabaruan Libnawan Bridge at Estancia Bridge sa Pidig, Ilocos Norte na siniguro niyang matatapos ngayong taon. Sunod na binisita ni Dizon ang clearing at desilting activities sa Kawit River sa bayan ng Paway at lungsod ng Bataka. Layunin ng proyekto na linisin ang daluyan ng tubig at mabuwasan ang pagbahas sa mga mabababang lugar. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ni Dizon ang proyekto ng ahensya na Kawit River Diversion Canal bilang permanenteng solusyon sa pagbahas sa lugar.
5: Dadivert natin yung tubig, dadagin natin yung direction. Okay? Ikagawa, meron din tayong pangalawang diversion para naman sa Paway, nandun ako kanina, ito din ang magiging solusyon natin. So, bago pa dumating ang tubig sa Paway.
6: Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang kahaponan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service,

0: Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang pagkakasa ng whole of government approach kontra sa masamang panahon.
0: Headlines.
1: Higit 2,500 pamilya na nanatili pa rin sa evacuation centers dahil sa bagyo at habaga.
0: Headlines.
1: Pangulong Marcos muling tinalakay sa ika-apat na LEDEC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress.
0: Headlines.
1: Pagbawi ng alegasyon ng ilan sa tineguriang Maleta Boys, umani ng samot-saring reaksyon.
0: Headlines.
1: Tiwala ng mga Pilipino sa Estados Unidos at Japan na nanatiling mataas ayon sa Pulse Asia Survey.
0: Headlines.
1: Palasyo, tiniyak na nakahandang tugunan ni Pangulong Marcos ang hinaing ng mga transport group.
0: Headlines.
1: Administrasyong Marcos nakabantay pa rin sa anumang paggalaw sa inflation rate.
0: Headlines.
1: Big time oil price rollback asahan sa susunod na linggo.
0: Headlines.
1: At embahada ng Pilipinas sa Thailand kinumpirmang walang Pilipinong nasaktan sa nangyaring school shooting incident.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay ikawalong araw ng Agosto 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ng kaligtasan na mga residente na apektado ng masamang panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Ito'y habang ipinatutupad ng ilang ahensya ang proactive measures para maibsan ang epekto ng mga pag-ulan. Mahigpit ding pinatutupad ang proactive measures para maibsan ang masamang panahon. Mahigpit ding ipinatutupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na madalas ang pag-ulan at landslide, gayon din sa coastal communities. Kumikilos din ng Metro Manila Development Authority o MMDA habang tiniyak na gumagana ang pumping stations at mobile pumps.
4: Handa na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
1: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Mahigit 2,500 pamilya nasa evacuation centers pa rin dahil sa habagat at mga bagyo. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report. Nasa 2,519 na pamilya o 7,580 individual na lumikas dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis at Maymay ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot sa 74,755 pamilya o 261,048 individual mula sa 696 na barangay sa 8 rehiyon ang naapektuhan ng sama ng panahon. Mayroon ding 672 pamilya o 2,206 na individual na pansamantalang nakikituloy sa kanila makamag-anak at kaibigan. Samantala, umabot na sa 5.47 milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance na DSWD sa mga apektadong pamilya. May nakahanda rin ang ahensya ng 6.6 na bilyong pisong halaga na relief resources kabilang ang quick response fund at mga food at non-food items. Bukod dito, 9 na bahay ang naitalang lubusang nasira habang 83 bahay ang bahagyang napinsala dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, nagpapatuloy ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa gitna ng epekto ng masamang panahon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, Regional Director Albert Mogol na nakabantay din sila sa mga lugar na madalas ang pagbaha. Welcome development din sa opisyal ang bagyang pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. Kontento naman si Mogol sa pagresponde ng local government units para tulungan ang mga residente.
6: Ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? As far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon.
1: Si Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, Regional Director Albert Mogol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit 3,000 barangay sa Region 1 nanganganib sa baha at landslide. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Aabot sa 3,110 barangay sa Ilocos Region na ang kabilang sa mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 1. Batay sa rain-induced landslides and flooding advisory ng MGB, epektibo mula August 7 hanggang 10, kabilang sa mga lugar na dapat mag-ingat ang mga komunidad na may mataas na posibilidad ng rain-induced landslide at pagbaha. Sa datos ng ahensya, sa Pangasinan, nasa 145 barangays ang may very high hanggang high susceptibility sa landslide, habang 241 barangays ang may moderate susceptibility. Para naman sa pagbaha, 423 barangays ang may very high susceptibility, 1,148 barangays ang high susceptibility, at 1,028 ang moderate susceptibility. Pinayuhan ng MGB ang publiko, lalo na ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar, tabing ilog at paanan ng bundok, na manatiling mapagmatsyag sa lagay ng panahon at sumunod sa mga abiso ng LGU. Hinihikayat din ang mga residente na maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kanselado ang biyahe na ilang mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority, kabilang dito ang mga biyahe ng barko sa Batangas, Mindoro, Bohol, Palawan at Western Leyte, Biliran. Ang mga biyahe ng mga fast craft sa rutang Batangas-Puerto Galera, mga biyahe ng Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferries at lahat ng fast craft vessels sa Port of Calapan. Kanselado rin ang mga biyahe mula sa Puerto Galera, Abra de Ilog, San Jose, Getafe, Hagna, Culion, Coron at Maasin. Nilinaw naman ng Philippine Ports Authority na hindi ito ang nagkakansela ng mga biyahe. Automatikong nakansela ang mga ito kapag nagpatupad na ang Philippine Coast Guard ng no sail policy o kapag nagpasya ang shipping lines na kanselahin ang kanilang biyahe para sa kaligtasan ng mga pasahero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nakapag-abaabot na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 328 million pesos na halaga ng tulong pinansyal, food at non-food assistance sa 7 buwan nang nananatili sa evacuation centers dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, 314 million pesos ang ibinigay na tulong, kasama ang 14 million pesos mula sa mga local government units at iyo pang partner agencies. Sa naturang halaga, 135 million pesos ay ginamit para sa food at non-food items, habang ang 179 million pesos ay para sa early recovery programs. Bukod dito, namahagi rin ang DSWD ng 166,000 na family food packs at 1,400 ready-to-eat food boxes sa mga apektadong pamilya. Nasa 1,053 psychological support interventions din ang naisagawa ng kagawaran. Samantala, nakauwi na sa kanilang tahanan ang ilang bakwit makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Bayon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ikaapat na Legislative Executive Development Authority Advisory Council o LEDAC meeting ang 24 na priority legislative measures para sa 20th Congress. Ginawa ang pulong noong Huwebes kahit sinuspinde ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa masamang panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan ng gobyerno na maipapasa ang priority bills bago matapos ang June 2027. Kabilang sa mga prioridad ang Anti-Political Dynasty Law, Partylist System Reform Act, People's Freedom of Information o Right to Information Act at ang pag-amyenda sa Bank Deposits Secrecy Law o BRITE Act.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nilibot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital sa Lawag City, Ilocos Norte upang inspeksyonin ang bagong dialysis center, pediatric ward at obstetrics and gynecology ward. Ginamit din ng Pangulo ang pagkakataon upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga pasyente at mga serbisyong ibinibigay ng ospital. Kung matatandaan, pinalalakas ng pamahalaan ang mga pampublikong ospital upang mailapit ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Layo din ng gobyerno na palawakin ang kapasidad ng ospital sa pamamagitan at ng pagtatayo ng bagong main building na mayroong 150-bed capacity. Ito'y upang mas marami pang pasyente mula sa Lawag City at mga karating bayan ang mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Personal ding ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasirang bahagi ng Batak Public Market kasunod ng mapaminsaling sunog na sumira sa pangunahing gusali ng pamilihan noong Hulyo. Sa kaganapan, sinaksihan ng Pangulong pamamahagi ng 20,000 pesos na tulong sa 128 na apektadong stall owners. Ipinagkaloon din ng Pangulo ang 150 million pesos na Local Government Support Fund o LGSF Special Allotment Release Order para sa rehabilitasyon ng pamilihan. Bagi ito sa ganap na suporta ng administrasyon sa pagbangon ng mga apektadong negosyante at manggagawa ng Batak Public Market. Nangako ang Puno Ekotibo na patuloy na ang pagbibigay ng tulong sa kabuhayan ng mga apektadong stall owners at paglalaanan ng pondo para sa pagtatayo ng mas moderno, mas ligtas at mas matibay na pampublikong pamilihan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagkasundo na ang mga employer at mga grupo ng mga manggagawa na ipatupad ang 85 pesos wage minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ito ang napag-usapan sa pagpupulong ng mga employer at mga manggagawa. Bukod dito, sinabi ni Tolentino na nagkaisa din sila na ipanawagan sa korte na alisin na ang ipinatutupad na temporary restraining order. Sakaling alisin na ang TRO, ipatutupad ang naanya ang wage order para sa mga manggagawa na unang naudlot dahil sa utos ng korte. Samantala, nagpapasalamat naman si Tolentino sa iba pang mga employer na nauna nang nagpatupad ng wage hike kahit naglabas ng TRO ang korte.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga na babahala si House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jato Losa sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law umano sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Losa, ang ganitong pahayag ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa impeachment court at sa mismong proseso ng pananagutan na itinatadhana ng konstitusyon. Ipinunto din niya na ilang ulit nang ipaniliwanag ang naging proseso sa Kamara at naibasura na rin ng Korte Suprema ang mga petisyong kume-question dito. Sa halip na questionin ang integridad ng impeachment proceeding, sinimok ni Tolosa si Duterte na humarap at direktang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa paglilitis.
12: I really find it troubling, the statement concerning this sweeping accusation necessarily cast doubts on the integrity of this constitutional process. And it also, not just the process itself, but the impeachment court. And of course, ultimately, the presiding officer, no, who is responsible for the conduct of the proceedings and the rulings being issued. Because if you're saying this bending the law happening here, if you're saying that there are unlawful acts being done in these impeachment proceedings that are being tolerated, no, by the impeachment court, by the presiding officer, no, I think that's uncalled for.
1: Si House Private Prosecutor and Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inigyang diin naman ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Sur or del Norte Representative Robert A. Smarbers na 4 taon na ang lumipas mula nang lumitawang issue sa confidential funds. Ngunit sinabi niya na wala pa rin na ipakikitang sapat na mga dokumento upang maipaliwanag ang paggamit ng mga ito. Hirit ni Barbers, mas mainap na maglatag ng ebidensya ang kampo ng Vice Presidente kaysa maglabas ng mga pahayag na umaatake sa proseso ng impeachment.
13: Other than issuing statements that are quote-unquote attacking the process, the integrity of the process being done in the Senate now, it's better that she appears and answer all these allegations. Kasi parang tapos na, no? Hindi na tayo humaba. Yun naman ang ating objective, eh. Imagine 2022 pa ito. Hanggang ngayon nga, ARs pa rin, o acknowledgement receipts pa rin yung ebidensya, yung kanilang sinubmit na liquidation. It's already 4 years, no? Since the issue came out.
1: Si House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, naniniwala si dating Surigao del Norte Representative at ngayon House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na nagamit lang ang mga tinaguriang Maleta Boys upang siraan ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Kasunod ito ng pag-recant o pagbawi ng 4 sa 18 Maleta Boys sa kanilang mga naunang salaysay na nag-uugnay sa ilang marataas na opisyal ng pamahalaan sa Money Flood Control Kickback Scheme. Ayon kay Barbers, malino na ipinakikita ng kanilang pagbawi na may naghanda ng kwento at nag-udyok sa kanila na magpakalat ng mali mga akusasyon. Iginit din niya na pinagtitibay ng mga recantation ang kredibilidad ng House Prosecution Panel dahil lumilitaw na bahagi umano ang mga alegasyon ng planong sirain ang impeachment process.
13: Yes, deliberate yan. No? Pinlalo nila yan, nasiraan yung mga nasa likod nitong impeachment na ito. Remember, constitutional duty ng mga kongresista na mag-initiate ng impeachment proceedings, mag-initiate impeachment complaint. At ito ay dadaanin sa proseso na ang tawag natin ay due process, no? Na nibigyan ng pagkakataon ang inaakusahan na oras para magbayag siya ng counter dito sa mga usaping ito.
1: Si dating Surigao del Norte Representative at ngayon House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inawi ng 4 na dating bodyguards si dating Congressman Saldico ang kanilang alegasyon laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Ayon sa kanila, hindi totoo ang kanilang alegasyon at pumirma lang sila sa naunang joint affidavit kapalit na pangakong tulong pinansyal. Sinabi pa ng isa sa mga dating bodyguard na binawi nila ang kanilang pahayag dahil nais nilang mamuhay ng tahimik. Hindi rin ipinakita ng mga ito ang kanilang mukha sa camera dahil may banta sa kanilang kanilang buhay. Samantala, ipresenta nila ang makakahiwalay na bagong isinumpang salaysay at pawang mga naka-notarize. Iginiit din ng mga ito na sila mismo ang gumawa at kusang sumulat ng bagong affidavit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, posibleng si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng salaysay ng 4 sa 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Nabatid na isinama ng ombudsman ang mga pahayag na tinaguri ang Maleta Boys sa gumugulong na investigasyon kay Romualdez. Sa pulong balita, tahas ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na syempre sino pa ba ang may kinabang dyan kapag nagrekantiyan. Sinabi naman ni Remulla, nakakasuha ng 4 na testigong umatras sa kanilang mga salaysay.
14: Let me judge. As part of the as part of the accused. But yes,
15: in which
14: it's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila chinage. Kasi nga, tumatistigo sila. Pag hindi sila tumatistigo, hindi siya judge namin sila. Maku-accuse na sila.
1: Iginit din ni Remulla na kung babawiin ang mga testigo at kanilang mga salaysay, maaari pa rin silang iharap bilang hostile witnesses at gagamitin pa rin ng ombudsman ang kanilang mga naunang affidavit bilang ebidensya sa korte. Matatanda ang inaakusahan ng tinaguri ang Maleta Boys ang pag-deliver ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dating House Speaker Romualdez at iba pa. Samantala, naglabas ng pahayag si Romualdez at marinitong itinanggi ang akusasyon ng ombudsman.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, giniit ni Senador Ping Lacson na ang pag-recount ng ilan sa mga 18 Maleta Boys sa kanilang mga alegasyon tungkol sa paghatid ng pera gamit ang mga maleta sa ilang personalidad ay nagdulot ng mas marami pang tanong. Binigyang diin ni Lacson na napakarami ng pabago-bagong pahayag ang Maleta Boys sa iba't ibang fora at venues, kaya hindi na alam ng publiko kung alin sa kanilang mga alegasyon ang dapat paniwalaan. Naising malaman ng senador kung ang 4 na nag-recount ay bahagi ng 8 napaulat na nagsumite ng kanilang sworn affidavit sa Office of the Ombudsman. Higit sa lahat, iginit ni Lacson na dapat tukuyin ng mga otoridad ang mga nasa likod ng Maleta Boys at ng kalituhang kanilang nilikha nitong mga nakaraang buwan. Aniya, kailangang tugisin at panagutin sa batas ang mga nasa likod ng gulo at confusion na nilikha nila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na may extradition request ang Estados Unidos sa Pilipinas para kay Filipino Church Leader Apollo Quiboloy. Si Quiboloy ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ikinulong siya mula pa noong Setyembre 2024 dahil sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. IKDFA spokesperson Annalyn Ratonel in-endorse na sa Justice Department ang extradition request ng Amerika. Welcome naman kay Senator Risa Hontiveros ang kahilingan ng Estados Unidos na ma-extradite si Quiboloy para makamit ang hustisya sa mga krimen na kinasasangkutan nito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senadora Lauren Legarda kinumpirma ang kanyang medical leave. Senadora, nanawagan sa publiko na huwag bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang biyahe. Mula Senado, narito ang ulat ni Fast and Short.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Kinumpirma ni Senadora Lauren Legarda na nag-file siya ng medical leave mula August 3 hanggang 5 alinsunod sa rules ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Legarda na formal niyang isinumite ang kanyang medical leave at hiniling sa publiko na huwag iugnay ang kanyang biyahe sa mga anyay walang basehang alegasyon laban sa kanya. Giniit din ng senadora na hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang biyahe at huwag itong ikabit sa mga paratang na anyay nakakasira sa kanyang reputasyon. Hindi naman na isiniwalat ng senadora ang dahilan ng kanyang medical leave, gayon din ang iba pang detalye tungkol sa kanyang naging biyahe. Una na rin kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang paghahain ng medical leave ni Legarda. Ang paglilinaw na ito ni Legarda ay kasunod ng naging pahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na umalis ng Pilipinas sina Legarda at kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste noong August 2. Ayon kay Matibag, biguring tumalima si Leviste sa sampina na ipinadala ng NBI noong Webes, August 6, kaugnay ng alegasyong sangkot ito sa isang umanoy honey trap na naglalayong bitagin si Executive Secretary Ralph Frecto. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ipinag-uubayan na ng Malacanang sa Ombudsman ang desisyon kung isa sa ilalim o hindi sa preventive suspension si Health Secretary Jose Puhalte. Ito'y kaugnay ng umano'y hindi makadarungang pagpapatigil sa pagbili ng mga gamot at iba pang supply laban sa tuberculosis. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag. Isang reporter kasi ang nagtanong kung nakikita ba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangailangan mag-issue ng preventive suspension laban kay Puhalte. Ayon kay Castro, wala namang impormasyon ng Malacanang kung nag-usap ang Pangulo at ang kalihim.
4: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mas pinagkakatiwalaan pa rin ng mas maraming Pilipino ang Estados Unidos at Japan. Ito'y ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Nakakuha ng good net trust ratings mula sa mga Pilipino ang Japan at Estados Unidos. Samantala, maraming Pilipino naman ang hindi nagtitiwala sa China, Palestine at Iran. Nakuha kasi ng poor net trust ratings mula sa mga Pinoy ang mga nasabing bansa. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula Hunyo 20 hanggang 29. 1,200 Pilipino na edad 18 pataas ang lumahok sa nasabing survey.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oras sa buo Pilipinas, 6:28 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:29 ng umaga, committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga hinain ng transport groups sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang nasabing pahaya. Ito yung makaraang sabihin ng grupong Manibela na pansamantalang ginhawa lang ang expanded fuel discount at limitado ang bilang ng mga accredited na gusilinahan na nagpapatupad ng fuel subsidy program. Ayon kay Castro, sisikaping matugunan ito ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Samantala, umaasa ang Malacanang na makatutulong ang transport sector o makatutulong sa transport sector ang 12 pesos na fuel subsidy na epekto o na epektibo simula Agosto 15.
4: 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave o kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
1: si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tatanggap ng 20,000 pesos na buwanang subsidy ang mga kasalukuyang kalahok sa Public Transportation Modernization Program o mas kilala bilang POV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim ng programa para tulungan ang mga kalahok na maiwasang mabawi ng bangko ang kanilang sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Anya hanggang August 10 ang ibinigay na deadline ng kalihim para makumpleto ang Memorandum of Agreement para sa inisyatibang ito.
18: Sabi naman ni Chairman Bigot, kaya nila ng at least uniform photo 20,000 per month as part of their amortization. Either tulo o yun na po yung amortization nila.
1: Samantala, simula sa Agosto 10, i-wave o hindi muna maniningil ng mga provincial buses na dadaan sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Pumayag din ang Paranaque Integrated Terminal Exchange na i-wave ang terminal fee ng mga bus hanggang sa katapusan ng taon.
18: Starting August 10, ang ating pong dalawang zone operators po, no? They're going to wave the toll fee for all provincial buses. Kaya makiusap tayo sa PITX na ituloy na yung waiver ng terminal fee until end of the year. Again, our profound gratitude sa PITX.
1: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mananatiling suspendido ang fare hike sa mga pampublikong sasakyan. Hindi naman matukoy ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Vigor Mendoza kung kailan magkakaroon ng desisyon sa mga petisyon sa dagdag pasahe. Anya ito dahil nakadepende ito sa dami o tala ng pagtatanong ng gagawing pagdinig o tagal ng pagtatanong sa gagawing pagdinig. Muling magsasagawa ang LTFRB ng pagdinig sa Lunes sa ugnay ng panukalang dagdag pasahe. Ayon kay Mendoza, kabilang sa mga nakabinding petisyon ang 2 pisong dagdag pasahe mula Manibela at 10 piso o 10 pesos na fare hike mula sa Piston.
19: Lucy, very fluid pa ho yung aming mga hearing dates. To give everybody the opportunity to ventilate, ask the questions sa gusto na marinate, no? At
1: give everybody the opportunity to be heard. Sa LTFRB Chair Vigor Mendoza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakasundo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at lokal na pamahala ng Capastanlac na magsagawa ng konsultasyon. Ito ay para tiyaking maisasagawa ang PAC-Silica Project sa balanse at responsableng paraan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakita ang dalawang panig upang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa plano at layunin ng bubuing PAC-Silica Project ecosystem sa New Clark City sa Tarlac. Sa pulong, sinabi ni Castro na idilatag ng BCDA kung paano makakahikayat ang PAC-Silica ng advanced industries at high value investments sa New Clark City. Gayun din ang mga plano na makatutulong sa mga residente at magsasaka doon.
4: Mula sa BCDA, BCDA and the CAPAS LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for CAPAS.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipinapanukala ng isang mambabatas ang mandatory at regular na pag-inspeksyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa inihaing panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act, sinabi ni Paranaque Representative Brian Yamsuan na kailangang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Nakasaad sa panukala dapat inspeksyonin ang DPWH projects tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Nakasaad sa panukala na dapat inspeksyonin ang DPWH projects upang tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang matutukoy na problema sa pagsusuri ay magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitasyon.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naniniwala sila Camarines Representatives Luigi Villafuerte at Mix Villafuerte na mas malakas na ang papel ng mga lokal na pamahalaan o LGU sa pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan sa mga liblib na lugar. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12321 o ang Last Mile and GIDA Schools Act. Ayon sa magkapatid na Villafuerte na kapwa co-author ng RA 12321, papalawakin nito ang access sa edukasyon ng mga mag-aaral na nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Sa ilalim ng batas, inaatasan ng Department of Education o DepEd na bumuo at maglabas ng pambansang mapa sa loob ng isang taon na magiging gabay sa pagkaplano, paglalaan ng pondo at pagkapatayo ng mga eskwelahan sa mga malalayong lugar. Binigyan din ni Representative Mix Villafuerte na isa itong makabuluhang batas upang hindi na maipagkait ang edukasyon sa mga kabataan dahil lamang sa heograpiya o malayang lokasyon o malayong lokasyon ng kanilang tirahan. Ayon naman kay Deputy Majority Leader Luigi, malaki ang magiging ambag ng mga LGUs sa ngarin ni PBBM para sa basic access sa basic education.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Senate Committee on Labor Chairperson Joel Villanueva ang agarang pagpapatupad ng trabaho para sa Bayan Plan. Ito ay matapos iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ayon sa pinakawaling datos ng PSA, umakyat sa 2.59 milyong Pilipino ang walang trabaho noong June 2026, katumbas ng 4.9% unemployment rate. Mas mataas ito kumpara sa 2.50 million o 4.8% noong May at sa 1.95 million o 3.7% noong June 2025. Sinabi ni Villanueva na ipinapakita ng mga datos na kailangang pabilisin ang implementasyon ng trabaho para sa Bayan Act. Aniya layunin ng batas na magkaroon ng pangmatagalang pambansang estratehiya sa paglikha ng dekalidad at matatag na trabaho. Ito ay para hindi mapilitang tumanggap ang mga Pilipino ng anumang hanap buhay na hindi sapat para masuportahan ang kanilang pamilya. Ayon pa kay Villanueva, ang mataas na gastos sa pagnegosyo ang isa sa mga dahilan ng mabagal na paglikha ng trabaho. Kabilang dito ang mataas na presyo ng langis, system loss charges sa kuryente na ipinapasa sa mga consumer at red tape sa supply chain.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard o PCG sa kaukulang ahensya ng pamahalaan para malaman ang pinagmulan ng na-recover na pira-pirasong bagay sa Cagayan na pinaniniwala ang rocket debris. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, natagpuan ito noong Huwebes sa dalampasigan ng Sitio Naydi, Barangay Babuyan, Claro, Kalayan, Cagayan. Bahagian niya ito ng pagsisikap ng gobyerno para matiyak ang maritime safety o kaligtasan sa mga karagatan ng bansa. Dahil ni Cayabyab, inilagay ng Coast Guard personnel ang na-recover na bagay sa isang ligtas na lokasyon habang hinihintay ang resulta ng technical assistance ng mga otoridad.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
1: Kumalat na sa 23 bayan ng Iloilo ang peste galing sa sugarcane. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, nasa 7,021 hectares ng sugarcane plantations ang apektado ng peste sa lalawigan. Kabilang sa mga lugar na malubhang naapektuhan ay ang Anilao, Banate, Dingle, Carles at Batad. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga magsasaka na regular na magsagawa ng regular na flood scouting, iwasan ang paglipat ng planting materials mula infested areas, pangalagaan ang natural predators at parasitoids at gumamit ng rehistradong insecticides kung kinakailangan.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:40 na umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline
0: is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagbabatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:42 na umaga. Matamang binabantayan ng pamahalaan ng inflation sa kabila ng pagbaba nito noong Hunyo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may banta pa rin kasi sa food at energy prices bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East at epekto ng El Nino. Anya, patuloy namang ipinatutupad ng pamahalaan ang targeted measures para maprotektahan ang mga Pilipino at manatiling abot kaya ang mga bilihin.
27: Hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmamonitor nito at inaasahan po siguro itong third quarter, second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po.
1: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
26: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
26: News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, positibo ang Malacañang nababawasan ng Estados Unidos ang 12.5% tariff na pinataw sa Philippine exports. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas sa paglaban nito sa forced labor. Ito ay sa pamamagitan ng umiiral na batas at bagong issue na Joint Administrative Order. Anya, sa ngayon, target ng Philippine government na maibaba sa 10% ang tariff rate.
27: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
1: A Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
26: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
26: News Nationwide.
1: Bumaba ang wholesale electricity spot prices sa spot market nitong Hulyo dahil sa mas mababang demand sa kuryente. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator o IMOP, ang pagbaba ng demand ay bunsod ng pagbuti ng panahon kung saan mas bumaba ang temperatura kumpara noong panahon ng tag-init. Sinabi ni IEMOP Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho na malaki ang naging pagbaba ng electricity spot market prices sa Visayas kahit madalas ang yellow at red alert noong summer months dahil sa pagtaas ng demand sa gitna ng supply issues. Inaasahang bubuti pa ang sitwasyon sa gitna ng patuloy na pag-ulan.
26: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
26: News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, asahan na ang big time oil price rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry players, posibleng maglaro sa 5 piso kada litro ang rollback sa Martes, Agosto 11. Bunsod nila ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagtaya ay batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Minoplat, Singapore at Galaw ng foreign exchange o palitan ng piso kontra dolyar.
26: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas
26: News Nationwide.
1: Philippine Commission on Women, tangunahan ng kauna-unahang Committee on Decorum and Investigation of CODI Summit 2026. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pangungunahan ng Philippine Commission on Women, PCW, ang kauna-unahang CODI Summit 2026 na layong palakasin ang pagsusulong ng ligtas at gender-responsive na workplaces. Bit-bit ito ang temang tindig babaylan, pag-aabuso'y wakasan na sumasalamin sa tapang, karunungan, integridad at malasakit sa paglikha ng ligtas na working environment. Gaganapin ang summit sa August 13 sa SMX Convention Center sa Taguig, na dadaluhan ang mga kinatawan mula sa government agencies, human resource professionals at gender advocates. Sa panian ng Radyo Magazine, sinabi ni Senior God Specialist Jensen Micah Fajardo na bibigyan din sa summit ang mga umiiral na batas at mga hamon sa pagpapatupad ng CODI. Ang Committee on Decorum and Investigation o CODI ay mekanismo nagsisiyasat at tumutugon sa mga kaso ng gender-based harassment sa workplace. Naniniwala rin ang ahensya na ang safe space ay hindi lamang pulisiya kundi isang kultura.
7: Ang CODI at ang pagprotekta sa ating mga employees at mga employers, syempre dapat ay hindi lang sa isang oras. No? Dapat ito ay long term.
6: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Embahada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nasaktan sa naganap na school shooting sa bansang Thailand. May report si EJ Lazaro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand na ligtas at walang nasaktang Pilipino sa naganap na pamamaril sa Debsirin School noong Taburi, araw ng Biyernes, Agosto 7. Ayon sa Embahada, kabilang sa ligtas ang walong registradong gurong Pilipino na nagtatrabaho sa naturang paaralan. Nagpabot din ito ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa komunidad ng paaralan at sa pamahalaan ng Thailand kasunod ng trahedya. Batay sa ulat ng lokal na otoridad, nagsimula pamamaril bandang alas 10-12 ng umaga sa ika-6 na palapag ng Building 5 ng paaralan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang estudyante na eskwelahan na umano'y nagbaril din sa sarili matapos ang insidente at nasawi. Patuloy namang minomonitor na Embahada ng Pilipinas ang sitwasyon at nakahandang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga Pilipino sa Thailand. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:48 ng umaga, inihain ni Senador Cheese Escudero ang Senate Bill number 2387 na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng Sangguniang Kabataan o SK. Layo na ng panukalang amyendahan ng Republic Act number 12232 o ang batas na nagtatakda ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Escudero na mahalagang mapanatili ang katatagan ng pamahalaang barangay dahil ito ang pangunahing unit ng gobyerno sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa komunidad. Ayon sa Senador, ang pagpapahaba ng termino sa 5 taon ay magbibigay ng mas sapat na panahon sa mga opisyal para maipatupad ang kanilang mga programa at proyekto, mapanatili ang tuloy-tuloy na pamamahala at mabawasan ang pagkakaantalan ng mga programa dulot ng madalas na halalan. Dagdag pa dito, inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na higit na mapagtuunan ng pansin ang paglilingkod sa publiko kaysa sa paghahanda para sa mga eleksyon. Sa ilalim ng panukala, layon ding palakasin ang kakayahan ng mga barangay na may sa katuparan ng kanilang mandato sa ilalim ng Local Government Code of 1991 bilang pangunahing unit sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at proyekto at polisiya ng pamahalaan, gayon din bilang forum para sa pagpapahayag ng saloobin ng mamamayan at mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa komunidad.
5: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
1: Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon kay Hontiveros, matagal lang dapat nanagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laman sa kababaihan at mga kabataan. Ipinunto ng senadora na si Quiboloy ay inaakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at nararapat lamang na managot siya sa mga lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na personal niyang narinig sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon sa mambabatas, ikinagaan ang kanyang loob na hindi lang isa kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad ng napanagutin si Kibuloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyan din ni Antiveros na wala nang dapat manatiling impluensya si Kibuloy sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya sa bansa ay nagbibigay anyo ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta. Nagipit din at takutin ang mga biktimang naglakas loob magsalita laban sa kanya.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iba pa ang balita, pinarangalan ng Taguig City Government at ang Maharlika Investment Corporation bilang isa sa top 100 taxpayers ng lungsod. Ang pagkilala ay ginawa sa Taguig City Beacons 2026 Building Bright Partnerships. Ang nasabing pagkilala para sa tax year 2025 ay natanggap ng MIC sa loob ng wala pang dalawang taon mula nang itatag ang opisina nito sa Taguig mula noong huling bahagi ng 2024. Inayag ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael D. Consing Jr. na ang parangal ay patunay na ang korporasyon ay tumatalima sa responsibilidad nito. Pinasalamatan din ni Consing ang pamahalang lungsod sa paglikha ng isang maayos na kapaligiran para sa negosyo sa baygiit ng patuloy na suporta ng MIC sa mga strategic governance para sa pambansang kaunlaran.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpasalamat ang mga lokal na pinuno ng butuan kay House Speaker Faustino Bojie D. III para sa pagpapatupad ng Legis Here, bawat batas mahalaga sa Caraga State University. Kahapon, sa ngalan ni Mayor Lawrence ni Lemuel Fortuny, pinabot ni Vice Mayor Reynante Desiata ang pagkilala kina Speaker D at Butuan City Loan District Representative Jose Joboy Aquino II sa pagdadala ng programa upang direktang pakinggan ang boses ng mga mamayan sa labas ng Metro Manila. Binigyan din ng Vice Alcalde na madalas ay sa telebisyon at social media lamang nakikita ang mga residenteng malayo sa Maynila ang Kongreso, kaya malaking oportunidad ang konsultasyon upang mailapit ang pamahalaan sa mga Butuanon. Ipiniliwanag niyang umaangkop ang programa sa layunin ng lungsod para sa inclusive at smart governance kung saan nagiging mas mulat ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan kapag nauunawaan nila ang mga batas. Hinimok ni Desiata ang mga residente ng 86 na barangay sa Butuan na aktibong lumahok, magtanong at magbahagi ng kanilang mga lokal na karanasan upang maging gabay sa pagbuo ng mga hinaharap na panukalang batas. Una nang sinabi ni Speaker D na target nilang maabot ang lahat ng probinsya sa buong bansa.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa Ibayong Dagat, Pacific Ministers na bigong magkasundo para sa tugon sa missile test ng China. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
9: Radyo Pilipinas Report.
10: Nabigong makabuo ng iisang posisyon ng mga foreign minister ng Pacific Islands Forum matapos ang kanilang pagpupulong hinggil sa magiging opisyal na tugon kaugnay ng kamakailang missile test ng China sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng magkakaibang pananaw ang mga kalahok kung dapat bang maglabas ng matinding pahayag o pairali ng mas maingat na diplomasya. Iginit naman ng ilang bansa na mahalagang ipakita ang pagkabahala sa anumang kilos na maaaring magdulot ng tensyon at makaapekto sa seguridad ng rehiyon. Samantala, may mga miyembro namang nagsabi na dapat nang panatilihin ang bukas na komunikasyon sa Beijing upang mapangalagaan ng matagal ng ugnayang pang-ekonomiya at pang-politika. Dahil sa kawalan ng pagkakasundo, walang nailabas na magkasanib na pahayag ang mga ministro. Sa kabila nito, muling iginiit ng mga leader ang kahalagahan ng dialogo, paggalang sa pangdaigdigang batas at mapayapang paglutas sa mga isyong pang-seguridad upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Pasipiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa ating balitang sports, Alex Ayala, magpapatuloy ang kampanya sa National Bank Open sa round of 32 ng women's singles kaharap ang American netter na si Katie McNally mamayang alas 8 ng umaga oras sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Team Tapales ng Sports Radio 918.
11: Magpapatuloy ang kampanya ni Alex Ihala sa hardcourt bilang preparasyon sa parating na US Open sa kanyang pagsabak sa Round of 32 ng Women's Singles sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Makakaharap ng Philippine tennis sensation si Katie McNally ng USA sa third round ng WTA 1000 event mga ika-8 ng umaga oras sa Pilipinas para sa pwesto sa round of 16 ng nasabing kompetisyon. Bago ang kanilang tapatan dinaig ng 25th seed na si Ihala sa round of 64 si American Alicia Parks 6-1, 4-6, 6-2 habang tinala naman ni Katie McNally ang 6th seed na si Linda Noskova ng Czechia 7-6, 6-1. Samantala, nagtapos na ang kampanya ng tambalan nila Ayala at American tennis legend Venus Williams sa women's doubles ng 2026 National Bank Open matapos nilang yumukod kila Lyudmila Samsonova ng Russia at Miyu Kato ng Japan 4-6, 3-6 sa round of 32 ng torneo. Mula Sports Radio, ako si Team Tapales, nag-uulat pa sa Radio Pilipinas, Radio Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bago ang pagtatapos ng ating programa, binabari natin ng maligayang kaarawan ng aking ina na si Mama Teresa Gaitos at congratulations din sa aking kapatid na nagtapos na sa kolehiyo na si Jeric Gaitos. Gayun din ang mga nagdidiwang ng kaarawan ngayong araw. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Muli, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating technical side, kila Engineer Swally Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Engineer Kenneth Nadwa, at ganyan din sa BBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:57 ng umaga.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?

0: hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: 12.78. Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 12.78 AM.

0: Swak sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kinabuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupas!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Inflex na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Radjob Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radjob Magazine 1278 AM.